0: hear this cry.
1: Hallelujah. Don't let the light in me die. Re ba bo tshele tshe ko she ka go tsenela magesho tla gona go kwa gore e ka fetusha se sengwe mo melengwa gago e ka tlusha se sengwe mo engwa gago ya sekolla se sengwe le lawe mitsoro na ke le somere tsa iring ya bobedi di torong tsa ka go thobela FM le go tla ga jola Africa bore ke nya ka ke bolaka selo se se no lo fela se se nyane na kereke e rutileng mala go jo tsena go kereke o ithutileng ka kereke me ka ba so ile go ka lemela sisimane ba tla re tse se o sele go positive go ba se o sele go negative na o ithutileng ka kereke mola o yo tsena go kerekeng o ithutileng ke eng se o ithutile o sona mola o yo ba mo kereke o thoma ya kerekeng wa ba morapedi go bela gore gantsi ge o thoma go ya kerekeng go na le di khoelo tshe tshele gore di fela di ba gona gona le batho ba rarara go ba re arengwa ko ngwa morena ne tshe dingwe ba itla ba re man of the match monna ge shwa tsa re keng mafela beke ya re ya kerekeng wa tsa re yo reta morena wa tsaba o ka se tshole ba bangwe ba ya kerekeng ka lebaka la gore ba kwele dithero kwa di taxi rank ba go rerwa baruti ba ditse ba rera ba bangwe ba dikwele ka lebaka la gore ba rapeletswe mafelong a o fapafapana ba go etsa di di kholegong di maoke long bell bele we were kerekeng but we were kerekeng ba bangwe ba jo ithaupa ba re na re nyaka go ba le bophelo bya bya mohuta wa ba kereke re nyaka go ya kerekeng go mere kgetho re ka ya ka efe mara ka efe ke mokana pilo kgetho re ka go ya gona o ile wa tsena o moleloko wa kereke e o itseo nyaka re bolele ka semagesho gore na king is a witch to go sona mola o jotsana go kereke se witch ke go sona ka kereke e ga ba se botse sa o gatlisha sa fetola bophelo bya gago go ba ikaba le seo se sa go makatsa go le ga biale e fela ke se witch to go sona ka kereke re hey kereke hey ho nya ka uchufala ushila falla ke sa gore le sa gore sa o ya kerekeng ele se o ithutile go sona fela ke dumela le go tshepa gore kereke e ka ba irutile tse dintsi tse le gore ke tse botse re ka ba re ithutile tse dintsi tse botse ka kereke fela ara bolela tshana 0828691645 0828691645 Celine Dion, A New Day. Tlhela ke Kirk Franklin a Abel tlo ba re tse dikgatiso tsa lena mara se le megala.

0: re tlhoka gore re nosetse megopolo ya rena kudu-kudu gobane re lebana le diemo tsa go fapana-fapana ka seemo sa megopolo re na le go lebala gore re le batho ba lefase modimo go na le ka tsela ya re tsebang ka gona ka mehle go na le ka tsela ya re tsebang ka gona ebile ke dumela gore go yena ga re tsebe ka maemo a batho ba bangwe ba re fileng ona go ba rena le gona mo lefaseng ga re tsebe ka maemo ao go na le a ka tsela ye a re tsebang ka gona ke dumela gore yona taba yeo e santse e re boledise ka mehla gore re seke ra lebala kore le ge re ka bitswa ka maemo a fapaneng re seke ra lebala gore pele ga modimo go ne le ka tsela ye yena a re tsebang ka gona ya re lemoša gape-gape yona taba ye gore ona maemo ao re ka bang re a kgweditse mo lefaseng re bitswa ona mo lefaseng le ke dumela gore a na le magomo maemo ao a re lemoša gape-gape gore a re sekeng ra lebala gore ge re sa le ka gare go ona maemo a ra fa batho tshwaro ye e sego yona ka lebaka la maemo go era gore a re sekeng ra šomiša bošaedi a re sekeng ra re ge re sa le ka gare ga maemo ao re fileng ona goba re adimileng ona ga botse re adimile akere raitebala ra fa batho tshwaro ye e seng yona ka lebaka la maemo ao raitebala gobane le gona le jetšhi le lengwe le e leng gore yena motho ola o mo fa go tshwaro ye e sego yona le gona le jetšhi le e leng gore o tlo gopola gore o ile wa mo fa tshwaro ya mohutamang le ena a tla ibuša go wena go tla ba bose go ka sebe bose ke dumela gore taba yeo e ka sebe bose le ga tete yona yeo a e re gopotseng gore a re sekeng ra lebala gore tše ka moka ke tša lebakanyana ke tša nakonyana motho a ka setsoga lebetše ka mokgwa wena o ileng wa mofa tshwaro ka gona goba wa mosware ka gona jale ka mehla go sa kgathalege gore re maemong a mohutamang gore re godimo ga kakang a re faneng tshwaro ya maleba go sele go sa galetše gobane le ena o tla dira jalo taba yeno he will do it again Shirley Caesar.
1: I feel like

0: ke o ya moga ka mo go tabatsa le gaoga neng ena a so ngwana ga botse molaetsa o ke ya kwa ke pala go go bala ka mo Nazareth kereke ya St Agnes khona le moruti se masinga ka mo taung kereke ya ZCC ke felle tsa ka moruti mo inana ka mo practice ya KB le go buita un village go la Beggars Fort re le boga moruti makofane le go lele go lele go le e bile ba re le hlogo ya sekolo ke dumela jalo thobela FM ka mshate
1: go tso mo tsaba
0: a ya te
1: le kae
0: re go ne le kae
1: a wa go tso marena
0: re le boga
1: ke go pela go tla ba ruti ke ba ka bo kreking ya kwa mo le tsara metwana ya sendeng ena
0: all right
1: ke re bo moruti ngwepe ke ba kwate ke tsamaye ke re moruti mogotlwa ba etswa ka kwa moleletsi ya mabilwane ke bona ke ba kgwathe ke feleletse ka ena moruti ra tshokolo e le bona bopapa gona ka kwa moletsi ya rametswana bona ba kgwatha ke ena mesetispens makhutisa kwa ra tshokolo ke re modimo a be le bona a ba dire ka go loka ebile bona moruti ra tshokolo mabane be le letsatsi la bona la matswalo
0: aowa banna
1: ke re ba gole modimo a ba dire ka go loka ke rile ke ba founela ke ba tsosetsa ba ntsetsa ba ranna barana ba re ya ke a gola morwa ke sa tlo fetsa makako
0: a ba fetse modimo a tshele pele go ba tlhokomela tle ba gole mesedis
1: re ya leboga marena e be gotswa ke
0: awa ka nnete re lebogeng re lebaga khutso eo CCKV o sa kontlong dumela ke re ka mola mohlonong ZCC aish e wele ka mahlong sa mma ke no rata gore ba ga le daba ba gomotsege bo papa Mati Francis le daba ba robetse broko bo bogolo re tla ba gopola ka mehla e be ile batho ba maele batho ba lerato go merere Mr Mati le daba a moya wa gago re ba le ka gotso ka nete tse wa di lebogo sa mma Hashtag Hosele Hosagaleche, KV, Gospel Thursday, Dr. KV. Kikopela kwa rumini wa sedumedi. Okwate baruti baka shiba. Kimuruti pifadi, kamo sino mkubi. Muruti posa, baka sino mkubi. Limuruti libepe, wana kamo sino mkubi KV. Kere mutimo abadira kakoloka. Amen and amen. KT, klasi. Dumele kakaraka mshate wa sabulu bitabisho. Are KV, nakibe ilete. Ke beile tsebe ka gara ga mshate wa tsebo le boithabiso re le ka moskuruwe mapela ke tlo bo ke tsaba ba raro ba mafelo felelo ya beile gore re tla be re itso le tshwana dilo ka moka ba re tse di ri melang ba rute ba rena le ka ba le hlasetse ke malwetse le ka ba ile gore le amegile mogopolong a ka tsala fase ka tsela le tsela Surrender all to Jesus, Robin Mack.

0: Tonight, Robin, we surrender all to Jesus. All. Kamoka. Seswini, re tumile taba engwe shileng. Re sabulela ka go fatshohle ka go rola tshohle go yena. Re bolela ka taba ya go imelwa. Gore na ga botsepotse batho ba ba imetsweng. Batho ba ba imetsweng ke bana ke basadi. Ke bana. Re imetse bana ba rena le bona ba re le mosha ba re re imetse. Le rena re imetse. Gore ka moka ga rena re imetse. Putshe ke gore ga botsepotse taba ye re tlhakane le yona kae. Re o thushwa keng. Re hloka go tsea magato a mokhutamang re hloka go dira eng. Re o thushwa keng. Re hloka go dirang. Re ka thushwa keng. 086-000-2452 Re tsea megala ya mafelelo felelo felelo ye ke re topang ge re kgwatha baruti ba rena ka gare ga letšatši le la lekgono le 086-000-2452 re a tseba gore le ka mola industry-ng ya tša boithabišo wele industry ya paretše ke leru le leso ke bolela ka lapa la ga sputla go bala ga segobodi ke re le ga sebogodi ke rialo re a tseba gore letšatši le re leng ka gare go lona la di 23 ke bone ka mola tshwane ka mola memorial service o tla bo o tshwerwe letšatši la lekono ka state theater e tla be le letšatši la tlhobošo gomme re re baga sebogodi le lena re re kgwatang ke mmino wa gospel ka bophelo bia Kenneth Mashaba ke ka mogwapeng a tsebege ka gona mola go SABC Generations ya re go ba rate ba latedi ba gagwe bathegi le gono ka gare ga di ka mola state theater iri ya senyane e tlabe e le letšatši la gago la tlhobošo ke mo go tlabeng le swere ka gona ka state theater go sasa ke bona fa ka di 24 a ke lone ke di 23 24 e tlabeng e le go sasa go tlabe gona le memorial service ka mo Polokwane iri ya lesomepedi ge re kete ka bophelo bja gagwe leeto la gagwe la bodiragatši ke bolela ka mmino ke bolela ka diragatšo tša di dirileng televišeneng di sefaleng Checkwaters Hall gona mo Church Street ka ba toropong kgolo ya Polokwane iri ya lesomepedi go fitlha go iri ya lesomeseswai ke iri ya botshelela mathapama ya be e le gore o tlabe a felegetswa le ga e lagela mafelelo mokibela wona o wa di 25 July 2026 ka iri ya seswai tirelo yo sarela gona ka mola Checkwaters go ya ka sengwala se ke se bona go mo gona gona ka mo Polokwane provinceng ya Limpopo masepaleng wa Polokwane wa selete sa Capricorn ya ke pego ye ge re tswela pele go kgwatha bana ba borena le bao e leng gore ba inamišitše difatlhego 086-000-2452 gana jale ke kgopela gore megala ye ke jang e be ya mafelelo felelo ke re kgwatha baruti ba rena ka mošate go sele go sagaletše a ile sene
1: le tsogile ga botse taoga di aga mašhiro
0: aowa go sela go sagaletše tlhe bathong lena
1: ka moseelane re tsogile molato ga
0: yo nna re a leboga ka seelane
1: nna ke re mmino ya gospel ga o kgathe moruti wa ka ka mola ga mongatana Mashabela wa the CC ke Michael Mashabela ke re moruti ya ka ke mo romela lengolo la Psalm 23 yena a ne o tshepela ka lona ne re morena ke modišiwa ka ka ga e le gore maloba o ba wele ka matlhong a kroti ke molekane
0: amen
1: ka re le moruti hlongwa ka mo gana mo ga mangatana ena le ka malaineng ke re moruti ya ka ke re dipheto le ditebogo di a le swanela oshe ka mo ga go ile go ka mahlong ke re hle modimo le shebo di khaogelo a beng le lena
0: ka nnete ka nnete
1: ba la go dipeke le bla go dipeke dipetlele ka mka ke re modimo le shebo shuwe a beng le lena ke re modimo a beng le lena le tleng ka nna ka mkana ga tsona ke a leboga pole pole thuba ga le go tswa siela
0: manpole a re leboga enhle ka mo selane a ba gotsa ke mmino wo wa gospel thursday go sela go sagaletse
2: let's ke bile ka
0: re bona le kai
2: re a leboga
0: eh
2: go pala o tsara ba rutiwa la tselang
0: okay ara ba khwa
2: ke re dinas ke ba khwa tse ke re dinas mogale ka mo madeira ke re muruti palane le bona ke ba khwa tsa ke feletse ka muruti ra sa kana bona ka kwa tele ke ba khwa tsa ke shini ya motlolo wa pampiri ka madeira wa 10
0: motlolo wa pampiri ba thong re le bogahle ba tla khwa tsa ke mmino wa mashate wa tsebolo be thabisho wa mafelelo go sele ka mashate
3: eh biso
0: eh Cops.
3: Le ga bidu.
0: O sele go sagaletse.
3: Ah re a leboa ma. Eh ke khopela go gathola re tika mo a menye bo di ka mo moroti kwa tapa wa the CC. Ntate Musena. Le ntate Makhwiti mola. Le ntate Mashilo ba ba sa tsong go tsara modimo ba dira ka botho ba. Ba tswe ba to ka tshisa tsa ba tsamotsi.
0: A bona nete o feta yo. Kanet.
3: Ya le bo bitso.
0: Bo le bo ke nna ke re hops ka gara ga mshate wa tsebele be ithabisho. Ya ka ba ka go pela mokola kwala. E ba ga mokola kwala. Mabilu dumelang le lena gothang ke mmine wa gospel. Thursday motlhang ka morena ke tsia meletsa fa ke feletsa ka yona ka gara ga mshate wa tsebele be ithabisho. E ba re KV go sele go sagaletse. E moruti wa ka show are re le bogamino ka netse re bia dilo kamoka wa tsa le rena re bia dilo kamoka moruti flora nkwe re le bogamoga tsa malome ka netse re gotsa le baruti kamoka lena ke baruti ba ka batho ba bo moruti flora nkwe bo moruti chokwe bo moruti chiko letswalo bo moruti sitharo bo moruti mogokong bo apostle ntuli re le khwatha re re basandi segobeng khwathang ke mmino wa gospel thursday bo moruti sefara khwathang ke mmino wo wa gospel thursday ya apostle ibile ke bona o ka re le tlabe ka gare ga mafello a beke ye lena le se sengwe ka mola kerekeng ka mola ya empa gona taba re a leboga e re ke lebeleng meletse ya mafelelo mafaratlhatlheng e mengwe shika e bona e rometse fa re feleletse ka yona ka gare ga metsetso e masomepedi tlhano re lebile gona kwa e rengela ya botlhano re tlo ba re ya go ba tlhokolatsela le bona re kwa re lešhašheng le lekgono ba re swaretšheng ke feleletse ka meletša ye KV dumelatlhe ke kgopela gore o nthomelele molaetsa wo ke kgomotsa bo moruti tšale ka molaboratapelo ba tlogetse ke molekane wa bona ke re a ba kgomotsege o ke malebale maabane ke ya kgopela wena o tsene queen ke queen wa lebakanea a re KV dumele makontlong ke re ba kereke e botse ya St Agnes bakhutsu go lepele moruti mahlo ka teki 2 moruti thobejane ka mo teki 2 ke queen wa galepakanea ke re ke kgopela gore ka moga sekororo ka mo a ba kgwathe ke mmino wo wa gospel thursday KV ke a leboga ke a leboga ka mo ka ga bona Walter Tankge ke feleletsa ka ena a re KV ke a kgopela baruti ba ka shibaleka ba magabaneng ZCC ke ka mo sprints tema a ga e ke ditobileng ke re baruti ka moka khwatang ke mmino wa gospel thursday sema ke napile ke ya ka yona ka mo go tlhokola tsela ka fa

0: ga le tshila le khono gore na ga botse botse taba ye re re lwa ntshejwang ke ne le bona mosadi wa dikefa tshe di ntshintshi se swine e ke le tamisha ka ga mshata wa tsebo di tabish se swine
1: toe
0: le gona le tsogile ga botse
1: o itsuile ka mohau wa morena
0: ke no gopela go no gopetsa ke tsa gore ke bile lena e be ke e tshepe di tshe la tsa ofit ke bolela ka chaplain ke bolela ka mang gape
1: di se bolela di sa National Council of African Women
0: ya
1: di convener ya moral regeneration in Limpopo di chairperson wa Sanarela ka Capricorn district
0: ke a leboga ke a leboga ke a tsama re ke tshe ding she le ga Steve tshe re ka re ka le tsona re tloja na go ile sentse re boledi tsana ka yena ya mafelelwana se swine taba ya semo sa mogopolo gatello ya mogopolo ye batho bontshi ba thoreleng ka re go yona a ke tsebe gore na re gabotse gana mo releng gona goreng o ka re palo ye yo ketsega tshatshe ka tshatshe
1: taba ye e oketsega tšatši ka baka la gore seemo sa economy ge re lebeletse go ya ka nago ya rena go ya ka mokgo e leng gore batho ba tlhoka mešomo ka gona ka mokgo e leng gore batho ba ketlhobogile ka gona go ba le di-qualification ba sa hirere e ya gagamatsa sa bobedi ke gore be ke ya go feta re boletse ka taba ya malwetse ya monagano mo baneng kudu le gone be ke rata go tshwara ya bontate ka baka la gore taba ya bontate re o etla mo tabeng ya malwetse ya mogopolo ke ntsho e badišang ditlhong kudu ka baka la gore ba etseya gore bona ka bo bona o ra gore a bana bokgoni le re e le gore seemo sa lephelo se fetsogile kudu mo e leng gore a ba sa kgona go bona pele lenthago taba ya gona re e bona gantši ka mekgwa o ba otlelang ka gona mo ditseleng ba dia di-zigzake gore ba ntšha di-face ba dirang nako nngwe go noemana go ba go nyaka go swarana ka matsogo gape-gape re e bona mo tabeng ya e e leng gore e iša tlhong mo go rena le re re sa tsebe gore ba ba e lebeletseng ba e lebeletse ka leitlho la mokhutamang ye e leng gore ke ya go kempola ka baka la gore ge bana le seemo se sa kgatelelo gantši ba nyaka taba ye e leng gore e ka ba gore e ka ntšha maatla mo go bona gore ba kgone go ke kwa o kare e sa le bona
0: gore
1: ba bona ba kempola
0: taba ya gambling le yona go botate ba bona e le mokgwa o mongwe wa go fokotsa goba ke therapy ke go ikalafa ke mokgwa o mongwe wa go ikalafa mo go bona
1: ola e le gore ba tshela petrol ka ramolo
0: ka nnete gape ka nnete nagana o ja tšhelete yela e seng gona yela leboletšeng ka yona gore taba ya ikonomi ka mokgwa e re amileng ka gona e feleletša e dira gore batho ba be lebolwetse ba mogopolo ke ya go phela ke bala sengwala se sengwe malobanyana fa sa go bontšha gore Gauteng province palo ye kudu-kudu mo go bo papa kontlong e namelela kudu-kudu-kudu e godimo jale phuše kore se swine re tšhabela kae ba tšhabela kae ba thušwa keng ba thušega kae jwang
1: thuso e gona ka baka la gore re na le megatlo ye e leng gore e kgona go dira di-counseling ka di-through tax ka di-whatsapp ka di-teams ka di-zoom mo e leng gore di-family members le bona ba kgona go joina gore ba kgone go kwešiša seemo se ka go swana mo e leng gore mma le papa le bana ba kgona go tsena ka gare ga taba ye ya support group ba kwešiša seemo se le bona bjale ka di-role players mo e le gore ba tla kgona go fa papa support ge taba di sa sepele gabotse gore go fa ngwana wa bona support ge ba bonang kare taba ya gage a e sepele gabotse le go allocatetseng a ke nore social worker goba psychiatrist therapy. And then the technology is roughly located in Chicago. Di ba rona mo ile gore re ka tsiya monyetla o we ge ile gore arena mafara tlhahla ka gae
0: seswini ke kgopela go leleboga go tloga fa kwagetse mashate o kwa tsaba le boithabiso taba ye ke tlhoba boroko wa bona taba ya bolwetse bja monagano ke tlhoba boroko kudu-kudu mo bopapa go bopapa o kare e namelela kudu jwale le bana gana jwale Hey ba bonagala e ba ama ka mogogo makatsa re tlatla re lebellana go etlang le mo baneng le mo go popapa ke dumela gore ga setjo e fela a ke tsore mo what's bo le boithabiso

0: ba theology ba thobela FM ke kokota ke fihlile le dumedisa ke muruti ra phahlema lesela wa kereke ya Anglican Matala Parish mulechi gara mushwane bana ba shung le tjatjila le khono tjatjile le botsela la bone tjatjila go kgetha ke modimo ka gara ga matjatji ka moka godimo ga le tjatji la morena a kgetha la bone a re le ke le tjatjila mirapelo mo bo ma le faseng ka bophara ba ka ntumisha a kgetha le stishi se se botse sa thobela FM a re lena ka le tjatjila la bone le tlabina mmino wa sedumedi mmino wa go fodisa matswalo mmino wa go batametsa batho go morena modimo mmino wa go thabisa ba ba thabilego mmino wa go akaretsa batho ka moka re a leboga re leboga matla a modimo ka re khumane mmogo lentšu la modimo go tloga bukeng ya Jakobose temaki ya pele temanaki ya lesomepedi wa letlhogonolo ke yo a kgonago go kgotlelela ge a lekwa gobane ge a ile a fenya meleko yeo o tlo putswa ka bophelo jwa modimo a bo kholofeditšego bjona bao ba mo ratago lentšu la modimo le felela mo modimo a letlhogonolofatse batheletši ba thobela FM motho ge a tlelwa ke meleko a sekebe a re ke lekwa ke modimo gobane modimo a senke a ke a lekwe ke bobe modimo wa rena o paletše bobe bo moleka ka gona ge motho mang le mang a palelwa ke tšeo di mo tlelang a sekebe a re modimo o mo lekile bana bešong re gopola Jesu Kreste kua go Mateo tema ya bohlano ge a bolela ka lehlogonolo a bolela ka wa lehlogonolo bjale mo bukeng ya Jakobo le khono re kwa e re thoma ka wa lehlogonolo ke yo a kgona go go kgotlelela ke rata go bolela le lena ba theletši ba thobela FM ka temana ye ya go kgotlelela le a tseba kgotlelelo e tswala katlego gomme katlego ye e iša bophelo bjo bo sa feleng batho ba go se kgotlelele re bona ba lahlela toulo ka pela mo maphelong a bona bjale fa letšatši la lekgono re botswa gore ge o kile wa kgotlelela ke ra wa kgotlelela le ka matshwenyego wa kgotlelela le ka go wa fatshe e rialo moprofeta mmika temeng ya gago ya boraro o bolela mantšu a gore nna ge ke wele morena modimo wa ka wa mpona o tla ntsoša wena o lwang le nna morena modimo o tlo mphofora mabu gomme ka tswela pele ka bophelo batheletši ba thobela FM kgotlelelo ge o lekwa e go fa gore o tle o hlalefe le a tseba batho ba bantši ba ba tseneng ka gare ga motlhako wa meleko kwa ditlaišego bana ba bo rena ba tšeiwa ba re bo fiwa mešomo ba sekebe ba fiwa mešomo ya go tšea botse gomme ba hlalefa ka yona pene yeo ba ba godišang yona ba be ba ba tshepišitše gore ba tla ba fa bokaka bokaka ba fitlha ba ba hlanamela bana ba modimo ba kgotlelela lebelelang kgotlelelo ye e tswalang katlego ya Papa Mandela yo a kileng a re direla yona ka go kgotlelela le rena a re kgotleleleng motlhako bana bešo mafelelong re tlo tlela ke katlego mafelelong modimo o tlo re putswa ka bophelo bjo bo botse ge wena o sa kgotlelele o nyamiwa o ka sekebe wa bona dikenywa tše di botse yo na soka seo o se golang sona seo o se humanang mafelelo a kgwedi se beakanye beakanya gore mafelelong o tle o kgone o be mogolofedi gobane modimo tata o go fa seo a go swaretšeng sona seo a go kgolofeditšeng sona ka gona bana bešong bophelo ko go kgotlelela phelang ka go kgotlelela modimo a tle a kgone go le putsa a re rapeleng modimo yo maatla ka moka re fe gore re kgotlelele maima gore mafelelong re tle re kgotšeng phapatlhogo wa tumelo mphapatlhogo o sa onaleng ka Jesu Kriste morena wa rena amen
1: amen amen re leboga morutira phahlema lesela ke ngwana shogole re leboga molaetša o maatla kaona mkho ke thuto taba tsheka mo kaga tsona maibela phela dilena shilo gona gausi o ya gore fatsa mathomo sha diputhilotsi ka mora gafang o shitela gadelitsene o ne le gadie bana reng ke maleshwane le mogadi moremi le sehlopa ka moka sa tlokana tsela se gona ka mora gafang ya ba ile gore ditlalemiso e tla ba itlaletsa meso e gatlampana go tsha gona tao ga re ga mashego parimela ke tshohle ka gara ga le tshela le khono o ipsine ka mshato wa tsebo le boithabiso shalom shalom shalom.

0: tsene re ba kwa tarisha tshe re fitlile rena selongkosi are monga rona a ke le gore nge re thusa go tsena lapeng la gago mesong ya lekhono go tsena sfatana geng sa gago go tsena mo ka ba o le gona kudu kudu rata go tsena pelong ya gago ka lebaka la gore re tsiba gore ge re ka dula mo we nna le wena re monwana le lenala go tlhobela go tlhakana e riela ya senyane a ga taba jela tshe re fitlile rena ba ditla le meso ke tshepa gore e tla ba le tshatshi le le kaone go nna le wena re bolela pele re bolela ka tshepo tsa ga botsa gore ke labone gospel thursday mino wa se dumedi go thobela fm le tshatshi ka moka ke mo ile gore tla ba re rola jotlhe wena rola jotlhe o di fe mongwa gago ebe yena a go tsamaishe tsang bophelo ebe yena go tlokomelang ebe yena go fa mbotlhale a go fa jotlhe tse ile gore ngwa di tlhoka nna mbitse le thabo le joy la ga mathata
1: e ke nete ke nete re tshetsa yo go dimodimo tshetseng tsa boletse nkosi are wa tswa ke reng ka tswara ko boga go fela go tla nna Messi fa jwale re tsi a ditebo gore le bisha jwale go stopa sela sa tlokala tsela nete gore ba ikonkile ba o file ditaba di pela aga a shule ka nete o re ba letse ditaba eh ke we ru ga gona le ka botshata re tloga re mo boga jwale mo kwele sija paledi nna ena ka nete o mpitse jwale go xi SS sija le bisika foroko spirit ke le melaka isho e ke mo go ya bo ngishe e ba le rena go 87.6 go fila go 92.1 kana mo go thobela FM e ke di tlalemiso
0: Yeah. Ish. Yeah. Ah, afraid. Ai.
2: Ke a okwa. E bile ke a ukwishisha.
0: Ah, ngelo, ei, naksa tsebo. Khana botsobotso re ya kae?
2: Re ya kwa.
0: Re ya kae botsobotso? Eh. Ba Afrika borwa e signile le World Bank ka masheleng a ile go reng ke a kadimo. Ke loan ntwe. Ya 1.5 billion.
1: Yeah. Watswa ke kwele bontsi mola go di kgare tsa le a go bare. Nkane re duo fele tsa ntjentje re tisha go tsiya chelete dilo tsa mkhutom jwa le re le daga. Botlhomo re sa lukishi tsedimo. Lwa le batho ba ntshi ba lebeletse ka ditlo le lengwe tsona taba ye. Ke bone ba
0: e sola go. Ba re thusa go dira mishomo jwa le. Botsisho go gore ga ntshi ke ne ngwa ga no o ka gopola ga botse re sa bolela ke maketse engwe. Ra ba ra botsa le ra ikonomi go ratla re tlhalosetse gore botse botse re le naga re botsobotse masheleng a rwa le fela kaeng ka lebaka la re phela re gopela Francis a jo re fa o ka gopola ga botse a ya kae o ka gopola ka 2023-2024 ngwa ga uwe go boletse gore gona le masheleng a ile gore nga shumishitse bo shaedi ka mona Afrika borwa a go lekana 28.9 billion mola ile gore nga shumile botse ino ba 8.47 billion Bana go rora tshelete ntshi e re ba le yona. Botse botsa ona ntjo ijia.
1: Watswa.
0: Are tsebo re ya kae? Are tsebo re go diega eng? Eupia Afrika borwa e phela ina le skoloto se segologolo sa di bilioni bilioni. Se ile gore re kolota di World Bank re kolota di negashe dingwe ka. Batho pa modimo re ya kae batho?
1: Ene ka magara ga dikoloto tse go ba le mabaka gore re tla dira sela sela re be ka ntsha sela sela re be ka ntsha di toropo re be ka ntsha tsa meshumo re be ka ntsha. Yo watswa king.
0: Lo tjwa di go bana ba a di go dikae go o nyo go bana ra di go o lebelele ka mogoile gore ng batho ba tlhoka meshomo ka gona ka gore ga ntshi ge ba tsiya ba bolela le ka mogoile gore batho ba tla khumana meshomo na batho ba gona ba kae nna re sa ba bona
1: wa tswa keng
0: no mo rong kae sa ifa so bo ntsha gore ka nnete batho ba ba khumana meshomo
1: wa tswa ka tsika go
0: bona ke ke ke ke ke ke
1: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke
1: ke
0: Esa gore la regisa
1: o tswe re la ka chelete metlae ke tsa dipapari simola le ona go lula ka chelete a malo ba re kuele gore chelete la tlhagilo e be e ile go dikhwabe tsa go kabele tsa di pentjene
0: What's that? Ke ka tsaya jona ntjo bo ya masheleng ka mo Afrika borwa. E le gore nga idule ga botse. A ke tsebe eupia ya ke ka mke se mo se ri leng go sona re tshetse re go petse masheleng a mangwe bile ba re di signilwe lo tjuwe go ra gore masheleng a we a tla ba a le gona a tsena. Wa tseba a ke sa tseba. Nna ena ke feletse ke mantjwe eupia ke na ga borena. Re tla reng? wa moretse mutheletse ja thoba dipepe
3: gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo

ya Dr. Alban ke ene le gore ngwa mo kwa gabe ya le go thobela FM ditla le meso e re lebelle gore tshetsing la le khono a re go tshware tsing tsiba ga botse gore la bone re thoma ka bana ba rena aba batamela batle ke ene motswa di real le boga go mo fase baka sa gore ka nnete a khone go ntsha maikutlo a gagwe e le gona ruta ntsha ka sepopego sana se bana ba ba ga mputse mmo le tshetsi la le khono ke le tshetsi le ile gore le bitswa National Gorgeous Grandma Day ke le tshetsi le ile gore le bantšitše batsofe ba rena re a tseba gore ka mokana rena re tlo tsofala le ga ile gore o sa na le mengwaga e metlhano ma motlha go sasa ke e metshelela eupia o tlo gola wa lekana le mmane le Thabo wa gola wa lekana le jwale le jwale go fitlhelela ebile le wena o tsofala o le o mogolo beno ke nyaka go tseba gore na le a tseba gore bokokwa rena ba tlhoka tlhokomelo ye e fena na re ba tlhokomela bjang nko mpotse gore bokoko ba tshwanela go humana tlhokomelo ye e fe ebile ka gae ga ile gore ngwena o dula

0: le koko o fela o mo yetela ke tlokomelo ife ye ile gore ngwena o ka ba o mo fa yona le go lebeletse ke tlokomelo ife ye ile gore re ba fa yona re lebeletse gore tlokomelo e bontsha le rato le tlhompho ya bophelo ba bona bo bobotse bo ile gore bo bona ka magaeng a rena re opela ga botse gore batho ba ruta tse dintsi ka bophelo ba nong ke nya ka wena ngwana ka o tlo ntlhalosetse gore na ga re tlokomela ba golo ba ba shetseng ba tsofetse bo ra golo bokoko re ba tlokomela ka sebopego sefe go tloga mo rena le dijo tsa ka tsa mesong le khono le re tla ba rena le setswa tsa segware shibu moloi molomo ke a tseba gore ka moka le ya motseba menong jajing la le khono re tla ba rutse le yena fase a no re tlhalosetse a re tsa maishe le eto la gagwe la bophelo mothele jwa thobela FM ke tseng chika nnete tse re go tshware tseng rona
1: Hey, nete ke gore re tlo kwa re ekwe mana nke o di re botsa mana o re botse ka maitemogelo a o bile ka gare go ona ke ra maitemogelo a ile goreng a bile a botlhoko a ile goreng o bile ka gare go ona wena motheletsi mara e fela ka morago nyana wa re o lebella ko morago wa ra wa mana se ke mpho go nna e go ba ka magare ga maitemogelo a botlhoko go bile mpho go nna ge ke be ke se ka ba ka magare ga maitemogelo a Kabe ke se motho yo ke leng go yena ka le letjaji na moreke

0: swana le yena Webster SA are ofana na ye ke le gore ngwae kwa gabe ya le go thobela FM ditlalemiso ke ya bona taba ya Chidima wa tsiba king ye o go pulega botse mo tshele tsho thobela FM gore Chidima ke masebotsana wa ile gore ngila ratsene tshe diparishano ka mono gae mo ile gore nga fetle ja le ka kua Nigeria bo ile tshe mo ile gore ke ga gabo se ile gore ngile sa tshwelela go gore bo mmage o ka re ba utswitse di pasa gore yena ebe o ka re ke mo Afrika Borwa benong tseo di dilo go tswelela mo na felle tsa le ka kwena geng ya gabo ya Nigeria benong wa lwa ga ne biale benong a ke tsebe gore batho ba berekang social media ba tsiya ka ena go e ka ka ka ba shetse ba ntsha dinepe a ke re yena o bulela gore sa nka dula e bile a go tsebe Nigeria ebe ile gona ya ga go tshe ba ntsha dinepe tsa ga a isa lengwana le di video a le ka Nigeria go bontsha gore sa se bolela o na le maka a ke tsebe gore wa tseba keng ne di ya ke shotse le di ya nna di ya ntsho sa batho ba mo di
1: ka di ya ke shisho ba go tsikudu
0: as tembi so my way la ke se ba go tsho iri yela ya botselela o re tsore tsengwe shidumela

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšee go letlhakolo
1: magareng ga tsona lole le igare ka letala tsa gore kantoro ya mopresidente e re komišene ya Nkabinde e phaetše kgakala mabarebare a gore tlhogo ya lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba kore NPA ka Gauteng Advocate Andrew Chauke ga se a sepetša dilo ga botse tabeng ya go ama setlhopha sa go šogana le dipolao sa Catomena le tabeng ya go ama go tšholola dipharamolato tša polao kgatlhanong le tlhogo ya peleng ya lekala la botlhodi Richard Mdluli. Re sa le go tšeo tlhogo ya IDEC Advocate Andrea Johnson o ya go tšwela pele go gadikwa ka dipotšišo kua komišeneng ya Madlanga mesong ya Lehono. Tona ya thuto ya godimo Buti Manamela o file khuduthamaga ya University ya Venda tekano ya majatša a 14 go ntšha maikutlo mabapi le maikemišetšo a gagwe a go nyaka go thwala mohlatlhobo wa go ikema yunibesithing yeo. Tše le tše dingwe ka iri ya bošupa go thobela FM. Sejabaledi ke Victoria wa Gamoletša Show o le swaretše tša dipapadi.
0: O ipšile bere papadi go thobela FM le Vicky Sejabaledi.
2: A ke le boga tsembiso motheletjo tshobela FM ke go tamisha le go lotsha re thome fale a ka lebella go ditaba tsa papadi ya rugby mo ile gore motlhatlhi wa setlhopha sa Africa Borwa sa rugby Springbok e le go ena Rasi Erasmus o tsebisitse setlhopha sa baraluki ba masome nne tharo go tla kampeng ka kua Johannesburg go thoma ka Sontaga mo ile gore ba tla ba thoma ka ditukisho e le ge ba itukisetsa dipapadi tsa diteko setlhopha sa Africa Borwa se itukisetsa papadi ya diteko yeo e tlabego e ralobe mo batlabego ba raloka le setlhopha sa Argentina a ka letšatši la seswai kgwedi ya August go lebelela go setlhopha se sa yena Rasi Erasmus re bona fale dinaletšana tša metlheng tša setlhopha sa Springbok batho go tshwana le bo yena Sia Kolisi Eben Elizabeth Sacha Mongomezulu ke ba e leng gore ba buile go tswa dikgobalong ka o le lengwe go tša kgwele ya maoto moporesidente wa CAF e le go wena Petros Motsepe o tsebišitše kgolo ya mašeleng a wa Afcon ke dipapadi tsa Africa Cup of Nations ke dipapadi tsa basadi tše le gore ebile di a thoma mo mafelelong a beke scoba shooter gona fa go thobela FM re tlo fela re go tsopolela tsona re go fa tsona ge di le gare di ya go dimo le fase o dira se go netefatsa gore ba ile gore e tlo ba dingwete tsa ngwaga engwe mo diphadishanong tsa basadi tsa continent di tla amogela $2 million. Mašelene a ke a ile gore a okeditswe ka palomoka ya dipercente tse 67 go tloga go $34.4 million go ya go $5.8 million. Ba ile gore ba tšea maemo a bobedi ba tla amogetswa $750,000 se se tloga selaetša kgolo e kgolo mothetso thobela FM go papadi ya kgwele ya maoto ya basadi ka ge e le gore re a tseba le gore le ditlhopha ke tše e leng gore di okeditswe go tloga
3: If you look at the percentage of African clubs at the FIFA World Cup who qualified from the group stages to the round of 32, it's the highest in the history of African football at the World Cup. The stats speak for themselves. We had 10 national teams, 90% of them qualified from the group stages to the round of 32, the highest ever. The second highest we ever had in the history of African football was in 2022.
2: A ka le lengwe re lebeletse matlho a di bona e le go wena Bradley Grobler yo le gore a ka ya Stellenbosch goba setlhopheng sela sa AmaZulu FC morago ga ge a bapeditse maemo na letsana ya mengwaga e masometharo seswai o lokolotse setlhopheng sela sa Sekhukhune United e fela o sa tswela go pele go ba nagala e le moraloki wa maemo a godimo PSL eupia o tshwentswe ke kgobalo setlheng se e le gore re tswa mo go sona o ka gopola re lebeletse gore ebile o nositse dino tse lesometeng e fela o sa fiša Stellenbosch FC batla tso sholosha setswalle le yena Gavin Hunt ge a ka ya Stellenbosch FC mo la stopeng sa AmaZulu re lebeletse gore o tla ya Afrika a kopanya maitemogelo a gagwe le go a kopantsha le baswa ba ile gore ba kua stopeng sa AmaZulu ka le lengwe re feletsa re lebeletse setlhopha sa Chelsea se le gore se tsebisitse gore sengwa di tshe Morgan Rogers a ka $117 million go tswa setlhopheng sela sa Aston Villa ka kwano ya mengwaga e supa. Molakao le lengwe Phil Foden le ena o tlolotse kontraka ya gagwe go tswela pele go raloka setlhopheng sa Manchester City ka mengwaga e mene. Se sa ra gore o tlo tswela pele go ba ka mo setlhopheng se sa City go fitlhangwageng wa 2030. Motheletši tse ke tsona tse e le gore be ke go swaretse tsona tse dingwe tse ditaba ka seripa gare go tswa go iri ya bosupa.
0: O itse le ber papa di go tshwenela FM le fiki se jamo leta. Just a bit piti. O di tla le miso. Re go tshe tsa jona go tswa di province ka boka ka Afrika Borwa. O luke ga mileng. Tshwenela FM. O shetwa go tsebola go ithabi show.
4: Ee, motheletši nna le wena re fofela jalo go sephetephete sa Gauteng province mo e le gore re humana jalo tau ya moriri o moso nka yo dumela tlhe weso
5: o tswa modimo le na dipika ga mo matheletši ka gaso go bile re batswa
4: moshadi
5: re a leboga matheletši re na le dirokotoga dišome go la Pretoria mo la kgona Soutpansberg Road le Vryburg ke ka mo Return Bay go pela le tlhokomele ka fao batheletši ge ba sepela ka dinaba le ka go gabolola bua kgona Soutpansberg Road and Vryburg mo Return Bay ka mo Pretoria ka mo dirokotoga dišome go pela le tlhokomeleng ka moo leleše batheletši ba rena re na le kotsi gape batheletši mo R21 morala dingwa borwa gausi le Olifants Fontaine of Rand a re tlhokomele magagešo ka fao mo ya nela ena go thoma Pretoria kgolo yengwa kgosimankuru ya ka Johannesburg yona ga ena mathata mo ela sephephetho o sepela gabotse ebile ga bona pikagano N14 go thoma Centurion go ya Krugersdorp moela wa sephephetho o sepela gabotse ga gona mathata le ka fao N3 go thoma Baku Interchange go ya Johannesburg moela wa sephephetho oelela gabotse N1 go thoma magatlhanong a Baku go ya ka kua Roodepoort go ba Rampe le gona moela wa sephephetho o sepela gabotse N3 ya rena ge re tloa ka kwa Heidelberg re ya Germiston moela wa sephephetho o sepela gabotse R8 go thoma Soshanguve go ya Pretoria moela wa sephetephete oelela gabotse ga gona mathata R573 ke Pretoria Moloto Road le yona moela wa sephetephete oelela gabotse batheletši re gopela le tlhokomeleng bana ba banyane ge ba tshela tsela kudu kgauswi le dikolong goba ka toropong gore ba tle ba kgone go bolokega re a leboga botsi ka le batheletši nna ke tsile tabo ya moriri o moso tlhoka botsi ka mošhate thobe
6: ke nako ya go nagana ka go bolokega ga motlhagase gobaneng gobane batho ba bantši ba go batswa ke tšhomišompe ya motlagase go thoma ka didirišwa moratiwa ke tlele le toastera tšeo tša dithapo tša go senyega ke nako bjale ya gore o di lokiše ke ra tšeo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokiša aowaowa selotape ga se karabo le gona o tlogele go imetša di-extenšene a ke re o tlhoile ditrake tša go tlala kudu ka gore dikotsi bjale o reng o imetša diplaka dula o bolokegile le tlišetšwa ke Eskom
7: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
8: Tika mushate mo tsvela FA ke la morena le la ba tsumpedi tsela go dinya mosega manye ngwa ba ke tsumpedi mo tsumpedi tsela re go tlisetsa tshe
9: ke lo se sa ntse motho primary school sa ri le ga re bona sekolo se se feje mo ngwa ga masumi a matlhano ra feja re bona gore hawa this golden jubilee that I kitika
10: sekolo sa rena sa ntse motho primary school ke sa mathomo mo motse magae sa go ba le di bus ye ngwa dilo re ntse motho poe
8: Sehlaelo ke boipsino ya 22 mo ya history le moketeko wa mengwaga e masome hlano ya sekolo sa Ntimothapo Primary School ga kgoši ga dimorama dimothapo
11: ka gore nyakela motšhini o mongwe wa typewriter wa gore kgo kho kho ke moka ya ba re swire re ba diela re a frola a wa tlhabologana pele ya tsena
12: bana ba gadi le lokela bana mantjwa go senyakele e ba fita sekolo ba tswa le ditsebe a ba sa tshebetsa teacher ka ba ka la re go ne re ba buditse
8: ke ka botlalo di gatlampana go thoma ka metso me tlhano go itlala go ile ya botshupa bosego gona ka go thabela FM we shate what you want to be
0: Re le tshobele FM ga re dule fase. Sontagen se sa masome bedi tsela July re libile kerekeng ya House of Worship International and Hospital Ministry. Ka tlase ga boetapele bya Bridget Hawkins, nomoro ya 433 extension 40 Greenside ka ntlenyana ga Polokwane. E go mema go tloketika le phuthego ya bona mengwa ga masome bedi ya kereke. Lenano la re tumisha morena ka rone le sudi le sudi la ranong le tla ga shwa thwi go tswa House of Worship International and Hospital Ministry mo Greenside go thoma ka ira bo mo misong ba ga tshi ba thobela FM le baraluki ba mathlakung ba tla be ba le hona e tla re ketike mmogo thobela FM mo shata wa tsebolo bo ithabisho Iga, khoshi ya tsetse. Litabo li joy matato. Otobele FM.

0: o sa nyaka o gana gore dikosha tsa AI di bo sema
1: yo watswa keng
0: o sa nyaka o gana
1: tshwantse bane ke o mongwe a ratang ke modimo a ke gane
0: zani ya mone ko e le gore ne ko mongwe ba thuba ile gore nka nnete le bona bana le ke re bana le bogone le gore ke AI
1: wana AI e improvedile je dintsi mara e fela ke kwa batho botlhoko ba le ba imaging o ba kere motlhomo ba go dira ditshudilo tsa go tshwana le bo di-poster o khumana ba re le joe mathato o raloka kae kae goba o ba motshwara maropo ka kae ba le diela diswantsho šitšhile tsa botsana tsa go laetsa gore le ipromote ka tsona goba le itsweletse ka tsona jwale batho ba le ba latlhegetswe ke mošomo ga bjale ga
0: eupianto nngwe e le goreng batho ba ba ikwešiše gona le o mo ile rong ga ishumisha gona le go ngwe ya pala o ka lebella jona je go bolela ka di poster jona je di a swana ka moka a go sana ntongwe le gore nge e bontsha o ka ke ya nne
1: ke moeno mo tletsing ya bona ya di
0: ngosana lo je di ngosana tsho lebella gore na e ya gone ga mo go ba e ya gone gena beno God's favorite zane mone kena we le gore nge ke AI mo le gore motho a ishumisha jeng go ra o tlise je di go sha tshe di botse ke Nick Jones Talisha kena a dirileng motho wa ba o dirile mo e bui mak tsa borke bolela ya ya u di le gore go beletsa ne mone
1: go be ka mphana o bo leng ka gore go be bo simela
0: ya wa e opia no tsa a ke tsebe motho mongwe ke nagana dilo ka mogomongwe ke le batho ba ile gore nga ba gatlhe ke mmino wa AI a ke na bothata le ona nna ka lebaka la gore ke kwa gore ge le fase nje le tswela pele le fetoga ntho ba bitsang evolution re tswela pele re fetoga le ka dilo tse ka moka ka gopolagane bjale ka kua China go na le diroboto tse e le gore di šomišwa gore di fe batho dijo ka mafelong a go jela o mongwe o tla re e tseya mošomo e sete e fitlhile re tla di yang
1: di-record label ga di sa ya watswa keng diproducera batsweletse ga ba sa ja ka lebaka
0: batsweletse ba palela ko ja jwang ka lebaka la gore le bona ba ka no dira koša o ka no dira koša gana ka mokgwane ola o šomang ka gona ge e le gore ke legala re tlono e binela ka lebaka la gore ga re binele fela tša AI
1: gopola gore batsweletse ba jaaka tsela e ge le joe a nyaka go tsweletsa koša nna ke a mo tsweletsa ke na le record company ke na le studio ke dira di-beat napile wena wa tla wa direka mo nna napile ke a go atiša jale ga o sa tlhoke ka ntlong o khumane ditsweletswa diletswa di gona dilo ka moka o itiela dilo tseo ka moka o ite ka moreja gao
0: ntho ke e lemogileng go tshwana le batho ba ngwalang dikoša ka go fa maina batho ba ngwalang dikoša bangwe ba na re ba tsebe le go ba tsebe beno go na dilo tse dingwe o ka se tsamaiša ge e le gore wena o producera le go dile beat ke le leseopedi ke e kwa gore mara eo ke yona ke tlo tea yona wena le gore ke tea AI gopola ga botse gore le yona AI o sa nyaka mašheleng gore o kgone go downloada dilo tsela tsa gona o a lefa kgwedi ka gore go no tshwana go no ba le ka mokgwa e le gore wena o tshwanetse o no ba le ka mokgwa o diang dilo tsa gore batho ba ipsine ka seo ga re belo re ipsina ka mmino wa rena re ipsina ka wa di-AI o le
1: bosoboseaa
0: re gore bana ba re
2: Bana, ba tsiba, o di tla le miso.

0: shibu go bolela nnete bophelo ke ntongwe dilo tse rena re di biakanyang tse le gore botsa gore re tswanela go di fithlelela ka nako e bya le go ba ke tswanela go gore bophelo ba ka bo sepele ka mogo a se ka mogo ile gore nna ko ngwe di diega ka gona nako ngwe botla o petha ka di face wa kwa o ka re wa tsiba ke eng a o tsebole gore o tsie eng o bieng ke eng se se dirang gore o gone o gotlelela go ba ke eng se se bontshitseng gore o gotlelele mengwa ga ye ka moka
1: se se mantjwang ka bolelang ke gore ka mogore go lang ka gona re tlhakana le mathata le fa se re tlhakana le jao go sha botlhokole jao re chikinya na go ngwe ge shetse o le mokeleng gona ke nthola gore o fa modimo ditabo wa re modimo aka lena le mphile second chance ya gore ke phele ka re o thoma le bella morao kwa utswang ke nthola gore rena bongwe maragane wa re sa phela wa re sa ya ka nne tebo go ba modimo bona ga etse so a o tlo re mola o phile second chance wa tlwantse o tshwara le dilo tja morao o ro tshwela pele ka mohau wa modimo wa re pele ke mo riyang re tla di bona pele enje re tekateka re chikinyaya mara pele re yaya mohau wa modimo ngwana mma
0: o motho ile go bona o opela mmino wa sedumedi gona le ntong ngwe go opela e gwatha maphelo a batho o nagana o ka re ke pitso ya gago yona yeo ya gore go opela wa tsaba gona le batho go ba le lentswe ke engwe go ba le go gwatha batho ke engwe lo tshepedi di a fapana motho mo mo ka ba le lentswe upi a ema kwa pele wa di humana ile gore batho ba no ba ba no tsamaya ka mogwele gore ba tlile ka gona na ona gana o ka re wena ke eng sa go dira gore go topa microphone o thoma go opela kudu go opela difela go kole kudu ka ka difela go opela difela go be le ntongwe ye chicken yang batho le gona na wa e bona gore gona go ba go diegang ba go botsa batho gore gona ntongwe
1: se se dilo tse ka moka di thoma ka wena mong ka mogo phelang bophelo ba gago le ka mogo o ikonang ka gona ge shetse o biditswe ba re are setšhabeng setšhabeng a re doema raya gobane modimo ke tla le shumisa for the sake ya bana baka so ba re ke tlhoke bolela mantsore ke adima ke re dilo tse dingwe a di fetelane ne a se bolwetse o tswala le tsona go tswa popelong ya motswadi ya gago so ke nyako tshepa ebile ke dumela gore le nna ke nna mongwe ba reng modimo ntsebile ke santsane ke bopiwa ka ra popelo ya mama gore ke tlotla ke beleo ke tshwere mphoe that's why e batho ma ba re uiwa dikaikai se se re dula matolong ra ikona le ka no bona character ye ya mogutu yona le itrila re mara motho o jwang o ke woman of god o mo jwang ga ne re ya ikona ka gore re ya ditšhabeng batho ba go betse ene modimo kgethile rena gore re ba fodishe
2: o what's saying o sala gona mo uwe o bolela gore o tla le mpho motswading wa gago motho a ka botšiša gore ana wena go tse o le ngwana o mo jwang go tloga bonnyane ba gago
1: Botima ntshwana ka bolela ke gore ke go tshentse ke le ngwana wa o tlala ka lethabo mara e fela ona le tja bohloko tse loreng ke fetile ka rago tsona go lebelela bo mama ka ba go wa through divorce ya my dad ba o separate wa batswadi ba hlalana ngile la bona le go tshe ka mo ka le mmale papa ka bushile botswa re papa a sego mang o ile kae enyi ya kae ke tshe dingwe tsa di trauma sekolo lo ona o direy di approach sekolo di etsa sekolo bana ba pere botse o jwa di chese wena o kushisha uri mara ntwe yelo ke chese uri ke nye kore wa kushisha mara wa ithuta go amogela siemo sa kageno ke ka mo mamotlhare yemeng re re modimo ke setaga
0: ga re lebeletse shibu o bolela ka taba ya mmale papa ba rogana o isa lo monnyane na o nagana go ka re se we sebile le ka tsela e lebelelang lerato le malapa gabja le go le motho mogolo
1: Sisi, na la tseba ke rata gore lekele tja batho kua di social media nge ba botsa gore wa tsama bophelong wa tlogela dilo tja morago wa se dumelele go gola ka ra 35 years age e ke leng ka ra yona wa kranje ke tshwareletse dilo ja nako le ke sale 3 years le 5 years ke goile through yona ka nako yana yela ga njotse ke nako yengwe e ba bolela ka sisimane ba re ke di ira ke ka ra ira ya go gola ka ra ira ya go dumelela modimo gore ampe the opportunity le now re ke bona bophelo as a mother of two single mother of two gore this is how I want to do things with my children this is how I want to grow my kids so nothing is affecting me
0: ntjo o ibolelang e botlhoko kudu ke fela ke re go batho ke re re mongwa geng wa 2026 bona le batho ba bangwe ba sa tshware le tsengwa geng wa 2018 ka lebaka la ntwe ile gore nye mpile ya direga e sa e beile mo pelong a sanka humana tsela ya gore a ifodishe a gone go phela kana go ile go yona go bolela gore e diregile ke sa lengwana ka itlogela kua ke sa lengwana ke ngwe ile gore nge ke dithuto tse re tswanelang go re fane tsona gore ntjo ngwe le ngwe ye go diragalelang e skebe ya go dira gore bophelo ba ga go kua pele bo ska bonagala ka lebaka la se se diregile morago

re tshwanela go ithuta go fola ka gare ga dilo je ile gore ndi a re diragalela gore bokamoso ba rena bogone go bo bona shibukitse ding tshitse re sa tlobolela lwana ka tsona re tsa ba gore ko scheme sa motlo re tlhalosetse gore o fitlile jwang mo o boletse tsa ba gore rona le bana re nya ka go tseba gore wena ga shiwe le mma ke mma mo khuta mamba na ba ba bolela eng bo phlomba gago ba fetutseng shibuwa pela e ba le ngwana le shibuwa ga ne belo o bona o ka re gola go kakang bona ba tsho ba ntshi ba nyaka gore ba fokotse mmile ma motlha bona re o kwa diphiri le magudu ro se ba tlo checka mo teenage ge ba o mongwe wa batho ba ile gore eng o bona o ka re o ka re ka fokotse ganyana re motshwere go sa tshepe ya TikTok mo lebelele o tla gona o bona gore ke bolela ka eng shibumolo o tlo re fa diphiri le magunuti ka moka ma motlha o o re tshepishitse gore o tlo re botsa ka tsona shibumolo gene lo rena le yena go dijo tsaka tsa miso go mutile tsa tobela FM ipsine le rena go tlhakana iriela ya seswai re le politician nyona ya

0: Dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng ga tsona lole le e ka re ka letela tša gore e tla re le hono ka merithe panka ya reserve ya tlhwa e tsebagatša sephetho sa yona go šeditšo kelo ya tswala. Kantoro ya mopresidente e re komišene ya Nkabinde e phaetše kgakala mabarebare a gore tlhogo ya lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba NPA ka boripana ka Gauteng Advocate Andrew Chauke ga se a sepetša dilo ga botse tabeng ya go ama setlhopha sa go šogana le dipolao sa Kato Mena le tabeng ya go ama go tšhollwa ga dipharamolato tša polao kgatlhanong le tlhogo ya peleng ya lekala la botlhodi Richard Mdluli. Maphodisa a mohlaleng wa setlhotswana sa gapa mo go fesa go hula difatanaga tša go sepetša matšheleng seo se nago le letsogo ditiragalong tše mmalwa tša bosenyi ka Gauteng. Tše le tše dingwe ka iri ya seswai go thobela FM. Sejabaledi ke Victoria wa Gamoletša Show o le tshwaretše tša dipapadi.
2: Boitshimo bja dipapadi go thobela FM le Vicky Sejabaledi.
3: A ke leboga tshembiso motheletši ke sa o tamiša re thome fa ka o lebelela go ditaba tša papadi ya netball. Sefala se lokišitše sa tsona diphadišano tše tša SPA National Netball Championship mo e leng gore ditsela di lebile ka kua Cape Town ka kua Stellenberg High School ke mo e leng gore dipapadi tlabe di ralokelwa gona go thoma tšatši la tshela go fitlhela lesometee kgwedi ya August 2026 ge basadi ba tlabe ba emaema basadi ba Aforika Borwa tlabe ba lebeletše fale gore papadi ya netball ke yona ye e leng gore tshwanetse re kitime ka yona. Bašireletši ba sefoka Johannesburg ba kitimiša sefoka sa bosetšhaba legala botlhano ka o latelelana morago ga ge o ka gopola ngwageng o fetilego ba ile ba šašara setlhopha sela sa Cape Town ka dintlha tše 52 go tše 51 go tšwa gona ka kua Boksburg ke mo e leng gore dipapadi di be di ralokelwa gona. Kgweding ye ya basadi ditlhopha ke tše lekgolo 22 go akaretša le ditlhopha tše metlhano seswai tša dilete le tše 64 tša magarebe a ka fase ga mengwaga e 21 tše e leng gore di tlabe di raloka mo matšatšing a tshela a dipapadi tše tša bosetšhaba ka baraloki ba balelwa 1,900 ba laola papadi ba legolo kra di-empires mo e leng gore mopresidente wa Netball South Africa e le go yena Mamidiale o re o kona mokete wa gore re name re tšwetše pele papadi ye ka mošito ka ga e le gore diphadišano tše ke tšona tše e leng gore di aga talente ya netball ya Aforika Borwa. Motheletši se sengwe fa le re lebeletše Papiso Thwane yo e leng gore ke karolo ya setlhopha sa Sekukun United le motlhatlhi e le go yena Cedric Kazi bobedi ke ba e leng gore ba goroga mo babina noko morago ga go fetša setlha ba le ditlhopheng tše fapanego tša mo nakong ya dipapadi tša Betway Premiership. Kazi o ka gopola ba le mo la setlhopheng sa Kaizer Chiefs Sothwane a le setlhopheng sa Richards Bay. Babina noko ke ba e leng gore ba netefaditše gore keletso magalwa a ke moraloki wa bolesumi mishupa o sepela keletso o gopole gore ke le gore o sepetse o ile ka kwa Tanzania o ile mo la setlhopheng sa Zimba SC.
4: Not really involved in the discussion about the release of the players except probably for Mahalwa that I was with at training for a week because there was an opportunity that came along and the player expressed his desire to take up the challenge.
3: A ka le lengwe re lebeletše SAFA ke yona South African Football Association e re motlhatlhi Hugo Bruce ga se a fiwa kontraka e ntshwa go bile le dipego gore SAFA e nyaka Bruce a tswela pele ka ngwaga mo setlhopheng sa Bafana Bafana go tswela pele mo setlhopheng mo e leng gore se se tsweleditše ditaba tše dintšintši tše e leng gore di bile gona le dipoelo tše dintšhi go tswa go baraloki ba maloba ba South African Football Legends ba e leng gore ba kwagetse ba ga ntlha ye SAFA e re kontraka ya motlhatlhi e fitlha bofelong mafelelong a kgwedi ya July. Bjale tabaše Bafana Bafana ebile le batlhatlhi ba lesomešupa peleng e sa le go tloga ngwageng wa 1992 e fela Hugo Bruce ke yena yo leng gore o dutse mengwaga e mentšhi e metlhano emitelele history ya botlhatlhi bya stopa sa bafana ba sa Africa borwa sa kgwele ya maoto bafana bafana re ka bolela ka ena Drive Parker ile go re tere di kgwedi tse tharo le di a ke re tere mengwa ga emiraro le di kgwedi tsa balla tse seswai Stuart Baxter le yena Shakes Mashaba Stuart Baxter ga bedi ka 2004 go isa 2005 le 2017 Shakes Mashaba le yena 2002 go isa 2003 le ngwaga wa 2014 go isa 2016 safa e lebelele eng ge ba nyaka motlhatlhi yo le gore o tshwanetse go tlhatlha setlhopha ba lebelele maitemogelo go ba raluki ba maloba go ba maitemogelo go tsetsa botlhatlhi go ba lebelele motlhatlhi yo le gore go ka mogae go ba lebelele motlhatlhi wa kantle ke dipolelo tse le gore di fela di ba gona kudu go tswa go lena balatedi mogae tla re kole gore na wena o reng
5: tsobela o mongwe o mongwe se se ja o dumeletse o mongwe o mongwe se nang sa mme a mi de di requirement ao se ja ba ledi
3: o
5: dumeletse are xenophobic re na o mongwe o mongwe o dumeletse for a coach
3: ya
5: se nang sa na le maloka mare le madala ho go Bruce are sa mutsoma a tloge mo bo paneleng ka mo ka yone feletse di go di mo scout di water some so mama dan or divide the supporters di supporta race is enough enough from dala even though the result cha jona dia number 1 mara dollar shop guy
3: malo
6: tsabela ka moka se thapa ka moka se thapa sa ditlale message tsi la le khono se thapa ka moka ke le dumedisha se se le joy ka moka le se se fikisi jam lecha ka moka la grata le dumedisha le dumedisha ke na tsapa ga masala ka mo green side ga e ka ma shanu jan masenge nak na no sa fa sa ne tsho lebella ba tlhahli ba ka monageng ya rena ka ge le bona ba tsebang de bapadi ke bona ba tsebang de bapadi mo lo re ba tswa re sa ba se so saralo ka jwang se bapala jwang ke nana re sa fashion tse o lebella ba tlhatlhiba ka mo ka ge ba ena maitemogelo ke senya ke jwalo mohato mongwe
3: are o mongwe ba felelo
7: tshobela tshobela ka mohate ka letamisa setlhopha ka moka
3: amen
7: se jisto ngwana ba swanetse ba lebelele bogoli jwa motho yane le go bogoli jwa kgwele ya ka mono South Africa motho a o swane le Steve Parker bo Gavin Hunt bo Peter Mosimane bo Eric Tingler a ba lebelele bogoli jwa bona ba ba tjee ba ba fe mošomo woo ba thušane ke Andries Mabela go tswa ka pench ka mamogolo ke re mošhate
3: Andries ke a leboga motheletše a re kopane gape ka seripagare
2: boitshelo bja dipapadi go thobela FM le Vicky Sejamoleta sepetepete go di tlalemiso le go tlisetsa tsona go tswa diprofenseng ka moka ka Aforika Borwa bolokega mmileng thobela FM
8: e ke nnete re fofela jalo ka mofeta kgomo tubatse re gokagana le Tumi Seroka o gona o eme komana manuile wa bapile dumela tlhe
9: tsabela
8: are
9: ke leboga tla ke tsene ka dimetso tlhapa ka moka sa re tlalemetso le batshelo tsa tsole tseme ke re tsabela tsorele mo metseng ya nona ka masepela wa rona feta kgomo tubatse ke tsene ka daga sate tofisi ya rena ka mogara tropa rona daga sate malas phetphete o sepela gabotse mina wa nna di 1963 mina rona magene tsana road construction a re tleleng ka sedi mo last pit bitu tsa maga botse mina wa nna di 4150 ling mina rona bora suku le mina wa nna di 2337 ling mina wa nna penzi lo gona mo last pit bitu se pela ga botse mina wa nna di 2219 ling mina rona tlo mo sekeleng a malekane o lebile ga mapopa lo gona mo last pit bitu tsa maga botse mina wa nna wa 355 tlo ba ga setu le ba di wa po mo last pit bitu tsa maga botse re na di traka ka mosial poti ke go tsara sentse re tsela mo go bolokegileng mina wa rena wa re tlapetsa go tla pele se te o le ba o re start malak te pito tsa maya ga botse re tsana le train yene ya rena ya gutsi ya merwalo ke go pela ke le bona le yeme le pete pele le skar le pete la pele gore le gona go bolokeng mina wa rena wa re tlapetsa go tla pele go le ba le dimbe ke malak te pito tsa maya ga botse mina wa rena wa re tlapetsa go tla pele go le ba a thoko malak te pito tsa maya ga botse go pitla mola a thoko magareng ga moroke le khonele rena go ya chickenel re na le track e leng gore sa le eswa mola ka wika masollabeke a sebeke fitileng ke re se a rotleleng ka sedi re tlhagana mola thokwane re kgone go bolokega ke ketemele ka apel regional office ya rena mina wa rena ba di 4250 e leng mina wa rena o tlo mola bopedi shopping center o lebile apel cross le mina wa rena ba di 4190 e leng mina wa rena o tlo mola million mo go lo are 37 le bile mashila bele mola tsepetse tsa maya ga botse ke gopela ba le ba dina mala tsa botle tse ba go tsaba na sekolong ba tloga le gona metse o ba note ba na metse no more le kanetseng ba tlele le bile le bile le gore le kanetse mo tseleng e ba otela mo go yona le ka motropong ya rena ya Burger Spot ba tloga le go feta di retroboto ba ene mo retrobotong le roboto ge e sa bereke re šomiša le ka step sa yena re tlana ka go sielana ke a leboga pele ke o thoma ka nna le wena a re kopaneng ka moswane
8: mošate polokego e thoma ka nna le wena re ya go leboga ipsile ka letšatši la gago
2: Di-borehole pumps tša boleng, di-pressure pumps, ditanka, dipipe le didiriša ka moka felong le letee. O ka ba o nyakela legae la gago, polase goba kgwebo. Ditsebi tša Hurricane Pumps di tla go thuša go kgetha seo se boloketšego ka thekofase. Re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive, kgauswi le CTM Nirvana ka Polokwane, goba 184 Boundary Road Centurion. Leletša Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-597-7843. King Pumps, we beat any price.

0: devil. Mo she mo sholi kene le gore ngwa mo kwa gabe ya le go tshobela FM ditlale me so re sa le ka gare ga karolo ya rena ya disafisha tsheng la le khono tsa ba botsa gore rena le shibu molomo wo ile gore nge nna le wena re mo tseba sopedi se se le go wena le wena re mo tseba ka mmino wa sedumedi le mmino la wa afro soul mo ile gore nge kenya ka mo tshentongwe ka yona industry ye ya bodiragatsi kudua go opela na go diega ngwa tsa gantsi ba no fela ba bolela ba re ka gare ga ntongwe lengwe rena re le mbathu re dutseng ka ntle re ka no bona mabotse e upia go ba buima ka kua morao go ba le tsedingwe tse ile gore ndintwa tse ile gore go swanela go godilwa ka kua morao tse ile gore mbathu ba ka tsebe ka tsona na wena o bile le tsona le etong la gago go dula go ba sopedi go ba modiragatsi ka sebopego se ditlhotlo tse ile gore mo tseleng di nyekile di go teka tekisha tswaro tswa go batho ba ile go motlhopong wa ba humana ka gare ga industry ye nna leeto la gago ge re lebeletse industry ye ya go opela le ya go diragatsa ebile le bjang
1: sese la re tsoše ka ditlhabi
0: yona yo
1: mara ke re ke e bea gabotse ka bogwari e re ke re leeto le lengwe le lengwe le na le mebetlwa
0: botse
1: e nyaka wena jwale ka motho o fishi ya galaelwe o be le ntwela ya go fisha o be thirsty ke mantjonga bolelang ke gore o nyaka o be le patient man o be le ba re ke passion
2: passion
1: o be le passion ya ntore lo o tlantse o khupiwa o raiwa na raiwa makabotse let's ka re bona mamtlha ba re she's a satma award winner excellent woman of what she's a powerhouse in la balare o busana ai au buse bo tap motapola ru ya njiri tsama yenje ru fisha mara at the end of the day swantse o tsiba gore kwa o yang swantse o fihle whether we like it or not
0: Ya ke dilo dife motlhomong go ba ile gore mbanya ka go tsena ka gare industry o ka ba le moshantjona gore hey ba swap for the want hey ka le bakala gore ka le bakala gore go pula ga botse gore ge re tsena ka gare ga leeto gona le ba ile gore ba sepetse pele ba ile gore ge ba ka re fa maele re a tseba gore dilwa di diege ka go tshwana e upia maela la kgona go potsa se sengwe go tsena go tsedingwe nako ngwe o tsena ka ga industry wa tsakeng bo mamang ba ntse ba ba tlonthega ya batho ba ile gore mba go lesa ebile o no shala o lekeletse o ite o thusha le ke batho ba ile gore nga o batse ke dilo di fetse ile gore nge motho mongwe o ka di o ka go ile gore o nyaka go tsena o ka mmotsa tsona
1: ba ka mo ka le reng ba nya go ba moreleng gona le gone mantjwang ga bolelang ke gore ngo be le tetelo ngo be le tetelo o ska duma dilo tsa batho wa crashetse o nya go ba all over e ba le tetelo ngwana mma o fetse o ke la tsa le ntjwa shile ke la rata ngo o dumelle modimo ba re at the right time I the lord will make it happen o ska ba nya go crashetse ra wa shibu ke a motse ba batla re plug a ona o plug ka re rena re sa nya go plugiwa re sa yeme jwalo o ba le tetelo wa rata mmereko wa gago ba re mmereko wa gago o tla o bulela mabati shibu mlo mashuma motla a ke bulele ke motho mabati a ona a tla ntle mare I made her na mushuma wa ka kona o ntile mosadi o ke lenyana le gone
2: bile o thupile le di award o tswana ka bo mogopong ka mo se se fetu tshe jo bo pelo ba gago
1: jwale ke kotse ka ga o ja di award gore ke lata bile ke sa dipi mantjwa nga bolela mbuti ke gore go rata batho go hlompha batho go lebelelela batho ka lihlo la hlompho o seke wa nyenyefatsa batho bona wena modimo o phagamishitse shumishana le batho ga botse ere go botse toro tsa gago ditlotjolela pele nna shibu molomo ke tshwere ke setšhaba sa ka sa kua social media ah ba nna ke tshwere ke batho ba ka social media lo tsaka di arana hello my people I love you so much
2: balati
1: aga
2: What's working? Jale Amino Schumann o so pedi gape ba skar mthomo ba bona fela mo televisioneng. O tswaka mmino wa sedumedi le mmino wa Afro Soul. O gona go dira byang se o ka re bontsi mthomo ngwe ge ba tswaka mmino wa gospel le wa Afro Soul. Ba luza molaetsa ga o fitlhe ka mogwele gore o tshwantse o ka ba ka gona mthomo ngwe motho wa fe o khumana fetogela go genre yela. Mara fela ke bone o di kopantsha mara o gona go ka tsweletsa molaetsa ka gare ga genre yona yeo. Wa mmino wa sedumedi o gona jwa
1: mantjwa nka bolelang ke gore nako ke sa tsena sekolo botebe ke dira mmino wa setso ebe ke bina tsela ja mmino wa setso and le gona ke kosiša ke bile le lerato kudu for polelo ya gešo ya sepedi wa tsa go boopela ka nto o ikwešišang a o ne roka mesa a e kgona ga le roka mesa so sepedi ke rile ke secheka le ka mokgwa ke otseng ka ona ke bina mmino wa setso le o rata mmino wa sedumedi aba ke rile ke dikopantšha di a tlhakaa
2: koshaela man koshaelamodimo
1: ke setha
2: a o sethaga ka nnete
1: ke a leboga
0: o khonne go tsena joang go ke a tseba gore o shoma le ba Paul Rapetswa beno go ya go television nadlo tse we do this dispatch ka tsa life
1: na grata modimo sesi la bona modimo ga le betse selo a re selo ke sa gago a gona wa ka siamampele ke khodi tshemela etsa ka itsepelala ka di auditioning o ka re go di shine ga bedi kwa motseng wa gashi wa skim sami and mola bile shijiki tweji after me ngwaga lafta ke fetse o gram message go tswa go muruti ba re ke bo prophet J Manyathele ba mpotsa skim sami o toya ba o nyaka ai ba le ba to mfonela ngwa o ka bo meiso ba re hey come here kara wa le bitjana ba re ka re sa audition ba re this character is yours kara bo kang my baby I'm here and I landed ke ka mogoketseng ka gona ka skim sami aske sweti bila skill le bila skill a bishe motho modimo do mphari ye ke ya ga go ngwana ka re thank you Jesus thank you
0: a re bolele ka shibo mma mma o ba mma go fetela joang motswadi go ba go fetola joang jwale ka legarebe go diang mo bophelong ba gago
1: se se re o le motswadi wa tseba gore ha o sa tephelela wena o noshi o phela o tseba rona le bathwana ba gago ba mahlwana a mabedi ba ile reng sentse ba phelele e sa le ba banyane o kgone ba tjela dipheto o kgone ba bontsha tsela so shibola o monyane nyane singa be le bana le shibwa ga njwale le motswadi a di tshwane ga njwetse ke motswadi o ile reng ke tsa gore ke na le ngwana wa 18 years o ile reng ka o dra matric
0: 18 kha le wena go mo mo kaka
1: o yo yo yo
0: ke bona o le 2000 ya no gore 18 o ntshwarisa ntong wa madi
1: that's why it's a result ya teenage pregnancy
0: o mo me wa ga ana we sa lo munya
1: eh a wa le nna ke nna o la bo teenage pregnancy
0: yeah a re bolele ka yona shibu ka le bakala gore Africa borwa e sa tjwala pele e ba le di nomoro ja bana ba ile gore ba sale ka sekolong ba be bo mma ba isa le ka sekolong go ya ka wena mantšu go bana ba ka lebaka la gore ile wa tsena go ona e ba fe
1: mantšu nka bolelang ke gore bana ba ka o ka no se tshwane le sešhibo molomo dilo a re sa tshwana le kwa morago nna ke bile ke tshe go fetse kudu kerele ka 17 ngwana kwa mathomo ke bile le ena ke na le 17 years ke ke wetse dilo tja batho ba olo ka godimo e be ke re ka tebelelo ya matlho e bontšha o ka re bosana because e a shitse ke tumetshe wena le pape ngwana le ngwana mara a e bao ka tebelelo ya matlho e bao ngwana mantwe ya baba and ka ra mengwae ya di 2026 malwetse ke ya mantšhi dilo di fetogile o tlo safara wa delaya future ya gago e o ka ne re dutse wa botsa batho gore sešhibo o dile ngwana e le o monyane bona a njwetse o ko kae ae o to go bala a se wena shibo wena le nna a ketse gore ke tshe go fetse jwang ke gore ke lebelela morago ke sa tshua jwale ke re bana baka sekolo pele bashimane ko morao tsena sekolo ngwana ka o phase o graduate o bereke o reke motoro o re mola o le ready o re ko mishimane o re I love you too a njwetse I love you too tso mo yona e boima e to go batla le rena e sa re kgwa dikgwatsa ka se se ka tshelo batho ba bona e tswa 8
0: e tlo go bala
1: a se
2: ya le bona o go goleng ka ntle le tate o kabe o le engwe tsentsitsheng letsogo go teenage pregnancy ya gago go ba mothlomongwe a se engwe ya ditaba tseo go ba gona mothlomong putshe ka ba gore ka morao ga e o goleng ka ntle le papa gona mo bue e affectile jwang bophelo ba gago gona mo
1: budi nna ke mothlomongwe o rata nnete a re tsweng 880 ka ra o tsiya di phosho tse re di dileng re sa le bana re tsentse mathata batswadi ba rena re o shunya shunyango tsa rena ka re batho ba bagolo go le ntle le papa e ong affectile ngwana mo le mongwe wa deserve go la le motswadi wa monna go ba ne swantse be le dithuto mo la le malaka le bekela gore le fasile e se tshe go la ntle le papa o diala dilo ba di gore awa ke bo shibo molomo bana father figure aba itsebe mara nna ka ra teenage pregnancy ka batho ba ishu nna ke ratile mushimane ka o dialo tsa batho ba bagolo a ona stress se se mphushitseng a ona tla shitse e do ba nna bo mma ba rile shibu molomo le diane le ba shimane ka re mokakelo ishu ye to palela ga di o ima
0: anti palela wena
1: e ga ne palela nna so aske affect ke selo ke decide lo dia ka mogoki dileng ka gona se se le thago
0: shibu pelo tsa rena di botlhoko re lobile senatla se go are go etla go dilo tsa bodiragatse ke a tseba gore o shumile le yena motho ke bolelang ka yena ntate sebogodi nna maikutlo e ba fe go wena le gore ngwe tseba ga botse gore o shumile le yena ka lebaka la gore mafelo a bekeane re tla ba re mo felesetsa leetong la gala mafelo
1: se se nna gantši ge ke bolela jole ka mosadi wa modimo ke rata bolela mantšha gore re leboge modimo e nkile ba re gadima yena mengwaga e ka moka le rena bangwe ebile re tshego fetse re tekgoditse re ba re ka le yena ka kua mahuma group le bo matumera petswa ebile ba re ruta mo ba re rutileng gona gantši rena ba kresteta ba di le ka mokgore re modimo a rena re ya leboga re ya leboga bophelo bo le re ga dimileng bona a moya wa bona o robala ka khutjo a rena dipelaelo e bile a ona mo rsolang felo re leboga the talent le the craft e le re ba re nga thetsi yona mamhle le bona bo shibu molomo ka mogho o ralokile a part ka ra bophelo baka so re go betse e le ba family re re gothatsa ga mo we modimo a be le nna e fela a re leboga modimo for all these years gore ba re ga dimile bona may his soul rest in performance
0: Watiba o ka se sepile o so boje batho ka tabela ke ba tshepisheng melaitse itseni mo e ke snobolela gore wena o gonne o fokotsa mmeli yey ba ria ena e tlhalose ga botse rutse bo re dieng bona ka tla ka e kgwatha pelo se pela re tshwanela go tseba gore ujang misong go rube ka bogo he ke ba reng body is tea
1: yo body is caramel
0: ba fetse wa tseba keng o dileng shibu basadi ba banyishigani jo tseba tseba kena le bonnete ba gore bile ba yeme ge ba otlela o yeme ka theko ka lebaka la gore ba nyaka go tseba bo ntate le bona ba re e re ko ga botse ba nyoko kwa gore na o kgonne jwang leto la o fokotsa mmela se a se le bonolo le nyaka maikarabelo le nyaka motho e le gore ngwe ikemiseditse wena o kgonne ka eng o shumisitseng go diegileng gore leto la ga gore tle re be re bodies tea
1: Hey, se sona lo tjengwe siya le moyeng a uri uri bolela o tlhabile mashata. Mara ntonga le botjange gore ke na le motswadi wa ka mamshila. Gana ka mopolokwane ka. Se se batho ba ke ba plaka every day. O ka bona social media ka. Ya plaka ya ngwala mabitso le number phone. Ido ba ba nyaki. Mara ka re mamta ke siya le moyeng. Ido re ke ba tshware right. O na le motswadi tso go ka mo Ivy Park ba re ke mam Oh, I forgot my mother's name. Mamshila Ariano. Ka mo Ariano ka kwa. Le do ya lena la phone ke re le phone la ba botswa thobela nna ke kala 230 ba tlo re mo wena ba re come this re go to shako zina be ke kala 130 100 I'm on my 80
0: o na le ma
1: nna ke le 2k la matla ke ntlo baba nna go le like ka se bela bo ane manjoma nga pa se singa bolela nge gore re ka no re dutire le tere ra bolela gore ha wa nna ke rata body ya ka ye kholo this and that le nna mmelo wa ka be go rata re nwana lai mara re lwala re sepela ke mai ba ka tsapa re shimolo go lwala ba ka ntlatse le be ke ya digiging ye ke bo ya ke palla go hema he ke bo ya dipilo a shitwe di ja jwanjwa doctor ka mpotsa re is between life and death o tlogetha
0: o tshwanela go fukotsa mme
1: ene se se sala go fukotsa boroko bo ke bo robalang pholo ke ipodileng luja bobe man bobe man ich bobe le tjonga ra sukiri batho ba ka le tjonga ra bobe le tjonga ra acid le ton tabua smaller portion of food
0: ke fela ke babotsa ke re sukiri ke bana abantsepe shuwe o ibuletse shiwe a re tlogelang sukiri
2: le kako
1: le a re tlogelang le kako le sukiri
0: sukiri ya ibe ya bana
1: ka nnete
0: shiwu re go lakaletsa matlhatse le matlhogonolo o re go lebeletse o tsebe ga botse gore re ka se ba sa go botse tjatji ka tjatji upi o mongwa batho ba ile goreng re go phaphathela matsogo ebile re go lakaletsa gore morena a sepetse leeto la gago ka tsela ye e ratang ke yena ka lebaka la gore yena o re nyakela tse di botse fela mo lefaseng ba non re tjeka mo ka tjosa tlo di dia o tsebe ga botse gore rona le ba ba o thegile ona le ba ba o phaphathela matsogonya le ba ile gore ba nyaka o tswelela re tswelela weshu tswelela o ska chaba silo morena ona le wena
1: ke ya leboga sesa

0: Harry Spirit ke ile gore ngwae kwa gabe ya le go thabela FM pele ga mokole TT ya re sione ke je pedi ile gore o file tsona marao ga iri ya bo seswai wa tsaba re mo iri nya mafelelo ya le naneo la rena la chaching la le khono re ga re tlhela ka sepopo sona se ke nya ka go ba thieletse na gona le mayemo a ile gore ngila direga bophelong ba gago kana ko bo motlhomong wa go kosha botlhoko ruri mafelelong wa tla bona gore botsebotse ntwela ntse le tshogofatso wa tsaba dilo tse dingwe ge di direga ka nako uwe a o bone nako ngwe dilo tse dingwe di a tloga bophelong ba gago go tlogele ba ile gore motlhomong wa ba rata morago kwa morago wa tla bona gore ei modimo njang ka tosha ei wa tsaba nje ke katoga ntongwe le gore e o bia kana go lebe o botlhoko na o ka ba go diegileng o bone morago gore be le tshogofatso ge go diegeng o bone kaeng gore yo ka ntikwa o tsebetse be go swanela go be ka mogonono la gore ke tle ke be ke fitlhe mo ke leng gona mamotle
1: mo limo bia mpi akanya botsebotsa ntshetsa tshe di botse
0: tshe di kaone
1: eh
0: o bone kaeng go ka ba go diegileng o kweleng e kana ko idiega botlhoko bo uwe ba bangwe le tshega le ke batho ge dilo tse o di diega
1: wa tswa ke
0: ntse fa kwa pele kuena ke kanana ke monono
1: wa bang khopotsa ke sa le sia le moyeng sa tlasana sa selegae sa putlama sa tswalelwa wa tsa go rata sia le moya botlhoko bo ke bileng ka gare ga bona ba ho selekane le selo o ka wa wele la kwata se sengwe se ya le moya mo kidula gona u bile di ya le moya tse pedi ka moka di phutlama di eta di phutlama go sa diregeselo wa tswa kereng ka baka ka feletsa ke lola gore wa tsa re keng o ka re mo gona mo mphura letse botsibotsi go diragalae shebe khating e tlo tshelela go pele se fele pelo se seng sta direga wa tswa ke botlhoko bo ke itebogang gore modimo ba phole chairman ba o lukisha gore a e o sale a so chupe ga botse o sa tlo ba taimane ye botsinyana re ke sa o pholetsa ba le ke di tsheding tshele gore re ya ka gare go tsona na ke dife batho ba modimo
0: yeah wa tla wa e bolela ke nna gana gore o file motlhala o mobotse ba theletse ba kushisha gore re bolela ka eng ba tla romela di voice notes tshela tsa bona nomoro nye le a rena le itsebang ga botse re no kwa gore nna wena ke eng se o itemogetseng sona mafelelong wa tla bona gore ya botlhoko bo labe ke bokwa bo diragetse botse ka lebaka la gore ga ne beale ke mo maemong a makaone 063 028 8050 ke 063 028 8050
2: le khono le Master V rena le refilwe yo a tsonya go ke scroller lights
3: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroller bushiu bohle
4: ah ona le scroller lights
3: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
4: e go ya wa e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le di khodi tshe pedi tsa YouTube premium mahal

0: ke bona ma Cecilia a St Paul ba re nna ke a tsamaya ba ra ke le shiela a ke le shi fela mo ke yang teng ko le nyakela bodule tlhabira ko she e tloga ene le molaetsa o mogolo golo golo golo e ba nna we e ke swere molaetsa o mongwe bo tlhoka kudukudu e ka kwa se a buisa ka kwa ba re thele ja tle batho ba mo e se a thi nye lalele ka ba ka kwa pelwa ka ere kudu e bethela
1: se a bong se bong a khu
0: tokoze ba ya tokoza
1: o se tokoza
0: re tloga re leboga lena ba ile o le dutse le rena ba ile ngo re le teledichelona lena no le re a le bona ka moka ga lena mina piritsa ba di me wini simenya re a le bona mothupi mkhabela ba re re mmogo me Evelyn le bepi ba re mmogo phegane modi ba re nna ka masela patsa ka boyne nna ke re ke ne le lena ke se se mahlo di makitla athi re ngilalele a lengale e se yabuswa ah ke se boletse
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
3: wa tseba keng sa go opiša ausbabratlhogo lešole DJ ya ka mošomong dikopanong ba a botšiša gore go tla bjang gore a phela a seswiša ka mmino eupša o šitwa ke content calendar ai a e kwagale bjale matšatši a ausbabra o dula kgausi le spikara sa ka kantorong gapešetšeo ba yena mokwalakwatši wa lešole man ai ge o ikwa o rengwa ke tlhogo ka baka la side hustle ya motho yo mongwe gwetša mašeša o fetole mahlabi goba maatla Turn pain into power. Quit your grandpa. Sibola ya mahlabi sa kushuma ka byako. Grandpa, the first effective pain relief.
4: Ke Samsung AO6 MP yo.
5: Eh, ke khumana ga Ackermans ka phone jam.
4: Bra waka, ke phone yam.
6: Ana we bitsa byang. Ke khumana le Samsung AO6 ka
7: phone yam.
6: Go tloga go 224 rand ka kgwedi. E o tlhagala ga Ackermans gona le dipielano.
8: Tabela FM.
9: Mushate o tsebole ba itabisho.
10: Re le jo bophelong. O le dishana le rena go se dibeng. Bomme, o rule tshotlhe tshe o di go imelago. E ga ba ka di tshelete, maikutlo ga mmogo le dikamano. Hashtag re metjwe bophelong.
0: Karlana ya rena e botlhoka Karlana ya hashtag ba re rimetswe tsatsile le khono ba bangwe a ke re go imela tlhabiro a se go imela ke go sna chalete fela a se go imela ge motho a o lelekisha ka gae go ba o kitimisha ka kwa gae a se imela go sne dijo one le je dingwe le na batho ba mjimi ke dilo tsa semoya gore o no rontse le ga botse o ithumela ka mogwane o tshwana le tlhabiro ya be leng gore moyeng wa gago go ne le go imelega ebile go imelegeng ga gago o dira gore ge batho ba o lebeletse ba o lebelela ka ditlhole lengwe taba ya rena mo tabeng ya re imetso tšatšing le ke taba ya phapano goba nyalelano magareng ga bolwetse ba tlhaloganyo le bolwetse ke bolwetse le go ba le moya e ka re ke e beile ga botse wa sedimo ee gomme re nyako di kwa ka baka la gore gone le re phela nakong ye ntši a ke no tšea motlhala matlakala a tša le ago mogong odi o khumana letharišhen lona goba lesogana she le lona le botse le bole taba tša botse taba tša botse sekgale o bolela taba tše dingwe maka le gore mara taba tše di kopana jang o ipotsiša gore na ke taba ya semoya tsene goba ke taba tša tlhaologanyo motlho mongwe a e sana maele ga botsena gomme ko mamabolo ba gona ba tlo re thuša ka tsona ditaba tša go etsa tše tšatšile le kgono re tle re ekwe gore na di a nyalelana na
1: re tla le bona koko mamabolo re a letamiša re a leboga re leboga nako ye le re fileng yona
11: a thobela bana ba se bata kgomo re re a lotšha
7: ditamisha ke koko mama bolo ba le fasting la ni drink ka moshumo ga e batjwa gona le mpopo ke ne tere rinetse ka taba ya bolwetse ba mogopolo bo le gore mbonyalalana le picho go ba ya semoya ile neo ya badimo ba tsaba inetse ka lebaka la gore kana ko go ba tsama ba re ba tshaba gore se tshaba se tla reng ge le gore ba bangwe o kira le gore ko meshumong motho phila inetse a ba le malwetse a o fapa fapana ba bang ba palla ko go shuma o kira le gore ha le meshumong ke motho o tshwara ke malwetse a o fapa fapana a go tshwana le ona tlhogo o kira tlhogo e loreng ga e fole
1: yona taba ye koko mama bolo lena le mangaka le kgone go e bona gore motho o gape ga se pitso ya badimo ye e motshwenyago mo motho o tshwenya ka bolwetse ba monagano le ka kgone la e bona
7: re kgona go e bona gore ye e ka ba e le bolwetse ba monagano le gopoleng gore jale sejalejale se fitlhile motho a gale ge motho a be a bolaya ke bolwetse ba mogopolo motho o be re mmona e le gore ke motho o le gore o topa dipampiri motho mo le mo kgona go bona gore ao wena o ke bolwetse ba mogopolo jatse mo matšatšing a selegono nako nngwe batho ba tsamaya ba tlhakatlhakantšha pitso goba neo ya badimo le bolwetse ba mogopolo ka ge bolwetse ba mogopolo ga botsebotse o tlo kira le gore mothong ba bangwe motho wa gona o nyako ikira le gore o dutse a le tee ke nnete bana ba badimo ga ba rate go nna ka ra tlhakatlhakano goba mo le gore go na le batho ba bantši jwake meshumo goba sejwalejwale meshumong re šoma le batho re šoma re le ba bantši jwake ntho e ka tsamaya e bontšha o kare motho o o na le bolwetse ba mogopolo ba bangwe ba tshwenya le ke ditoro o kry-a le gore bolwetse bo ba motho o a lwala ko moshomong ba mo išitse dipetlele mare ga a le dipetlele motho wa gona o kry-a le gore o a lora le ka sepetlele ebile o a goelela mo maneseng gore o kitimiša mongwe ke dikgomo taba eo ba ka tsamaya ba rawa manese nako nngwe ka mo sekgweng ba ka nagana go rawa molwetse o jwatšešetše ebile a lora a kitimiša ke dikgomo gape jwatše ke bolwetse ba mogopolo mola le gore rena ka setso le bana ba leboa re bana ba leboa kgomo le boa motho
1: a re koko le ka tloga le moeletsa motho gore mo a o thasišwe nne badimo ga one mo ba tsenang fa wena e ya bookelong goba yangakeng la ba eletsa
7: ka nako nngwe ra ba eletsa ge e le gore motho wa gona ga a tlhoke taba ya go thwasa goba badimo mara ge e le gore motho wa gona o kry-a le gore o na le malwetse a go tshwana le go lebala dilo tsa botlhokwa e le gore ya bontsha gore ke badimo go tshwanetse gore motho goba batho goba setšhaba bana ba e le gore ba nang le neo ya badimo ba se ka tšhaba go phethela dilo tse ke tša gabo rena ke setso sa gabo rena ka gore re inetse re kwa botlhoko mo le goreng bana ba bantši ba bangwe mo mešomong ba tlogela mešomo ba sa tshwanela o kry-a le gore motho wa gona o rutegile mara mošomong ga a dule ga a le mošomong o phela a rema ke ditlhogo tšao se fele motho uwe nako nngwe a kere ka setso re na le naledi ya rena ba re ke mphatlala tšane ka bo 3 o'clock motho o palela ko go nne robala and-e go ya ka nako ya setso 3 o'clock ke nako ya badimo jwae nakong ka mo segweng ba ka tsamaya ba e tshwara gore ke eng ke bolwetse bo le goreng ke eng ke insomnia mara ga e le gore ditaola tse di gagara di awa di re motho a na badimo ga a sena badimo ga a ye ka mo segweng and-e o tlo bona le yena molwetse ongwe ga a ya ka mo segweng ba tlo kgona go mo fodiša mara go na le malwetse a mangwe o ka tsamaya dipetlele tse wa tsamaya ka mo sedumeding wa tsamaya gotlhe-gotlhe mo mara go sa fole auwe a o supetša ko setsong
1: la tseba koko motho mongwe o ile a bolela tabeng wa re gape go o bona matsatsi a bontši ba batho bolaetša ke ba legatong la go thasišwa a re gape mo gommo dingaka tše dingwe e seng tsona ka moka ka baka la gore go thasišwa ankry-a se mahala ei o sheleng yona moe e ya tsena gona fao ke ka fawe ga ba ka sire a wa wena a se wena wa rena nne ya ya bokelong ena mile motantse ba motasisha
7: a re mo shate je ke bile ntumeleng ke le tshe ba le gore mo khomwe ba ka wela mo kotseng ya mohutu o yo bona gore ke nnete o ka re o na le badimo go ba go ba o na le memoya o tlo bona o thoma mo ba o ka botsa ke batho ba go ba ka mo kirekeng ke ra le gore ba o buditse le ka mo setso o ka bo o buditse ke batho ba le some ba nne bolela gore awa wena o na leng ke nnete o na le badimo o na le moya akere lwena o tsena tsena ke malwetse ya le gore ka mo sekgweng ga fole o gore a gore ke nnete ba le gore ba o botsa gore o na le badimo lwena wa bona dilo tsa gago nako ngwe di tsamaya le gore di a tlhakatlhakana ke nnete o na le bona badimo se re se gopelang ke gore motho a se ka re a boditse keng a kaete a nape a diang a kitima yo reng a re o yo thasa tsantse motho a tsamaye ebile a be a nyakešieleng a ka e le goreng ba re ya mo thwasiša gore yo mo thwasiša tsona na yo mo rupišetša badimo ba gabotse na e ka yo mo nyakešiša ko kae ko dikerekeng o be a mo nyakešiša le ko dingakeng tse dingwe gore le seke la wela um ka ra kotsi ya kere
1: mm koko mamabolo re a lebogatlhe re a leboga nako e e le re fileng yona um tlhoang botsetlhe go fitlhela re kopana nako e tlago
7: le
0: tsheng ga botse re re le boga mo shate re le boga ba modumela go komma mabolo go go musima go kwa go musima ga mo se shegware ya wa go komma mabolo bo le la taba ja mannete nete wa ne le tsebe a tle tsa thobela fm o tla matla fala
11: re o nagana gore o ka se kgone go le faramolao nagana gape clientele legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a go dima tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rona ya go fapana, ya akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala, go ba romela email, gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamuka ya karecha tefo ya beili go fitla go 5000 rand. Clientele Legal o khotsa keletso ya simolao ka mogala di irintse masome pedi nne ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientele General ke tshepe di moletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona di pelo online go dirishwa di tifetso tsa tloelo.
12: Swipe ho tshe tshe yo ke tshe go birthday ya Boxer. Taka Coca-Cola Light go ba 0 tsa mihuta huta. 2.25 liter tsa pedi ka 30 rand. Huggies diapers ke pakete tsa taro ka 330 rand. Reka ka 1500 rand ho tshe 3 gig Boxer com data mahala go Boxer.
13: Si. Ke si di bebe?

0: thego ya batswadi thego ya mannese le mangaka le bashumi ka moka ba spetlele ba di mmere kwa modimo re o be bofefe
1: Ke ra le nankile wa ntlatsa ka matla ke ya gopola gore ge ke seno o tseba leton la bophelo ngile ka re tsa tshile lengwe le ge nje ke sokodisha ke motswadi ya saipsini ba gopola ke kopana le wena ka kua sepetlele le wena o tlisitse mma gomme ka khumana o mphile matla mangwa magolo re eng ka nnete ke tshwanelo batho ba le maemela batswadi ba bona
0: batho
1: a reng ka kua ga pastor Bridget Hawkins nna nna ke aya na go tla be ke fitile
0: ene re ska le ba lo are le fiselwa ke
2: I'm going to go to the house.
0: Ba ka kwa gae ka kwa ke ra ba le re rapelang le bona ba modimo a re se go faditseng ka bona ba tlogile ba le redi ba eme mo ba le mo ko re be go na le bjala ba sothu nka be ba thoma le o thotha ke re era ro tsena la mole ke ba sa dikadi ka di tshejana ke ba sa dikadi ka talwa tsa go bizi go bizi e yawa re le boga modimo re tlo thoma ka iri ya bo ya bo seswai e go fitlhela mo a re tumise mo rena felang gona e fetse o fela be le re tshola dikwae kwae re ya paradi mateki re thoma u bina
1: ikwa
0: e re thoma o fetseka
1: e le botswa bolela
0: e be le ke ra o rotele pheretse pedi e o ka taka sitile tsho fela o tlo tsho ka o ne maphone ka hore o tlo tshola o ka se gape o ka se bonega ke ra o re le na ba di sharp nose le tlogele lukisha for in case
1: eh bitse ba ke je pedi mo gore le go bina go ne le taba tsa go tseba ka kereke
2: eh pele morutse go batheletse ba rena ba ka le kgwatha kae
0: eh go batheletse ka moka ba thobela fm ba ke ba ratang ke sa khutsi nomoro ya ka mogala ke 083 335 0469
1: Re le yemetse.
0: Ana ka mo green side. Ana fa. Ana. Le nna go ithuta green side. O tlo itse ba bona. Ene o ka tsanya ka go sithe.
1: Oh.

lokhu ngibuza ukuthi yina yenza ukuthi ngilale ngikhathazekile ngayizolo. Kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nje nokuhleka. Bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami. Kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo. Bese beyitshela ukuthi angeke ngize ngivuke ibona abangibona kuqala. Wayintroduce uJesu ufika ekuseni elethe injabulo. Bayekela abantu liyekela usizi lukuhle ebusuku. Ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku. Kodwa ekuseni uzoyithola injabulo. UJesu wethu uyinjabulo.

0: a ke nang profeta nezi mo yena re Jehova na re tshepile wena re tlogarele boga batho ka mokaba ile re tshetse sia le moya ga bia le mrago nyana mo la re tshere ko sha tsa go le swika la mtheo bona ba re dinukentsa babilona ga pele mo se se re ke le semese so ifela ngo tsha go iriela ya le semete di le rena ho ska ba shoota la ga teng ka le bakala gore re tsena ka lone ya rena e botlhokwa tumelo ya ga
1: ke nako ya go nagana ka go bolokega ga mohlagase mo baneng Gobane batho ba bantši ba go batswa ke tšhomišo mpe ya mohlagase go thoma ka didirišwa moratiwa ke tlele le toastera tšeo tša dithapo tša go senyega ke nako bjale ya gore o di lokiše ke ra tšeo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokiša aowaowa selotape ga se karabo le gona o tlogele go imetša di-extension a ke re o tlwaile ditracke tša go tlala kudu ka gore dikotsi bjale o reng o imetša diplaka dula o bolokegile le tlišetšwa ke Eskom
2: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go tlhokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, KFSP e dumeletswe go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
0: Metsotso e re ke masomabedi fela go tswa go yone e re yena e re ya le sumetri re tsena ka lona ya rena ka lona ya tumelo ya ka.
3: Tumelo ya ka. Nke re bolele batheletse re bolela ka porofeto ya matšatšia batho ba porofetwa mo marerang koding ya dikgokagano na e ya kgonega e kgonega bjang motho wa porofetwa ka mogala ba go leletša mogala ba re awa ke mašupšašu o re ke tseba moporofeta timi kaekaekaekae ke ne le mogala wa gagwe shu moleletse prophet timi ya moporofeta ka mogala na ya kgonega batho ba modimo ka mogala na ge re bapetsa porofeto ya bjale le porofeto ya kgale ya batho moragonyana kua pele ga ge tsetša mararang kodi ya dikgokagelo di ba gona porofeta ntse e beile bjang ge re bapetsa le ya bjale na gona baebele re botsang ka porofeto ga botsebo motlho mongwe e re kano ba re gakanegele ke re ke go sagela kuranta ga
0: ee
3: ke re kaekae moporofeta ola o tlatša ba re ke setlankana ba se bitša prayer request form ee setlankana sela o bolela maina a gago o a wa tlhalosa gore o tswa kae o dula kae ge e le gore wa o tlela o tlhalosa o ngwala le nomoro plata wa tlhalosa gore mathata a go ke afe ke re bana go a kgonega ka nnete tsatsi le leng porofeto e tlo go wela gona ka mo kerekeng ka mo
0: bare
3: breadwin monyamane ke a mmona ga mpatamela ga mpatamele e namile wena wa batamela a re ya modimo mpontšhitse wena breadwin monyamane o dula flora park nomoro ya gore kaekaekae ya hei a la tshwenyega bana ba modimo
0: kana makalla
3: wana mawalla wa re o moruti o ntsebele taba tšaka nna ke a kgotsa nna ke dutse kwa ke a kgotsa ke rena taba tse di kgonagela bjang ba re motho wa porofeta ke rena setlankana seela le setla jago le seša kae ba re aowa ba šomang ka mo kerekeng ba se tšea ba mofa gape ge ba go tleletša kwa ba go lebeletse ba go lebeletse o go lebeletse moruti a re boleleng ka porofetotlhe nomoro ke 0860002452
0: motheletsišwena a re mo mošhate

0: tsane bjalo ka tsaba ya technology ka male ya tana o rgela chelete e re ke tshware ka boripana ya Timothy ba petse o tsopola ke bile ka ara yona mo kere ke itse re ka se bolela ka lena e ke fitha bona ba o na le batho ba bitse gore ke di ashara ba tlhokomela gore ke se tse ba rapela molele wa ba gona lo tshwara ba le tiba o tsena mo bona pele Timothy le Britain wa ngwala le maina a wa ba ngwala mathata a wa ngwala re o mangutswa kae ntho e la standard sela ke nnete Timothy ba la dikitswa ka re ona ba itsiya bo he mo ruti ke se thoma o tsena o lo phone o profeta re Usmartin kamo
1: Mangwalo a makgethwa a reng ka taba ya bo profeta a re buleleng ka taba ya mangwalo a makgethwa a reng ka bo profeta lena ke le le abala
2: mangwalo a makgethwa ga ba ka ditaba a pa ka ditaba a re mosenya bo fela le tso bona ba ruti ba maka le ba profeta ba maka
1: re a itseba e boletswe e pia re nyaka go tseba gore na e re ba profeta ba magonthe ke ba bafeng re tlo ba bona kaeng re tlo ba kwaduang a ka nteletsa profeta mpotsa re pretwini ke ya o bona a ka tsiya le nna dikhanga tlhakana le nna se mileng a bolela taba tsa go tsamaisana le profeta go ba go profeta bo santse go ba mothong wa mogutama go ba bo santse bo diriwe mafelong a mogutama
2: and the profeta mama mo profeta nnete go ya go yena a toma
1: mangwala a makgetho a reng e seng go ya re nya go tsorna a re ka taba tsa bo profeta a re ebe motho wa mogutha mang mo profeta
2: mangwala a makgetho e ene go nore ka botse a ke gone tsoba ka mogopi be le mara a ke no ke ke mo go mangwala a makgetho ga
1: nna re a leboga a re ne o e bolela e sena mangwala a makgetho e santse go ba le mangwala a makgetho ka bakala gore taba bo profeta e santse go ba ka gare ga mangwala a makgetho magagesho re nya ka go tseba re phela nako maabane ke be ke sa lebeletse taba ye mongwe a re tla matlakala tsa le a go tlhabirwa le nna ko o jetse taba ya ka gore ke kgole ke makala monna tsoko o nyaka o profeta mosadi tsoko mo matlakaleng a tsa leago a re re ko o botse taba tsa gago ke nyaka go o botsa taba tsao a ke re banna mangwala makgetho a reng ke tshaba nna ka mogo ke tshaba modimo ka gona mangwala makgetho a reng ka nnete modimo a ka o fa ditaba tsa ka tse eleng gore le wena o kgona go bona gore ka ba sephiri gore o tlompotse ka gare ga batho ke ofa ke tlha ke botsise ithabirwa ke rena modimo pele ga ge motho a tla tseba go mporofeta ke botsisa modimo e botse nna la ntshela jwang ka re ke phela ke le gona ebile ke phela ke noshi bophelong
3: baebile
1: ke aka le ntshetse jwang ke bile
3: gonanna
1: ke boke pele ka lebaka la gore a ke rate go bophelo ba sekgobokano magagešo a ke ke ya a ke le ge nka ya sekgobokanong ke ya sepela ke boela morago ebie mara ke nyaka o tla ke tseba gore na modimo la ntshela jwang ka baka la gore go thoma ka nnako e go fitlha ka nako ke be ke le noshi lapalela ke go tla mo nna la tšhabiša keng le di fa tlhabira ditaba jaaka jwang mošhato thobela FM re alocha
4: sese bread le boti thomas le kae
1: re gona re lena
4: sese bread le boti thomas le kae
3: re gona re ra lena
4: re gona

0: nna wa tsaba ke kwile le bolela ka taba ya
1: awi awo
0: ke sa fu
1: eh le gona
0: ke sa le gona go tsitoma
1: a ga tsala mpe
0: le a ngwa go tsitoma
1: eh ra le kwa re le kwa gabot
0: o ke ne tlhoka o ke le go ne le bolela ka taba ya gore eh motho a ka o profita e ya gona gala gore motho a ka o profita mo founung na
2: le na tumelo ya lena papa e dumela gore lena le ka profitiwa ka phone
0: a ibile a dumela ibile a dumela ke ka re ke a leka ka ke nya dilo la tsaya ka re ke a leka mo WhatsApp ba re ka ke na le mathata ke sa iphini ka ba ka rumela mathata ka mothola a rumela message o mo automatic o lo wa bona ro o setse a o type ke ruri a ntlhalose ka mathata a ntlhalose ka mathata ka re mo moratho wa ka ka re moratho nko rumele motho message ka phone ya gago o mo tlhalose ke mathata a ga gore nya go bona gore mathata a gago le o tlo diragala mothola a rumela the same message wa bo bona gore nna le moratho wa ka re lwala malwetse a o tshwana bjalo kama ka iputisha gore byang kwa se le tlo go go kreileng o dira gala mo mo go bona mo re phone phone a ile re ke ma profeta wa di phone a ile re ke bo profeta yo ba mpho e feeling ke modimo
2: a re re le bo ga re tlo re le bo re le boga metso tso re ke ma sema mara ro fela mo go tswa go iri ye ya le sumeti dula le re no se ka ba shooter re tlo ba re tlo la pele ka yona re e kha re tlhela gone jola re ya go dintlhagolo tsa ditaba

0: Thabela FM, mosheta wa tsebo le boithabiso.
1: Ye masome pedi senyane fela go ya go yone e riela e riale some pedi re tloga re le boga ba lene le rena go ndi re nyaka go kushisha dilo tse magagesho go pelang gore bo phelo bo tloga bo ga tetse pele go nwe jwa le bo phelo bo fetogile go ne le technology gale gale be re notse ba gore mosadi o le ba bantshinyana be re ska setsebe gore mohlomong mafelong a mo ba tumisetsa modimo gona go ne le pitso e ba biditsweng ka yona ba ne le moshimo ba o dirang o mogolo mo botse wa kereke ipya mara go nwe jwa le o tlo kgona go tseba ka rutlo tlhakana le pretwin ka re a lebenkele la go parara e bile a itshekela majae magopa mai a go thoma he vele ya o ema wa le ka o ema ka gore ma ba ne se o letse se roba le le tshutsugile he bile o tlofela o tlhaba ke se tlhabika fa se a lotu he a ke bo phelo bo re bo phelang go njwale re bo bapetsa lena go nyela ya gale ke re bo ka setse bo re malome tlhabirwa ke o shuma mo shuma mo dimo mo krekeng ga le ko krekeng ka baka la gore ga le bathong o di a tse batho ba di dirang ga wana le ditaba ye bue ya go njwale re bona go njwale bo le rena profeto ngela ya gale ela ya gore bo masha ge ba shuma mo shuma mo botse wa modimo a one motho a tsebang ka gona ka bona mo motseng ntle le ge o ile ka kerekeng le go njwale na go fapanega go itla kae na e ka ba kitumelo e gatetse pele o ba re tsebe botse mangwala magetho a reng ka taba ya bo profeta ba na go nya go njwale mohlomong le bo nka dingala nka ditsholla e ka ba le rena go reng e ka baka la gore le ge se bo profeta le ba bangwe ba eta ba he ba re motho ka nageng e nngwe batho ba tšhaba le o feta ka tsela ya gabo ka lebaka la gore a o bona o feta be a re o lobea mabeteng a o kitimiša o tšhaba gore na motho nkana e tla ka dipolelo tše ke sa ditsebeng mo gausi le nna a fitlha a kotame fase ka dikhuru are ee batho ba fetoša le mebile a ba senya kotla ka tsela e nngwe ka baka la gore motho o a batlaba botse dilo tše galegale bo ka setsebo bo ue bona mokgekolo a le ana mo bare ape ke ngaka mokgekolo le sa tsebe selo le sa tsebe ebile o ka se tswele o kolela re le dutse le bona o kwa ntšha medungwana-dungwana go tsamaišana le o raka ba motho wa ngaka mare gone jwale ke bophelo ba gone jwale bo re bo bonang batho modimo go rileng dilo di fetogile ge di itla kae nnete ke efe gone jwale moshate thobela FM re alocha a re locheng age re locha
2: ebile ke tshone ka gore tshukulu ya tlhageng e rutwa ke a gae go jwa digwatlha tshukulu ya tlhageng e rutwa ke a gae go jwa digwatlha ke ne gore ke emelele ganyane ke bontshe lengwalo la pukong e ya Jacob a se matlaka la mantšhi motho o mole mole o ka setsha mo ditlhogong tsa wena ere ere bana
1: besela
2: dumela mebo ya kamoka fa lena ebe go e lekola pele ge itswa go modimo ka mantse amang ge sa porofetika leng la jese ga se yona mati ke a bona ka gopola ka mojobekne batho ba le ka mokga ba re ke makese e tla e gopola setshwantshwana seo mo motho ba tlosa batho goba motho nkeng go o tlhokofetse ka seng ka kerekeng and batho ba le ba rutegile ka moka o le tlhokomele gona moo batho ba le ka moka gona ba rutegile ba ne sa bona ba sa radi batho fela ba kaekae mme ba tloga radia batho ba go rutega botse mara mo modimong nna le wena boikarabelo ba rena boporofeta bo gona ene ba mmakgontshe mara ba re seke ra sia go bolekola ke tuko ya Jacob rialo ere seke ra tšhaba re tseye maikarabelo a go tshwana le modimo re eme ka maoto re bolekole pele ge boitswa ee go ka kgonega o ka kgonega gore ke go founele ke re go wena ke rena goba motho o mongwe le o mongwe ga go founela re bread ke le rile menoga ka koloi goba gore o kgonle o tlheka ga e kgonagala ena mara se seporofeto sa go patedisa seone re kwaneng ga botsa sa go patedisa go la go atlantsha go patedisa banna ba boletsimo go la go atlantsha go patedisa namile batho ba itirile baporofeta ka bontsi mara eo ga e tshwenye sa go tshwenya ke gore na o tshwana le modimo ka mokgwamang o tshwana ka gago le modimo o go somotsha jwang o tsea maikarabelo a o lekola dilo tse dingwe le tse dingwe tse o di kwang o bone o di dumela fela ke bone batho ba bantsi ba dumetse mola ba dumetse mola ba re ba dumetse mola ba re ba dumetse mola ba re ba dumela gore monne ela o tsosa moruti ola ebile a tlhole le moruti ba re o tsosa ka nnetenete a itile jeso a ekisa jeso a re no ke tsositse motho
1: Ka le ka se ba ba matlhaela yo nae ne ba ma go tsama go a re nga sempapa ke a lekwala e tlhatsela gore ka nnete motho a ka o le je jamogala a tla o botsa ka taba ja di boneng ka wena motlhomong a di profeta ka mogwa wa se profeta ke na ke kgopela go botšiša motlhomong ke tshwana le ba bangwe ba batla ba ipotšišipotšišo e ke gore na go ba go diregile eng magareng ga ka le modimo gore a tšee ditabajaaka a di fe mašwa ore a tla mpotse tsona motlhomongwe motho wa gona a itshwanetsa le bo tate matlaela le bo nna jale re le batho ba e leng re phela re le sekhutlwaneng sa rena nako ntši re efetsa re le sekhutlwaneng sa rena re noši gore modimo a santse a tsamaye ka mašwa gore a tla kgone go botsa nna ditaba ga botse boporofeta bo gona
2: ee boruri bona ene ane ga se bo bontsi ge nkaberebereka maina mara kereke motlhomong mo Aforika ke diporofetago boporofeta ba mantsi ke kane ba tse pedi go ba tse tharo um mara botsitse putho ya botlhokwa ke nyaka boya kabotse go yona gore nnankane a roma motho modimo ga a katla go nna le wena gore ka boela morago nyana mo laputeng ya testamente ka moswe um batho ba ile ba re ge ena ba re no monna efa re jale kgale gore botata ba tsentsi modimo ka e tlele gorena mara a sa ka ba kgona go kgotlelela go lebana le ena se rena ka moka ke modimo a ka kgona go tla gorena o tshwanetse gore romela motho ntle mongwe ebile ke pele ga gona le batshelo ke bontshe gore ebile a ka romela o a nyakegang kudu nna re nyaka motho wa humileng a re tlo kgona gore wa re reetsa mara modimo a ka go romela mmotlana a re ga a bolela le wena o a nyatsa dilo tse ka moka tse diragalago porofeta ba mmannete ge botlo o tla go nna Thomas a tlo mpotsa ditaba ke tsoga ke lerile goba ke tsoga ke bone gore gonne motho o mongwe ka besedina la ga marka kile a mphita le ge ka boke ka krekeng o tla re ga e tla thoma go khunamisa ka tseba gore ya ogi ko la ke letseng ke mone botshego modimo boporofeta bo gona mare ke nyaka go boela mo pheleke le wena ka phišone ditlhong tlhoka kudukudu um modimo a ka se kgone go lebana le nna le mang kapa mang ga golo go e letsaba jaaka o tshwanetse go roma motho o mongwe se wa go ka lebelela Genesis 1:26 mo go 26 se re a re bope motho re tshwantsheng ka rena ka mantse a mangwe so motseta wa ka go modimo ke motho o mongwe ka ba Thomas ka ba Brad asne
1: re thabetse go lekwa bolatse matlhaela re tloga re leboga tate matlhaela re a leboga a se diwe ditaba ee se ke se fela se kgausi le pelo ja yaka IPCC semphete wena ya rategang.

0: ya mnasaki
1: brabiza
0: ah nurutwile kana batho ba baya ba mashata man
1: ei wasa unotaba ngwe makachite ba kuri batho ba ba njinjinjinji ka mkhwana oka kwa shop ni la ya filling station kuri ka ibuchisa na ba glory ya ina ba makachite ba
0: oh man dimile mtese autsi uri na man batho ba di garage ba di rama chachia bagaya dimenzi ba rekile gazo enji oka di present uthona le 1000 rand so
1: ka mokgwane ola nke bona ba bangwe ba bo bona ba tshwere di-chokolate ka mokgwane ola kore ba le khumanana ka kwana
0: ya ba bakaile jona
1: okay
0: a re tlogele di mane ya kazo ka re le yona ya tura man
1: machachanaya
0: tura mebaramman bona ke kwele o rene wena itse o nyaka go bolela le nna ka yona bat basay
1: ya man mbojem ke nnete taba ya gore e motho a e noo tšhelete e ntšintši o tshwanela ke gore a e bee badimone ke ra gore a eripote badimone gore o noo tšhelete
0: o bodute ke mand id gona gore tšhelete e ntši o ra bokae so
1: kore tšhelete ya go tshwana le bo 1 million o ya godimo o tshwanetse gore o repote le badimo gore wena o noo tšhelete
0: ke tlo o kwele mang
1: ke tuile papa motai
0: Hey, taiga monna ke utira clever spaya man.
1: O bo mpotsa re he, enka e report tshele tse go ba di mone ke tobala di party he ke fifi. Kuri hey watsa re ke nwa bilelo tshele mo tshele njika mata man. Hey.
0: Bela dai ban man ne mo tshele teng o blind.
1: Ne. Ya man. Hey, mara ke tlo nka tshe se le nna. Ko ka kana ka mkhomo hore o le go ta a tshe tshele tse yaka.
0: E zwara ka itse ya e. Aga ithi yena le dai crook ba renge matsuwane.
1: Eh?
0: Yeah, because matsuwane ke yena le hwana gona go dira magic o ne charity fufe go ba.
1: Ke
0: se tlo re di pampiri.
1: Eh. Apo ka le bele yona. Apo go apa exactly ntwele o le yapa. Ya go tshela tona it lo fufa ka thoka le ka ba sent.
0: Magic wa santara me barama. Yeah.
1: Ke se mara le ra le e tla ba mkhu e ka li ya ke ra re ke tshwantse re ke di ya ka mkhu mbo ja ka ona.
0: Mm. Ke mo le di mark.
1: Eh.
0: Ke nyo go batula zaka. Ba. Wena o se ke ba wa la le ke ba mo fa yona da isa.
1: Eh.
0: Go batula yona.
2: Sophia ke a go tseba gore go ka gore go nna wa Remonica ke mo gating wa le chapel aw gore gore go na le se seng se o nyakang go mpotsa sona
3: mngana wa mene wena o nteba kahle wa teba one teba kahle kahle exactly nna mahongo e le gore go diregileng ka gore ke a go bona gore o tenegile taba tsa gona ke go tenna
2: ntaka nka dine ke njani
3: ka gore wa tseba keng ngwana sho wa netelela yo mona le wa delela shem
2: Sophia o bolela hle mogotsi a go rata go le ka mogoleng ka gona ke a go bona re o nyamela go diregile eng
3: mngana wa mina wa bona tolo ko nenela yo wa bona ngwana o ba re ke tumi ya wa se ba re ne ka motswara na magama wa tsa wa telela wa se
2: e le ngwana wa nke le o shitse go dirileng ka re go kgadile Sophia ka re tlogela go itlwaetsa ka bana
3: o o thembe sho ngena ndeka office ya mina o ngete office ya yakwe lo go kota go kote
2: then
3: ke mo libeletse ka re wa se ba ngwana o wa telela wa se ba ka mmotsa matlakala fela e go one threat ten o ne bo tsa gore yena o tla ne bolaya tumi o dzala mina
2: and then na mina o dirileng wena
3: o mbona ke le mo ke tsoko a jele kwa ke ne mo tshetsa ba go ka kare ke nako go tshwarisha wena o dula le dithaka tsa gago kwa jele kwa
2: re wa bona mo o dirile ga botse Sophia ke nako go jamaka o berekile motho mo o tla ikhutsa bana na ba go tlo ba go tshetsa ka morao
3: ya mngana wa mina ne ntle le shone because of ngwana wa ka e sekgale o tlotla so ane nya ke gore a tla telele ke batho ba motshega and then ba mama ga go o dula le bana ba banyane so ke nako lukisha tabu ya bana ba banyane before ngwana ka a fitse
2: mo mahlakong yo mudimu wa tsaba mudimu tshe tshilong wa ra ba dithapelo tsa rena ke neng ke duma re ngwana a tle mo mahlakong motho mong a tle mo mahlakong so jwa le wena o tla kutsa wa kutsa dilo tse ka mokati wa ba mosadi sadi
4: mambane wa tsaba mona go twa ke thabile go go bona le ka tsela e ga bo wa gakisha
5: ha o bolela ka eng motho wa mudimu no o bona ke dira
4: ke no raru wa kana fala mona go tloa go bontsha botsora wa fola ke le gona man
6: nna ntwe mmaka jam fela go gore na wa e ba sa fetse lokisha go lo yaka
4: eh
6: ha ba fetse batho ba ke na go tsama
4: o re goloi woman gape ka more ka kgole go mona ga ona kolo e filo monne
5: ka ilia e thoma o duma e sekgale
4: a mampane ko tlwele o swaswa monna mane a gona kolo ya go duma mo wa
5: bonake tloga ke sepela ka gore samantown gamage ne bona o tla kgwetsa fela pelo anya ka go ntshwara ka ditsebe ankisekise
4: o thomile ka metlha e ya gago monna ke tse gore samantha o bolela ka mang ka gore ka moabane dio ba banna fela ga gona le ka motho wa mosadi
5: wena o tsebe samantha waka
4: ebane
5: aowa gane wena o tswa kae ka madulo gane a o dule mo motatama
4: e banna mampane gante filo monna le wena a re tsebanena
5: ao re a tsebana ka gore wena o modia samantha
4: e banna mampanes come on man
5: wa
4: ka re o sa tsomile wa lwalana mane ona o kaona ke dio sepela ka gare ke a bona gore filo mo e kare
5: bona mara ga o ka bona samantha ne o mmojela awa ke sa emete ge ba feta o gorela aeroplane ya ka tsela gore wa bona go le godimong kwa mona re fofang gona ke di-pothole ke di-pothole e gona gora tsela tofofa tojo
4: ena yo mpane gape wa lwala monna
7: Ya, Hogon,
8: my room,
7: ya, go Kuman enough. Go Kuman, how was it with the
8: same? My Lord Hanisa, King Yor Manaho, Yaganaman,
7: okay, I become a common at away about one. What can I get? Chella.
8: A pesa ke lwana mana stantse ntse tama tlhaba
7: ke re tshela tshela tsa yaka a ke no kenyaka o kenyaka tshela tsa o dile mo ga o ke gitima a le mse okay o tshela tsa o tshela tshela tsa yaka a we tshe a tshela
8: ma esa ke a ke gane go fa tshela tsa o ne wa gore a ke rwa bona a ke a tla ke tla ka ntsha shapo
7: a wa tha tha ka ntsha a be na boela re dono ga na ipudile monna ke ya ka tshela tsa yaka
8: ya mara ke re o ska bolela o di mo mona ka o bona le bo ma next week ke nana hore ke tla ba ke ntse ke sa tla ke ke hwe tsa bona
7: mawe le ntse sana bona ya go mbotsa le be ke tao tsela tsa ke e tlo ba ke yo wa tsaka ke re go botsa so go bona tsela tsa ke e ke tamo e dey le double payment wa ndo ke gire ya
8: double
7: ya e tsone tlo le be double ke re botsa sena go o ke tamo ga tao ke ke tsiba we
8: me pelo wa ra
7: ke ra sa ka ba ga ke ale ke ya ke na tsela tsa ke ya ke na tsela tsa ke
8: sharp sike sharp go kwile tsela tsa go ke tla go patela yona e fele letse e le double
7: ke ya ga ke mkhwano
8: ya mara ke wa
7: mara tso tso mo ga tsa wena mme
8: sike a ke gane mara o le la fa
7: a ke gane a ke ke ya bela fa sibe ya bela fa sibe a o tsene mo mpotse mo ka ba ke lo wena mona o lecture ba o batla ha botse ka kwa college ni o isa kae challenge yao o isa kae challenge yao
8: isa ke man
7: ah wa man
8: bo bona sai a ke na wena mona re a tseba re majita wa kushisha
7: re majita
8: ya ke ra hore situation ja majita wa kushisha gore na ku
7: o gore ntwe lo re nyaka ba thalo sana bete ke tla ba hore o jere challenge o file ba nya
8: isa ke o saki
7: o isa kae ba nya na we no mo sadi o no mo sadi
8: bo no o skwara
7: ah bo mo
8: saki bo wa bo bo re ko thalo se jene wa kushisha gore as majita go shetse no ko o shetse go swara bana wa bona o no fela o zamanya ka hore bana ba wa batse ba mona ba rata tšhelete sa ke bona
7: re ko botsa
8: ene maloba mo monna gona le mongwe o tle a tla mpona are ke mo fe 5k ene o botse ho o mo botse sa ke ya o no botse injo
7: madrome re ko botsa wa tsere ka mkhora tsa ba nyana ka bona le tšhelete ka bona go bela hore o botsa hore o le degere
9: madibaka atshi wa bona pula mare e tlo ona ba na le ka ditamati ra wena gona mo
10: sa ba thoma ka nna wa tsama mo tlhakile ke tsogane ka ke kwa le mo moyeng gore I need to see my squeeze.
9: Yo,
10: even ka se robale mamka. Gore ke ke fishagalelo ke re mara nka misa batho so ka re ba dula mo shama
9: wa.
10: Never.
9: Ah, ma di bona wa ganya, tsa ba sala wa imagine. Achi, wes.
10: Squeeze ke no phela ke tshafa. All I want ke dijo.
9: Ya.
10: Le boroko, dijo le boroko. So today ke gonne go notjwa mo mpeteng. ka norwa tsa keng e re ko bona squeezer saka
9: maro etsa hantle wa tsewa madimo ga ba tshwanela o kena kena metseng ya batho especially ka re o emile kere o ka tla wa nka mokgokga ke ra meleko wa tla le ngwana segole
10: serase
9: eya
10: wa tsa ebile wa ngopotsa mabane ko toropong ke kole basadi ba bangwe ba babedi ba bolelane o mongwe a re a se a reele le ngwana and then o mongwe a ka kwa re go wena a re go se reele le ngwana go dangerous because ngwana gona ga gola o tlo go tshwenye
9: nyane leyaabanawa bobedi o bua nnete ngwana o tshwanetse a relelwe gore le bading ba gae ba kgone go mmona ba motsebe ba kgone go mofa dimpho tsa gae ewe kunjalo
10: mara dilo tse ja setso what if wena o believe ka gora dilo jana tse apa gonne batho ba le gore like ba nophela ba na dilo tse tsa gore badimo sa tsena ka mosanotswa then go dirang ka bone
9: ba bangwe ko setsebe madimo fela ntho tsena tsona di a etsagala ngwana o tshwanetse a relelwe ga gabo
10: jalo sekgweetsa mpotse what if a kry wa tse gore go nne le basadi ba e le goreng o kgomana maybe ba apesa banna dijus ke nora gore nambile o reelela ngwana ka familing e wrong maybe ngwana o a sewa ka mowe yone we gape mara dilo
9: tseyonamadimo e wrong because ngwana teng o tlolela a batla le bitso la gabo nako nngwe a ka ba tlhokofala
10: a tlhokofala a squeezer
9: o ya ndiva
10: ka baka la gone gore a se mo reelele
11: o thabetse go tla ga ngwana wa Sophia Khazamula mo mahlakong ka ge a re se se ya go fetola bophelo bja Sophia mola Sophia a tletse ka letshogo gore Khazamula o tlatla segwa ke batho ka marato a gagwe le bana ba go lekana le yena Khazamula nna Sophia o tla kgona go e lokisa taba e gore ngwana wa gagwe a humane a tlhwekile a sena bosodi
12: aowa Sophia yena ya Khazamula aya ke bone o ka rota e kgona se ke bona tlo no se fitlhelela Sophia ko go ne o tea Khazamula a mmeya madulong a gage ka gore Sophia yena ga a kgathale gore na motho ke mang motho o reng ka yena a shabela jake mothupa ka mokotšhing ke a leboa ke rola die bathong amen
13: sesilego aa go Sophia ke agana ke a latola motho o ne a ka se latlhe mekgwa ya gage anna ba re sa monana o kgopo se tloetse go gora se dilo ne nyaka go phela se gora ene khudule se ke bra lebala gore a e latlhile gapila yona Sophia jalo o tlo ne o dira dilo tsene di tsa go fetima le mapentele e ntse ngwana a gage e gona mokgausi wa molebebetse gape motho oe aa a ne ona bana wa tseba ko rena e ka rone seboko ka motlhogong a kere ke yona setshepšhantepa sa kwa matlhakong mme di molepoga ya mang ga ile ga molepoga kgosi molepo
12: aa ge e le soshe yena a ka se tsoga a fetogile le sepedi seboledi sa re kgulu ga e ke e latlhala gapila yona nna ke le samsone mathabatha go tswaga mathabatha mphane
13: ke bone Sophia tlo e kgona tabe ka gore shosetsa thomile ka tumi a koba tumi mo bophelong ba gage lenawe matlhakong ya ntlonka ke pinki makuo wa tasekopa shapa matlhakong shapa
11: apostle mokoena Sophia ka se fetoge ngwana o tlo swana le mmago ba re ya lata ya fetisa mashite ski not ke gae Sophia o tabana plane machie maguga gae ke kromo ka magato awa Sophia ka se tsoga fetogile Khazamula o tlo bona bophelo bja mmagwe mahlakong rocks postman machete ka mohane jiwa gae ke ga sekgopo ramato moela tumi matsoshe kudu a e latlhele gapila yona sa Sophia e dio bata ba gore o tlwaetse bophelo bjoo ga e le bana bona o ba rata kudu a ka re ke a mmona tumi a hwetša Sophia le morwa wa gagwe matlakong ya tsefatlhe ga e ke ngwa re itse nne e bona manekosi motlhala mathata ka Sophia ta tshepiso Sophia go efoga mathata a tlogele go ba le bagwera ba banna thome go sepela le basadi le thaka tša gagwe tshepiso ka Middleburg ga e ke thoto fortuneng kgadima monica o bolela nnete kapi ka badia shaks shake a ka sa kgona go senyegile go senyegile ai nna ena ke re ge Khazamula a ka tla Sophia ena a ka se fetoge ka songo kolobe far ka go tswa sekororo teki kgausi le ga mokhanselara thada Sophia o rata fresh juice monica a lebale prince masebe ivory park too ga e ke sari village a ke bone Sophia a ka fetoga lebakeng la gore ngwana o tlile gape ba re khudu a e latlhele gapila yona Khazamula o tlo notlhwela a kgotsa halala mahlakong florara malepe ka Solomon Dale small town ba re ka di-apolo tše šupa kasi la makasi ke lerata ka lerata la marata le go sasa le kgathete matara
14: Metro. Thobel FM. O amogetswe.
15: Wow.
14: Thobel FM. Mo shata wa tsebone boithabiso.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo
1: o tswana e reng ya pele mokone batheletše ba ka letela tša gore tlhogo ya IDEC advocate Andrea Johnson o botšišitšwe mabapi le go fapana ga botlhatsi bja gagwe go komišene ya matlanga le bjo a bofile go komiti ya palamente ya lebakanyana motlhanga le petiši wa bja association of south africa ba lebakanyana ni rish Trickam G o re tšhišinyo ya kgoro ya bosetšhaba ya ditšhelete ya oketša motšhelo wa madi le ka diperesente tša 20 e ka sefedišago botlatša mekhino bafaladi ba go feta 20,000 bao ba sao molaong ba golegeile mo dibekeng tše tharo tša go feta go ralala le naga ke Stanford Mahlo Thobela FM ditaba ka botlalo e tla iri ya pele
2: Thobela FM e keteka morutiši ramolao molwela tikologo mogolegwa mongwadi le mopresidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Thobela FM Moshati wa tsebo le boithabišo
3: o theleditše tabagolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite
4: a bona se se nkgatlhago go tshwana le thekenoloji e re šomiša bjale ka sealemoya magagešo o kgona go romela ba bangwe ba batlhankedi ba rena o ba badirišang ka rena o tswela ka ntle go ya gore nyakela ditaba le gore botsa gona mo baleng gona o ka ba o direga eng ke kwele gore moruti lesudi la garanong o tswile mo o tswile le mosa ba sebeletse ko fase ka go tlhogo ja gang kwana ga kota re botsa ditaba moruti
5: a good mess
4: banna
5: moruti o sepela a farafarilwa ke re go na le ba go mo tshwarela dibaebele le tšeka mo ka jalo tshwaretswe ke nna baebele le
4: kgotlaenkebe le penalty nkebe ke iruletse ka rela kwa
5: be re tlabe re rile mmu
4: malo kokwe nama gore telele tsena ngwaneše o re botse ona o mo kae go direga eng dilo di sepela bjang ka mokgwa ona o lebeletseng ka gona o leitlho la rena
5: a good mese ke a lebage ke temisa batheletse ka moka ba Thobela FM ka gare ga lenane o latabagolo ka nnete ke kamogelong gore re le temise re le masepaleng wa fetsa go motubatse gona ka moseletseng sa sekhukhuni mo e leng gore ka nnete kgoro ye e leng gore ke ya public works e rile e re re kopane mmo re tsošološe leswa lenano la EPWP e leng lenano le e leng gore ke lenano le e leng ka gare ga manane wa e leng gore a phethagatswa kgorong ye re tlabe re lebeletse gore kabele gore mola ba le lekang ka kua KZN gona bele ba tlile ka mo provinceng ya Limpopo nna e kabele gore ba bona ka re le tlo šoma bokaone ka sebopego se sefe gare ga ba bangwe ba e leng re bolela le bona re tlabe re bolela le acting executive mayor a re botsa gore kabele gore ba šomišana bjang le kgoro ye gona ba ikemišeditse go fitlhelela eng re tlo boletšana gape le ba ka mosatse re kwa gore kabele gore na bona ba tsena bjang gore dilo di sepele gabotse re tlabe re tlo boletšana gape le molekgotlhapetiši wa kgoro ye ya public works re kwa gore kabele gore na bona go fitlha ga bjale ba bona kare ba kgotsofalala na lena leole le tlo šoma ka mokgwa e leng gore ba lenyaka ka gona na ka baka la re ra tseba gore batho ba e leng gore ba šoma ka tlase ga EPWP ba bitswa ka mabitso ba senywa mabitso go na le kamogelong gore ba bolelwa ka gona nna e kabele gore go dirwang go kaonafatsa tše ka moka e leng gore di a bolelwa tše e leng gore ga di kgatlhise ge re tlo tswalela ke mo e leng gore re tlabe re tswalela ka go boledišana le tona wa public works re kwa gore kabele gore nna yena bjalo ka tona re a tseba re go na le manyofonyofo e leng gore ba re a gona ka gare ga lesolo le nna o ikemišeditse go dirang go netefatsa gore a ntšhiwa manyofonyofo awe nna e kabele gore batho ba gore ba kgwetse mešomo ye e leng gore ke ya go ya go ile seo o tlo se phethagatsa ka tsela efe ke tše dingwe tše e leng gore tlabe re di lebeletse go tswa ka mo good mash nna ke sepela le mosangwa seng ke na le Thandi Phoshoko le lesudi ka sebele re a leboga
4: o leboga nna wa tsewa ntle nkgatlhang le o feta ke yona thekenoloji re šomiša go ka nnete ya gone gore re kgone go boledišana le lena tui le re tle le le ditaba tseo re lebogile ngwane šo reta dula re boya go lena ge e le gore ditaba ditaba di diloketse Thobela
3: Re le Thobela FM ga re dule fase. Sontareng se sa 26 July re lebile kerekeng ya House of Worship International and Hospital Ministry ka tlase ga boetapele bja Bridget Hawkins nomorong ya 433 Extension 40 Greenside ka ntlenyana ga Polokwane. E go mema go tloketeka le phuthego ya bona mengwaga ya 20 ya kereke. Lenano la re tumiše morena ka rone lesudi lesudi la ranong le tla gašwa thui go tšwa House of Worship International and Hospital Ministry mo Greenside go thoma ka ira boseswai mo mesong bagaši ba Thobela FM le baraloki ba matlhakong ba tla be ba le gona e tla re keteke mmogo Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
4: re tela pele magagešo re tela pele magagešo re ile le kgone re lebeletse ka kua ka komišene ya mbuise le matlanga ke be ke makala ka metla gore na ge batho ba bitswa ka kua commission ye nka ne ba ba le mabakana bakana wa tswa motho a re he ka se di ba mbya he ka se tlokofalelwe he he ka se lwalelwe he nna ka se lwale lo di ba le ga tseo le gore na bana go lebeletse ka nnete o gona o bona motho a botšwang di butšorne o botša batho ba di nnete go ba a wana maikutlo a ga go motheletse ke afe ka botlhatsi bya tlhogo ya IDEC Andrea Johnson na u bona go lutela di a godisha na go ba motho mongwe o tlo ba le dipelaelo je di ntse tsa gore a mosadi o ka ra bolela nnete man ke dikile o butsa le ndi mashaile gore na o mmona byang ra hey thaka ntse metse o le man
0: malimi a o fapana fapana sechaba le na ga yeti toro ya tata madiba e tshwela pele go ba mushumo wa rena Tobele FM e keteka kgwedi ya tata madiba Tobele FM moshato wa tsebo le boithabiso
4: go bjalo ba gešo nomoro ya lena ke ya ka metha ya 086 000 2452 le molata ka lena na la Facebook le ka no ngwana la re botsa go nna lena le bona ditaba tse bjang ke bolela le yena e le gore o nwa metsi kgafetsa kgafetsa mmeo wa mmutsa dipotšišo mantša go amana le mošomo wa gago jale o tseba re bolela mo ka tlhogo ya IDEC e le go lekala leo le nyakišago ditaba tša bao amana le bomanager yena ka bo yena Andrea Johnson shum ba botša yena dipotšišo na botlhatsi bja a bofago bo a kgodiša nago molebeletše maikutlo a gago ke afe ka bothatsi jo tlhogo e ya lekala la IDEC a bofago na bo a kgodiša goba motlho mongwe o tlogetse tse dingwe ka nte na nka ompoledise motsheledi ke noko o dumela motsheletere amogela a re lotšheng
6: lekae ngaka
4: re gona re ra lena
6: nka bo e rageke ka godimo penelity ke kgatsa molašai monnadi wa borolo ka mafepe
4: matsong ke a uma kgatsa mola
6: re re gomo re tshwara ka dinaka
4: ya
6: a e motho re mo tshwara ka leleme
4: gore motho o re boja tsona goba o re boja tsa ka ntla a seata na
6: ore motho o re boja tsona goba o re boja ka tsa ka ntla ga seata yena yena ke nyaka go botja nnete ngaka mašamaiti a bolele nnete mara mola a dutse go ntshe mola commissioneng ena o tlo e tshola go kaone molano o thoma le gore a no bolela gore aowa ke ipona phoso ka gore bale a ba go tla go apeya diboana ke kule ba mmodiša a e tuma mo a etuma mo a re tewa ke private a disana a ba re re nyaka jana kewe
4: a ne wena o reng ke private re nyaka yona
6: ke ba re o ke private a re tlile mo re nyaka di-private rena
4: ya
6: a bo a bolele nnete ngaka
4: ke lekoile šai ke go lebogile kgatsa mola ke go lebogile monna a gešo ema ke tee motsheletso mongwe sore tswele pele motsheletso re amogela dumela aemo ga bona motho motsheletso so dumela a re lotshe mot re gona e baka bitja wena go sasa o ka ya o ikemišeditse ka kua goba le wena o tlo gore ke a lwala o tshwantse o yene
7: o swantse o o lebang le kele gore ke o lebang
4: ya
7: o bola le mactonahlabere mama ka malatsi ka maslala
4: ke a uko mcdon ke a uko mcdon
7: ga ke lebele ke mosaele moloko a wa man mosaele o totoma male gore wa kware ke ba mmoisa go jone o tseba nnete mara o palela ko o ne o e bolela
4: lebaka ke o kare o tseba nnete o se kgone o e bolela mo pele ga batho ba o thikile ba le bararo
7: ga ke re jale moloko batho baba tseba gore go na le ba bangwe le gore ba ba šireletse ba e le gore ba kwane gore ga o fitlha koa ga o mpololole
4: o ya
7: wa ikošiša ao mpololole go kaone one ne o takataka mokgwa o taka ke ka mo o bona o e le gore se ba santse gore batle ba fa di excuse tsa gore
4: o lokile a re gomele mo motho soong gore tsena ganong
8: baetapele ba kgwebo ba rata go bolela ka mešomo le kgolo ya ikonomi le bona ke batswadi le go le bjalo ga se gantši ba bolela ka bana
9: go a tshegiša ka gore maemo a bokamosa a kgwebo a ithegile ka gore re gola ga botse bjang re sa reng ka diatla tlhe ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete etela holdmyhand.org.za
10: Ntsha bokgwadi ba gago bjalo ka sapei le spa. Botse 80% off ka dišomišwa tša NutriFresh Kitchen Essentials. Ge o reka ditšweletša tša go swana le 3 kg Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka 79.99 o boloka 20 rand. Goba 50 ml Rick's Owner Shield Roll on deodorant di fe goba di fetše pedi ka 42 rand o boloka 14 rand. Ditheko tše di wetšagala go fihla di 10 August. Ge setoko se sa le gona ge spa fela o gona le dipielo.
11: Ga ke sa gopola dithoetse ke bego ke di gopela fela ke gopola kobo e katakatelwa ka mathoko a ka ge ke sena go swarwa ke boroko di-voice note tse di bego di re o nteletse ge o fitlha moya go ngwanaka o phetse bophelo bjotlhe bja gago o ntshireletsa le ge o se sa le gona lefaseng tshireletso ya gago ke sa ekwa ke a leboga mma
12: tshepa Capitec cover nakong ya poloko le matšatši ka moka a latelago Capitec Live Limited ke live insura yeo e nago le license ebile ke FSP 54090 yeo e lego molaong go latela mabaka le dipeelano
13: Botšiša dipotšišo tša ba bangwe ba sa di botšišego.
14: Ba latlhegelwa ke bana ba babedi. Tlabanye o dirile eng gore e se ka ba ya boelela gape.
13: Ra nyaka dikarabo tše setšhaba se di nyakago.
14: One of the initiatives in and we lost that. It was very painful.
13: Ye ke tabakgolo ya Thobel FM. Mošate wa tsebo le boithabišo.
4: John ke nyaka go leboga monna gešo go kwešišitše gore ao re ketemetse ka kua dipapatsong ka kua. Ke sa nyake gore batho ba re tsene kane o nna le wena re bo re bolela fela ga gona bothata o latlhetse monna gešo re a leboga re tša motheletso mošo ra o amogela motheletso dumela thobela motheletso ra o amogela thobela lenaleong la rena la dipoledišano thobela mo ke thakane le mathata ka baka la gore o bušitse radio ka keno go nna emaretse yo mošo dumela motheletse mo ga gona motho le gone ke a feta re tseo mošo dumela motheletse
15: doctor
4: a re lotse
15: le ja go mgoni
4: re gona ra lena
15: eh re gona mgodi mgodi a o lena le go le studio se le mo tsholo go sadule go na le ntwe bona ga la go ka mo bara wa go mgodi
4: eh
15: o ka re ke patch o a bo itsa re ga e ka go go sa tonya o e taela ga botse mgodi ya le o sala ya ke se ka mo bara go mo a bo itsa gore o a tsisa mo le mgodi
4: oh ke bona
15: wa wa ka mo le yotlhi
4: e hang a rile mo studio mo.
15: O tla ya hang a ka mo borago bokodi o nwa metsi ga ntse ga ntse. Bo di jela metsi ga ka tlo mo le bokodi. Ya fisa ka re go na le tsedingwe ba jwa mmuti sa re. A ye go go se botlhokwa gore ke ipotele mamma mamma mamma. Ba mmuti hi ka section 30 ka section 27 or 30 le ona ya mohlaba mokodi gore wa mmona re mosadi wa batho o mo gakane go mokodi. And mara yena o tsara ba go le miso wa tswara gore o laitse gore ka go nna le boitshepo mara ke tlo ka molomo mokodi a le tswale le mmelo lo go ka bogole a le ka go ka wa go bolela mokodi
4: McDonald o fetse o mpotse ka beng mo ya gore floka kwa go ka ya ile gore o ikemiseditse go shireletsa ba bangwe dikana tsa tsa shala le we
15: ya ba bona ntshong go dala ntshong ba re ke nnete mokodi ge mo go lego a go re nnete mokodi ntse le nnete gore ka se go ya church ene ya le go ka thoma re tshireletsa batho ka ona mogolo itlo mo palela ka re o sa ntse gore a tshe tsware ka mogomonga a ska ba ya gore a sie o ra o tshitse wa busa dipitsi a e go wene ka re o fetola o lebeletse gore ba bang ka mo morago ba ka tsena kotseng
4: ke go kwela ke go kwela ke go le bogile mona tlhapi ke go kwela ke a leboga parole o sa tshetse tshobela FM ya le gotla gatsho la Afrika borwa she ga sha le motropong kholo ya pelo kwa nlo na motho le dira o amogela dumela
16: eh
4: ar lo che
16: le tsaba ga la chipa ba le la ga mo tsosha ngi
4: ke a leboga chipa
16: doctor le ona go bolela tshe no bona re ntse tsa re bolela ga wa ka nnete o re o leka go shireletsa ba ba go ene ei batho ba le ba matlang ga ba le ke a ba tšhaba doctor ba le ga le batho ba story sa bone ene go nyaka go bona gore batho ba story sa bone thomba gore wa go tsa maatla re thomba go ira gore ba tle go tlhogela o tle le tsona mo bona ba ya go thoma go re khouta ga botse o feleletse go le go confessa tse leo
4: a ke tsore na batho le bolela maka ya mmola ile gore botlhatsi jo re botsoreng ka moka le jo botsoreng ke bona batho ba le bo ngwadile go mme ke ka bagale go ta kwa mmara wena ba re a re go page 17 number 5 wa bona a re e ke e bona ba re e fela mo a suri wa re wa re o ile wa re wa re mo re botse nna mo ye e fapana bya nne ye
16: ka ka go na le ntwe wa re go bolela maka Doctor, go bona go bolela maka, go kotse go ruka re wa lebala le seo se ngwetseng ka roro le ka go bolela ntwe seng nnete. Mara o ka lebella, o ka leka go bolela nnete. Nnete nako e tla go pholosa, mara nako o kere a tlo re lona maka go na le maka go pholosa, mara maka mola go bala o ka se a bulele. Ka re bale ba botsisa ntwe e ba e bonang, ene gore bale ba nkgopotse bale ke sa bereka, di-auditors se be di tla. Di go botsise dipotsiso ka mmereko wa gago di sepele re go compile re question ba tla ba botsise ka mmereko wa gago ka ntle wena o ba boditseng yone maro ke ra batho ba nyaka go motivate mo ntle bona ba ba boditse ke o kgwele ke ya gala mo
4: tsipe ke ya go leboga go kgwele mo nna ke ke ya go leboga tlhotlhe tlhobela FM ya go tla gatshola Afrika Borwa formula go na le batho ba bararo botlhobotse re ke re ba bane go na le moetele dipidi wa botlhatse advocate Sello wa ba le sesi metlhape ke yena Sello wa ba le advocate Khuma wa ba le moatlhudi moatlhudi Madlanga batho ba le e ke ba lebeletse a ba fele pelo ba nyaka gore o phuthuliwe o boleletse o di bolelang o ka tswela molao ke tla ba bontsha ke nyaka ba bontsha nna ke nna mang ba di o lesa wa ba bontsha wa ba bontsha mafelelong ba re aga ka gore o re bontshitse a re fete mo go ye
17: ke rena o namela kolo ya mapodisa re a sepela goba o tla ya go gopela tshwarelo go Sofia
18: okay gona ke tla go Sofia ka gopela tshwarelo
17: ore ke tlo nyaka gore nko ka tsabe ke pedi mochimane ke go fa 72 hours gore o yo mogopela tshwarelo ke o ka se dirilwane o tse gore ke tlo go tseya o ya ka diseleng
19: tšheke tša bošego bjalela bone le tša bahlakong epsene ka tšona ka kotara pele ga ira seswai kora to eight bošego bjalela bone le
20: ke o phuleletša o ya pele ke re filwe ka mosepelo mo botse o ya lephurusa lebota leo le baneng nalo o fetolese dikoloto tša gagwe ka moka go loan at ya FNB tree ka FNB app gore a seka lefa dikoloto tše ntšhi ka mo le ka mo bjale o lefa sekoloto se tee fela ka kgwedi ka sela se se tee sa lesokotso ga lefe ditefelo tša go thoma mme o seketše 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit suite kopanya sekoloto sa gago seo kgolefayang o fa tefelo e tee fela kgwedi ka kgwedi go FNB app gore mo o duletše go lefa gantši go feta fetolela sekoloto sa gago FNB le gono FNB thušo e fetola dilo tšo sekoloto se lekola go latela tsela ya go qualifya go le dipeelano FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited moaboditelo tša ditšhelete le mokitsana wa semolao
21: ntšha bogware bja gago bjalo ka seapeye le spa kgwetša phokoletso ya go fitlha go 80% ka dišomišo tša ka kitšhining tša Nutrifresh ka o reka ditšweletša tša go swana le six pack ya di-one litre spa long life full cream low fat goba fat free milk ka ntle ga lactose free ka 92.99 fela goba 3 kg sunlight hand washing powder assorted ka 79.99 fela e tee o boloka 20 rand go thoma di 22 July go fitlha di-10 August ge stoko sa le gona ga spa fela go na le dipeelo
22: Chomi, ntlo le gago ya tlala ya go falala wena o dira byang?
23: Hey, ke my way Chomi. Ke se ke tsa go fika go 40% premium ntja ka tsa insurance ya koloi kgwedi ka kgwedi. O pila bo fetogile Chomi.
22: Ore my way insurance.
23: Go re bile ke na le tshete ka potleng. Ke re le papa bana le yena o fetoletse go my way. Pele re se ke tsa ka bobedi.
22: Re na le tshelete ya mabaka a mangwe.
23: Re phela serena so.
22: Ke go se ke tsa go sa felego ne?
24: Ha. Batho ba mahonte di koloi tsa ma Mahonte ditsekejo ja mahonte o khumana quotation tsena go myway.co.za myway ke mo aba simola wa ditirelo tsa ditšhelete wa go se insure bophelo di premium di ya ka risk profile ya gago bona le dipeelano
25: ge ditaba di sa fisha taba kgolo ya di sekaseka re go tlisetsa tsona di sa tuka mollo Thobela FM
4: Polokile batheletši batheletši ba ba rongwaletse ba lekgolo masomenne tlhano nke ke notopa ba babedi ba bararo ba bona gore batheletši ba kore le bona a ditaba tša bona re a di bala magagešo ke bona mo a roneng kgapela a thobela Dr. Mašamaetele o ratile ka moe nna ke bona Mohumagadi Johnson a tlo raloka ka Madlanga Commission ka gore ge Afrika Borwa e bolela ke ge o tshaba ka ditaba gore ge o nya go kwa Afrika bolela wena tshaba ka ditaba ke nna ke senya ke rialo ke nna mapete nkhapele o rialo magage ke bona nna ke di shelter mo remile na tshwere go tsong Dr. Mashamaitele o ratile ka kana ka muwe o ya ka nna mkhumagadi Johnson o raloka ka mollo madlanga o tlo ithula botlhatse ka moka go ka mantsoe mo ba mothatse ba ba madlanga ba tonya ka botlhatse ka moka yo mosadi o a bolelago kgathana le yona o ba a bolelago a sa ba bojeditaba ka botlalo ke nnana ke dišheleta moremi go tswa mo ga monyebodi o mo shoke mascaolelo mascaolelo o tlhobela mokone ka pono ya ka botlhatse bja Andre Johnson bo file setšhaba tshedimošo ya botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa eupja ga se bja bja tloša dipelaelo ka moka kgathanong le yena oya sa ka nna diputso tšeo di tlhalošago dikarabong tša botlhatsi bjo a bofilego a di bee nnete pepeneneng ka fao ke dumela gore tshepidišo ya molao e tshwanetse go tswela pele ntle le tšhitišo gore maAforika Borwa ba kgone go ba letshepo mo tabong ya phethagatso ya molao yeo re bona o ka rebjela gona ke yona e ka thurilego yo kudu ke nna mmm sekgaolelo go tswa ka mo motseng wa sešuka mo Evelyn Lebepile yena o ngwadile mo a re Dr. Mashamaitele dumela o dumedišele o ratile ka mo Johnson o tšhaba go bolela nnete ka kua Madlanga Commission di a boya yong o tla tswa ka sethitho le ge e le gore ke Maria o mošo ke Daniel Solowa a re kgotsong Dr. Mashamaitele o ratile ka mo uwe putšho ya tele kwatsa botlhatsi bja Andre Johnson bo na le bosodi man re tla rere ke dipitse ra bona ka mebala nna ke bona o ka re a bolele dinnete ke a tshwanetse o di bolela Jonathan Manyaka le ena šo ngwalele re tobela mokone ka moo ke a dumediša ei botlhatsi bjo a botlogetseng ka kua botlhatsi bja tlhogo e ya IDEC botlogetse dipelaelo tše dintšintši gorena ba bangwe motho mongwe le re sa kwešhe molao ga botse o mongwe šokile siba James Modisha o riala thobela moloko Mashamaitele ka mouwe go teele kgadi ya ditlou ka mouwe o ratile ke kana mokone nna ke bona Andrea Johnson a šireletša ba bangwe bao motho mongwe ba tshwanetseng go tlo fa botlhatsi komišeneng ye le bona a tseba gore e go fetša rena mongwe tla bo moketekete e nka se dibe ka mokgwa ke dibjang ka gona di kano tlatla a feleletša ba rena wena gore bolaišitše botlhatsi bja gagwe bothakathakane kudu o mo lebeletše yeo a le thompang ke nna lesiba James Comfort Modisha o tlo mola ga mokaba ga mokopane o mongwe shoke Carlos Lentswane mokhulwane a re tlhobela Dr. Mashamaitele o ratile ka mo ke beile tsebe banna ba ešo letheleditse ke le mo phatamanoge ga sekukhune ke ga gešo ke mo ke leng gona Carlos Lentswane la mmabeng o mongwešo ke mogadi Sophie Mašiši a tlhobela Dr. Mashamaitele o ratile botlhatsi bjo bontšhi tšeo ke Andre Johnson bo na le go sodišanyana ka gore o be a boeletše polelo yaga o boeletša polelo ya gagwe gantši le gantši nna botlhatsi bja gagwe ke a ke name ke bokgotsofalela ka mokgwa a bofang ka gona ke nna sophie o tswa mo parke re bone extension o mongwe šon ke ruben mabotse a tlhobela Dr. Mashamaitele tha tapokeng ka mowe eban monno sa re tlatlapoke tlatlapoke ba re dumela re o dumedise monna ya gešo nnete ba bantši bona ba bolela dinnete mola ba bangwe ba sa bolele dinnete ka komišeneng komišene e tla go gapeletša go bolela dinnete tše wena o sa nyakeng go di bolela o mongwe šoke cat sapho a re tlhobela mokone nna ke bona mokhumagadi Johnson a nyaka go raloka chess ka Matlanga Commissione mara o kare a ka se o beše wa tuka ba mo lemogile ka pela gore ae lekgodi o le tsanya ka morwalo wa lona o mongwe šoke Wesley Sello a re tlhobela Dr. Mashamaitele o seke wa tšhoga mpša ye nngwe le ye nngwe e na le letšatši la yona ke tsona o nyaka go reng wena o sasa ke la botlhano a ka no tsoga ka toronko o sasa ke la botlhano a ka no tsoga ka toronko a ke tse Gladys o re tlhobela ba ga Mashamaitele o ratile ka mo dumelang ka moka lena mokone ga gona yoe a bolelang nnete mola komišene ya Matlanga ka moka ba thoma ka go itomatoma o ka re dinoga di tsoma mala e fela mafelelong e namile e bontšha gonna ba ya kae ke ka baka leo le ba bangwe wa tseba ba rilengwe fa botlhatsi ka mo ba lebana le kgolego o mongwe le yena šongwadile mo gore mathuta tswa ga tronko mokomane mothala a thobela bo tlatsi bo botsweletsego go Andrea Johnson o tlo mothoki tlhogo ya banyakishishi ka bona pe bogotsofatsa man ga botse ge o tlhelitse go na le seo motho mongwe a leka go bo se fitlha wa tseba o ka re o leka go fitlha ditaba tse dingwe o mongwe so a re mokgekolo ba go itetsa o ka re a baname ba bolela nnete e tsengwe le ke mfanaka magap emathole a re mokgekolo ba kwa re a ba bolele dinnete e fela o a kwagala o fela a takataka eupia uno tshwana le ba bangwe ba ba lekileng gore ge batho ba ba re ganthangwe komišene ba ka e tsentsha ka fase a pase bjale ae a o bonele go ba tsentsha ka fase a pase batho ba le ba ithutile molao ka mokgwa o ditaba tsa bona ba di sepetsang ka mokgwa ba di sepetsang ka gona
0: ate mo go tsobela FM ke la morena le la ba tsume pedi tsela go di nya mosega manye ngwana wa ke tpedi masume pedi tsela re go tlisetsa tshe
1: kolo se sa ntse mo primary school sa re ile ga re bona sekolo se se feje mo ngwa ga masume a matlhano tra feje re bona gore ha this golden jubilee re da ikitika
2: kolo sa rena sa ntse mo primary school ke sa mathomo mo motse magae sa go ba le di bus ye ngwa di le re ntse mo top way
0: se hlaelo ke boipsino ga 22 ya history le moketeko wa mengwaga e masome tlhano ya sekolo sa ntsi mothapo primary school ga kgošiga dimorama di mothapo
3: ka gore nyakela motšhini o mongwe wa typewriter wa gore co ke moka ya ba re swere re a ba diela re a forola a o a tlhabologana pile e ya tsena
5: bana ba gadi le lokela bana mantswe a go senyakele e ba fitha sekolo ba tswaletseng tsebe a ba sa theletsa tišhere ka baka la re gone e re ba boditseng
0: e ka botlalo di kgatlhampana go thoma ka metsese metlhano go itlela go ebia bosupa bosego gona kafo thomela FM bosate botse mo le boithabiso
4: re tlala pele magagešonete ke go bjale abale bana ape ya go iria lesomepedi ke mosegare o mogolo a re ne re emisitsenyana mosadi o le ena a ikhutse Andrea Johnson ba le a ikhutsenyana we shall adjourn kore gore re tla emisanyana go fitha mo re tla boya ga morago le ena o tla re a dutse ka molao ba ba gape o tse gore o ya gakwa o duo ya bothe o ya le boramelao ba gago ba leka go eletsa gore mona e fetole ka sopo se e le bothata ke gore bothatsi jo ba botshwere o ka moka a bona bona baetapele ba komišene le yena mosekišwa goba motlho mongwe tlhatsi e ba e biditsego ba tshwere bothatsi jo bongwadilweo le ge ba ka o eletsa ka nako ya teo ba ka nako ya matena ba re mona o fetole ka mokgolo ka mokgolo ka mokgolo e ka no sa thuša selo ka baka la gre bothatsi jo ba botshwere o ba bongwadilwe edio batla ba re ba botse ba re a re mo go 1240 gomme re lebe question number 7 wa e bona number 7 ee ka mokgwane o beng ka gona o sa e gopola gore e ngwadilwe ko wena ka mokgwane oe ba re ya yone a se e ngwale ke nna ba re e sa ngwale ko wena e ngwadile ke mang batheletse ke ditaba tse re beng le tsone re ke topeng ba bararo ba mafelelosiba motheletse dumela morena leale re go tswile re nyaka gore oate lekhuranyana ka moe e sepele ka lebelonyana
6: ya o salele ngwana ga thomo a bula o thoma ka go a fela a tsoa a ewa yaeno ba bua le ka ena
4: e banna ka mantswe mangwe tse a lekang gore ke motlho mongwe ke tlhetlha-tlhetlha ka tsona ke itshwareletsa ka tsona di ka nosa tsa dira gore a lebale gore o itshwareleditse ka eng
6: yena o tlolebala a yena be tshwediswa
4: ke lebogile re tsea o mongwe dumela motsheletse ra o amogela
6: dumela Dr. Mashamaita Bokoni
4: mina shoru mina tau
6: le kae mogala bua refu
4: re gona ra lena ba kae ka mo a phatlha makadikwe
6: a patla ba itia lo ba ba go dumela sa ba tsugile papa
4: tobela
6: a ka bunyane sia ntate mashamaiti motho ga ba nnitse go khomisene o swantse ba le nnete ya gore a di tsa go ke lo bolela go le le ke sha gore o kwata te ja ke selo
4: ya
6: o ntsha nnete o itse ba go o itiela maka ka ntle
4: o ya
6: o tla bona o tla re go itwa ka mola go tla bo gatse sekhito
4: o ya
6: ka mola go atisa
4: o gore o ka tlhakanisa maka le dinnete tse dingwe a namile o tsebe gore wa e senya gona fao
6: wa e senya ka gore o tlo botsiswa gatsetsa-gatsetsa gore o ile a rerela gware o tsa gwetsa o sa gopole ka gore e ne e se nnete
4: Ke le boga ke le boga wala puti Stanford mata wila re tshepisha gore ke tata le ditaba ka iri ya pele awa ke nnete shoulu jiga botsimaga gešo e reng reng go yena.

0: Mosadi le Moporesidente wa Maloba, Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM, Moshati wa Tsebo le Boithabiso.
1: Tshika Moshati, mo Thobela FM. Ke lo morena le, la botsume pedi tshela kgweding ya Mosegamanye. Ngwana wa 2020 tshela, re go tlisetsa tshe.
2: Sekolo se sa ntse mo primary school. Sa re ile ga re bona sekolo se se fejane wa ge masome a matlhano. Ra feja re bona gore hawa this golden jubilee. Re taikitika.
3: Sekolo sa rena sa ntse mo primary school. Ke sa mathomo mo motse magaeng. Sa go ba le di bus. Ye ngwa di le gore ntse mo tapoe.
1: Sehlaelo ke boipsino ka 22 ya history le moketeko wa mengwaga e 15 ya sekolo sa Ntimo Thapo Primary School ga kgoši ka dimorama di mothapo
4: ka gore nyakela motšhini o mongwe wa typewriter wa gore kho ke moka ya ba re swere re a ba diela re a forola a wa tlhabologana pele ya tsena
5: bana ba gadi le lokela bana mantšu a go senyakele e ba fitsa sekolo ba tswa le dintsebe a ba sa challenge teacher ka baka la re gone e re ba boditseng
1: tse ka botlalo di kgatlhang pana go thoma ka metsotso e metlhano go itlela go iria bosupa bosego gona ka fo thobela FM Moshati wa Tsebo le Boithabiso.
6: Le gone mo Powerflex plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelela ke tsa bophelo.
7: Oh Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
8: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom plan ya go di ka kgwedi e sna go di kontraka takolo ya dikoloto ebile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kwe nngwe le nngwe.
7: Ah, nna yo
8: e tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network efe go ba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
7: Yale ke bo humana kae montsi
8: e go tjagala ka go Vodapay app poba online tsola pele o ba bontsha gore o tshwere tshe jompe
7: ke tla dira bialo
8: bona le dipielano further together Vodacom
9: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.

0: ke nako ya go rutega nako ya go thaba le go ipsina ka mmino go e ba le nna Thobela FM moshati wa tsebo le boithabišo
1: maleme a o fapana fapana setšhaba le naga e tee toro ya tata madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena Thobela FM e keteka kgwedi ya tata madiba Thobela FM Moshato wa tsebo le boithabišo.
2: Ke nna ona mena go le ya mapodisa re a sepela go botla ya go pela tshwarelo go Sofia.
3: Okay, gona ke tla go Sofia ka go pela tshwarelo.
2: Ora tsa tiwa. Ba le go tlhonya ka rongwa ka tsebe ke pedi mochima. Ke go fa 72 hours. Gore o yo mo go pela tshwarelo. Ke o ka se dilwane. O tsore ke go tsiya o ya ga di sele.
4: Ke tsa bo shego bya la bone le tsa ba hlakung e psile ka tsona ka kota ra pele ga ira se soi gore to eight bo shego bya la bone le
5: ai ya ba le gore e leng re itire gona bile re kitimela go stand puto ga matswa re tle ka dintsha tse di tsaba ge re bo bele ke go tshepisitse re bele di channel batho ba ile gore ba tswa di TVET college eng ba ile gore ka nete ba go lagala nanong le ile gore public works e go tlela ka lona

0: khoshi sigodongo wa kuwa sala sala e be ile khoshi ya go loka kudukudu o be a satjile tlhakore mme se tshaba sa gagwe se be se thabile e bile se mmotegela kudukudu e fela khoshi o be a tshwenyegile ka gore o be a sa robale mashego ka moka o be a no psikologa a sa tshware ke boroko o lekile dilo ka moka e fela tsa se motjole mogola gore a robale gona fao khoshi o be a tlhoka boroko ke a lebotsa e bile a sa ipsine ka selo mesonye mengwe o ile a bitsa pitso
1: setšhaba saka ka ge e le tseba gore ke tlhoka boroko ai bjale gona ke lapile ke tlhoka motho yoo a ka nkanagelago kanagelo ya go nthobatša o tshwanele ka fa o le a nagelago bana ba nala dikanagelo go fitlhela ba robala yoo a ka dirang seo o tla ikhumanela dikgomo tse lekgolo gomme di tlatliša ke nna ka sebele
0: kgoši o ile a rialo ka pijana ke ge go na le mothaladi o mogolo o lebile ka ngwakong wa kgoši a theeletša dikanegelo tša batho ka moka ba go feta legolo e fela ka moka ga se tšaaka tša morobatša
1: hee ke rile ke tlhoka motho yo a ka nkanagelago kanagelo ya go dira gore ke robale e se gore motho a nkanagele kanagelo ya go ntšhoša ke tlhoka go robalatle
0: kgoši o ile a bolela bjalo a lla ka gore yo mongwe wa badudi o mo anegetše kanagelo ya go tšhoša
1: kanagelo ya seriša e fela ga ke nyako go sega ke nyaka go robala
0: o ile a fetola bjalo kgoši ka morago ga gore mosadi yo mongwe a mo anegele kanagelo ya go segiša
1: kanagelo e yago ya nyamiša o nyamiše le go feta
0: a lla ga botlhoko ka morago ga gore modudi yo mongwe a mo anegele kanagelo ya go mo nyamiša mesong ye mengwe mokgekolo yo mongwe ba re ke mmasello o ile a tsena ka mošate badudi ba be ba mmitša senae ka gore o be a bolela le go sepela ka go nanya o be a itlhokela mmasello gomme batho ba mo motseng ba mo nyatša ee ka gore yelo o be a dula a nyamile ebile a iphilela nnoši
2: ge nkanegela kgoši kanegelo ya go mo robatša nka ikhumanela dikgomo tše lekgolo mohlomongwe batho ba mo tulong ya gešo ba tla thoma go ntlhompha
0: senanye o ile a rialo a le gare a lebile ka ngwakong wa kgoši e fela ge badudi ba motse ba mmona ba ile ba sebelana ba re
3: na khudi ela e nagana gore e botlhokwa go feta mang
0: ke a ipotsisa wa tseba
3: a ka se tsoga thušitše kgoši go robala
0: mawena senanye o be a betheleditše a no nanya a lebile lebati lela ngwako wa kgoši
1: e maselo nka go thuša ke eng na
0: kgoši o ile a botsiša ka tlhompho hai ebile a mmitsa ka leina la gagwe la nnete la maselo
2: ke kwele kgopelo ya gago kgoši gomme ke tlile go go fa seo o se kgopelago
1: o ke o file tsebe maselo
0: kgoši o rile go rialo maselo a dula fase mo go kgophilego gabotse ka go nanya ka boleta a nama a thoma ditaba tša gagwe kanegelo ya gagwe e be o kare ke koša mantšu a mangwe a ba ipušeletša kgafetša-kgafetša
2: kgale-kgale kua morago-rago mengwaga ye mentšintši ya go feta go be go na le kgoši kgoši yeo e bego e na le lefelo le legolo golo golo kudu bošegong bo bongwe morago ga go tlatša masaka ka korong magotlo a ile a tsena ka moo a bolokilego korong ka gona a ile a tsena a tsena a tsena a thoma go ipsina ka korong yela morago ga iri mola magotlo a le a coach a ile a tswa ka mo bobolokelong ba korong a sepela ka gonanya ka gonanya ka gonanya ka gonanya a lebile lebating ka gonanya ka gonanya
0: Masilo a lebelela kgoši sekotongo e fela o be a sa botse matlho gomme a tswela pele ka kanegelo
2: bošegong ba go latela ge magotlo a le a fitlha mo bobolokelong bja korong a nama a lemoga gore kgoši o a betse molaba a nama a bula monga gore o mongwe le o mongwe a kgone go tsena ka moo a bolokegile ka letee letee a tsena letee letee a tsena letee letee a tsena magotlo a le a nama a thoma go tšea korong e tee a e tšwa ka monga wola a o phutšego legotlo le tee la tšea korong le tee la tšea korong le lengwe le tee la tšea korong le lengwe le tee la tšea
0: gona mo Masilo o ile a lebelela kgoši sekotongo o be a sa botse matlho e fela o be a bonagala a lapile mme Masilo a tswela pele ka kanegelo
2: bošego bo bongwe legotlo le tee la tšea korong le lengwe le tee la tšea korong ya lona le lengwe le lona la tšea korong le lengwe le lona ba tšea
0: motlhokomedi wa kgoši o ile a sebela Masilo a rialo
4: kgoši ya rena e ka sa belaela le ga tee
0: Masilo a tsoša tlhogo ke nnete kgoši o robetse
2: yo kanegelo yaka e dirile gore mathata a kgoši a fele a kgone go robala yo seo ke seo a bego a se nyaka
0: a rialo meogo e tletse marameng a gagwe a namatswa a leba go badudi gomme a fitlha a re
2: gopolang se le ge ke itlhokela ke phela ke nnoši e fela ke kgonne go thuša kgoši ka seo a bego a se tlhoka bophelong bja gagwe ka moka le ge le ka re eng gobala re eng ke na le mpho ya botho le pelonolo kanegelo ya ka ile ya thuša kgoši
0: ke re setšhaba ka moka ke ge se thabile ge kgoši pheletšong a kgonne go robala e fela ba ile ba itshola ge ile ba tlhokofatša yo Masilo gona mo ba mo kgopela tshwarelo meseng ya go latela kgoši o ile a tsoga a thabile ka nakonyana ke ge Masilo le yena a thabile ka ge kgoši ka bo yena a ile a tliša dikgomo tša gagwe tše e le kgolo ka sebele bjale ka ge a tshepišitše

0: Clarence Carter. Yeah.
1: Clarence Carter e be le motho wa Candy Staten.
0: Yeah.
1: What?
0: Butjisha re mo hlaletse ba hlalelaneng.
1: Go bane.
0: Clarence Carter bana le letso.
1: Clarence no.
0: Bona le nako mo Candy Staten a bolela gore Clarence Carter bile mo ntshetsa tshunya re wa mmolai.
1: What?
0: Yeah. Ke ka mkhwebe no re go be go lowa ka gona le ratong le. O go bole Clarence Carter ke sefofu. What that tunya ba gishana
1: when I man
0: yeah okay go diregile bana
1: hallelujah anyway
0: ke na go yela ya gore re bolele le wena
1: tsho mikina gela
0: vero wow veronica ore malobanyana ore mafelong o phunya sukaku veronica ore maloba
1: sure
0: o sa tsa go kopana le lesogana ke lesogana le ebene gore ba vipe bosana.
1: Okay, very well.
0: Di bonagala di sepela gabotse. La mathomo a mo gopela favor. Nkratsa aramish.
1: La mathomo a vero minus.
0: O gopetse mthako ba ba bolela ka megala ka WhatsApp le di inging. Fela o mo gopetse favor mafelong a be ke gore o nyaka go ya. Molong gopela ra a mo feletsetse molong ke bona o ka re be le leano la vero go nora no mona
1: okay
0: ore mthako o tlile le batho ba ba ntshintshintshintshi ka mokoloing ora feletsa a dutse di ropeng tsa bo mongwa ba go ra bagage ka mokoloing ba mo feletsetsa molong
1: ai no
0: ya bana ora sa naga no re motho mongwe ba tlilo tsa maya go ba le bona ba ya molong batho ba a ya ba o dutsi le bona ena tsena ka mmolong ga boa ke moka amo felese tsa gape ka bokala re go tletse o dutsi di ropeng tsa monne o tsa mogotse o mongwa gagwe ka
1: pa no
0: ya ke le tsatsi la mathomo ka mokibelo kere le latelago la sontaga mthakolo o re o kenya ka go tletsa sengwenyana o nya go tshetsa vero
1: okay re
0: umutlisheditse nama KF nama
1: ya
0: rekile kwa
1: lebenkeleng le okay
0: go sa tletse mathaka mang gape e bile ba duditse go di bona ba dulelane mathaka ka gara ga sfatana ga sa motho
1: a
0: ya o munye phezwe go munye ba tshwere nama ba tshetsa Veronica.
1: No. Kupuso, wait. Amayan. O fela o bolela gore motho santse go ba le nthwela mang ya o khone go bala papushi. Read the room. Majitane ba sa bone le bona gore ai man re flopela ngwana o mong.
0: Bona ba gotsofetse ka mo ba gotsofetse e ba mathabetse. Ba mmogo ba ishetsa media motho wa mogwera wa bona nama. Okay? Ke mo ka go tloga fa ba ya mo ba yang gona ba ke weekend ba ya mo ba yang gona fela ka koloing ga gona le segoba sa motho
1: o kukile fro ya mkhotswa gago
0: akikwe
1: o kukile fro
0: mamane ba ya molo e ba ba mo firile ba mmeile mo diropeng ke mkhotsi wa motho wa gagwe ka bona re gotletse o kile bona go ba go beile mo diropeng ne humane bile go bile mlala ka
1: bona
0: re koloi ke go pokenyane ka mogare o go ba le mlala le ya mmolong a tsore ke gole ga kakang le mmolong
1: nna ke go bile mlala awwa
0: ke tsa gore vero ka baka la gore go tla motho wa gagwe le ene wa apere ka tsela go bontsha gore go tla motho wa ka kirile amphelesetse mmolong
1: nahana
0: wa pere roko ke a holowa ke eng a ke tsebe are o di tsodi fela wa tswa keng ya e ritlisa go putsiyo ya rena ya lekhono ya wena o reng bona le batho ba ba bolela nkileng ka kwa ba bolela bare monna wa go phela a tladitse banna ka suka sfatana reng sa gagwe
1: yeah
0: ge ba o nagana go modira le sogana la gago na gana ga beedi go bana motho yo gana siriti e bile gana le shapo la mokokotlo mona go pela bona mo ba yang u shika le banna ba bantsi ka mo sfatana ke
1: majita
0: ya hore o a metela bile o humana na le majita ra ke majiteng ya
1: o ka tsilo mo nna noshi
0: ai ga noshi ka ntle le ga lwala a ke ro lwala noshi pela ka ntle le fao o pela na le majita ke ona wena hore u dumelana le sona seo na go ne botata ka monna wa go ba le majita le wena o bona ka yana tsela jeo go ba ga o bone botata ka monna wa go phelana le majita mo tlhong wena monna wa go phelana le majita re ka tla ra go kusha bokaone gore na o kwa o ka re ga ona siriti o ka re ga ona shapelo mo kokotlo ge re tleng mo go tsa marato go bana ba re go tsa marato ga ba tshepe ga bana ba mhuta o

0: Metsotso gabele ke le sobe shupa kwa iring ya bone mo go ntshirele Thobela FM mo shate wa tsebole boithabiso the living rock ba re Jesus champion ke yona re ishang go kwa di gatisho tsa lena tsa mantsho di voice note tse le di rometseng re lebeletse tlhogopele di shano ya rena auti ya ono phela ina le ma auti a mangwe
1: yeah
0: o jita vile
1: Martin wa tsiba horeng
0: o ring Martin
1: are mona mhuto eno go laetsa ke red flag eno go laetsa di satlo ga gore ka sebele nako ya gago
0: eish
1: yeah wena wa go rata
0: sure
1: fela o rata se khotse o rata go bala ba
0: khotse feta wena
1: a ke tsore o rata go feta wena fela o tsebe hore wena
0: o
1: rata na le yena le ba khotse le ba khotse ba gae ka bokala re ge ba o nyaka go ba le yena dira bo nnete ba gore o thabela ba khotse ba gae o bane le swarane ka dikgopo wena le yena le gomagane ka matheka wena le yena
0: le ba gore ba ga le nako ya rena neng ba bona ke a ba bona re nyaka nako ya rena re le ba babedi fela
1: ga inyake motho o rata batho ba gae o nyaka mo gapeletse
0: sho ka mo gapeletse fela ha
1: ya ke Martin uri allo ra motho ya o tse botlo ba le botlhata
0: o tsene leshe
1: ya o tlo ba le botlhata jo bogolo golo ye ngwe share intelligence ne
0: okay
2: It's cool. Hey, let me them speaker.
0: Hello.
2: A se nne ditabeo ya gore go phela o ne le majita o tla tlhoka seriti. Na go mongwa bona ke phela ke ne le majita na go go lenyane. Mo ile ngore ga ke be le bona. Ke ile lo gore ke ka na go ja mushumo. Mara ga na go matena ke ne le bona. So seriti sa motho mane se no se tisha ke ditiro. E ba gore ga le le ka moga le dira di tiro ja go tswatseleng ya staff of facility mara njela ka mogowe awa ene magare ba rena ba sone je go kwisha gore go na le lo je dingwe bona re ka se di bolele le bona dinyaka ona majita dinyaka ona majita e se go bona innocent motlala ka pelinda ba dango
1: okay arche gore mohlomowe go nyakega bona majita ne
0: ya
1: bona dilo tse ke ya kwishisha bona dilo tse ka sedibelela go le kharebela o mo sadia ga o
0: yeah
1: fela logo ya o mona o sepela le majita
0: chance
1: awa
0: majita ba sha ya bana
1: ele ya kae majita sia
0: santa le na mora tsana nkukile
1: a
0: emanyana
1: aretse okay ya fela ya
3: ba tsantshirwele ke a le dumedisa ka moha mo le batheletse ba thobela FM madam speaker nna o wa pa nete senka ele tsa o vere go re o tshwenje o re thoma o katakataka sa morao ka le bakela hore motho wa gae go nne mo tshaka le tjaji la mathomo hore a se yena motho wa nete ka ile hore o ba tshwenje o kopana le yena ena o dalele shaba la batho sa bobedi wa be le hore o tshwenje o kopana le yena la mathomo sa dalele shaba la batho se wa mo se o se le ka mo ntsha hore ha wa se motho wa nete motho ola ke motho wa tshaba ka sebele la go ya gae o no le nako ya di tshomi lero a we le morao a lebelele ka mo le ka mo motho mongwe a ka kry-a batho ba o tshwana le bo Albert Machete ana ka mo ane Joseph Great a ke se go sese se nang go
0: okay
1: na re jeme gala
0: 0860002452 wena re go tlo bledisa na rena ra o mogela go ntshirigele thobela
4: hello
0: wi
4: hello guy madam speaker le tsavi
1: Rapela le kaina.
0: Okay, Archie mo show.
1: E fedile na.
0: Ke ntshirugela tsobe. Are.
4: Madam speaker le kumbuso.
0: Hello.
1: Madume tshiawo.
4: Ka tsamola kwa ga shay monna le o borola ka mafefe
1: matsini.
4: Ka tsamola wa ga. Wa ka tshitori.
1: Tsena ngona.
0: Ka tsamola.
1: Okay, Lena o khaurile. Okay, Ntshirele dumela.
0: Tobele.
4: Madam Speaker le school.
1: Tobele.
0: Hello, le kae?
4: Re ke dire dise tsa tsane problema ke la ga mo ga se program jo.
0: Tabashi.
4: Ona le pole le ngwe re ke utswa swa ba first impression last.
1: Yeah.
4: O mo kreile ja le mo bona na ro tla motho sa mo.
0: Yo, ba tong.
4: Ape ye history di pole le tsedi ho di hola ga le baka.
0: O kgile
4: mo tsale mo o itse uru ka motho sa mona.
0: Eish.
4: O phela le bona batho bao, o tloetse o phela le bona batho bao. Nako ya o tla ba le yona nne.
1: Ya, no amore.
4: Ha ya wa bua o ya majiteng, ga tla ma wa bua. O tla tloetsa ke le ngwe before ro bala re go bona majite before go ro bala. O tla hona.
1: Ya.
4: No ba le jeru ngwa se change. Ke se nne lo sa motho se jwalo. Ha o tloetsa o phela le ditshomo, o tloetsa o phela le ditshomo.
0: Ke semelo sa
1: ga. Yeah. Ay botlo ba le botlhata. Na go le na go se. Yeah, o ba le ena le bagotse. Bona ipsina go dira na le wena le bagotse. Ge le ba babedi fela re go shota bagotse.
0: Ao, wa nna. Yo, Thobel. Ke ntshirugele?
5: Thobela, Madam Speaker, le sku Halloween.
0: Halloween.
1: Le kae na?
5: Eh, rona.
1: Eh.
5: Le bolela le Joseph Banana ka mothembisa.
0: Ja ga tsana Joseph.
5: Awa no o satletse ka thaloko ga se sibero le bello gore motho se o tletse ka thaloko ka lebaka la gore o loitsi o tsamaya le ba dichomi o lebeletse dichomi o ka se phile le motho wa hao o kitimela dichomi o ka se kgone go kgotsofatsa motho wa hao o lebellane le dichomi batho ba ba lebeletseng dichomi gantsi ke batho ba e le goreng ga ba butswa manscho
1: yane
5: aba butswa a se nako ya gore ba ka dula ba le ba build something gore ba aga se sengwe le batho ba
1: bona gana le dichomi a di rata ka tsela e ebile a rata le motho monna yena yo go direga eng a tswa emenyana a rate chomje
5: No, skumbuzo. Lerato, okaso kono rata. That is why le modi five le mbago le la roka se rata mare na ma veri skumbuzo.
1: Aye, omwa mratelo ayetela na omu mratelo orebe mutoaga.
0: Okay.
1: Omu mratelo oreke mugera wagawe. Asima re na ma veri kubana.
5: Lerato le ngole kujia le ngole wakala roto leka o koto faja levali.
1: Okay. Rokwele jo. Leba kudu kumina gani. Okay. Yeah. Ba rotla le ka go kgotsofatsa ba bang fela selo se se direga go basadi go banna fela basadi bona ba go ba le ba gore ba bantsi nakona go ile go checka ke na le Cynthia nakona go hore le ya kae kae a re tsamaye le mogadi as a belief
0: e gona
1: ka mo lo tlo mpolaisha di bill okay
6: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotseng ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
7: Now space to get it up and over and get the tips. Kala masume peritsela mosigamanye. Kaiser Chiefs ita lebana le borampholo ba Zimbabwe. Scotland FC kwa Royal Bafokeng Sport Palace. Go 2026 Toyota Cup. Lesekela tsaiwa ke motsotswana wa papa di kgolo ge di natletse pedi tsa kgolo ya maoto ya Africa di thulana. Kaiser Chiefs e tla thulana le Scotland FC 2. Go SAPC 1, SAPC Plus le di teaching tsa radio tsa SAPC.
8: Aba tsela ke reke bona.
7: Ka se ripa gare go tswa go iri ya bobedi mathapama. Reka di tickets tsa lena gona pia le go compute ticket ka 100 rand fela. SAPC Sport ke moabi wa semmuso wa gasho wa 2026 Toyota Cup.
9: Chika mshate motsovela FM ke la morena le la botsume pedi tshela go dinya mosega manye ngwana wa ke tpedi masume pedi tshela re go tlisetsa tshe
10: kolo se sa ntse motho primary school sa re ile ga re bona sekolo se se feje mengwaga e masume a matlhano tsa feje re bona gore awa this golden jubilee re ikitika
11: kolo sa rena sa ntse motho primary school ke sa mathomo mo motse magae sa go ba le di bus ye engwa dilo re ntse motho
9: Se hlaelo ke boipsino ga 22 mo ya history le moketiko wa mengwaga e masome hlano ya sekolo sa Ntimothapo Primary School ga go shega di morama di mothapo
12: ka gore nyakela motšhini o mongwe wa typewriter wa gore kho ke moka ya ba re swiri re ba diela re a forola a wa tlhabologana pele ya tsena
13: bana ba gadi le lokela bana mantsi a go senyakela e ba fitse sekolo ba tswale di ntsebe a ba sa challenge teacher ka baka la re go ne re ba buitse
9: Ke ka botlalo di khatlampana go thoma ka metso me hlano go itlala go ile ya go tshupa bo shego gona ka mo thoma FA mo shate what would be tabi show

0: leboga dipapadi tsa Wafcon mo le gore tlhopa sa Black Queens go tswa kwa nageng ya Ghana segare se raloka le tlhopa sa Malawi le tsa tshelo khone ka kwa go lakhasa Blanka nageng ya Morocco ile ge ba ithutsa dipapadi tse di ya go thoma ka tshela masumpedi tshela la kgwedi yona ye ya July modula stulo wa tlhopa sa Durban City e le go Farouk Kadodia ore mohlahli Khalik Ben Youssef o buditse tsebo okwa gore tlhopa sebegare ka tlhopa tse seswai re ya go tlhodimela ka kwa tlhopeng sa Afrika Borwa sa go ruta re fetsebe ka seripagare go tswa iri ya bone
1: di papa di ka khone majiba Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso Northwest iri kopantsha le Botswana ka bogabo le lekhumo la diminerale Rustenburg o rugetsa go 92.1 goba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mošata wa tsebo le boithabiso tša moragorago mebileng go ntshirogele
2: ke ne tere go fa tšago mebileng gore di sepela bja mathopepe ka lekgone le re thoma ka tikologong ya Johannesburg mo e le goreng go na le mpšhafatso ga tsela melong wa tikologong e ya Herigwala ka karolong tšeo a kere ke ka KZN tshwarelo ka seo ke ka KZN for e le gore tsela ya mpšhafatso mathopepeme ka lekgone le kgopelele othele ka shelege le ka dikarolo tšeo gomme se se tlo diragalang dibekenyana matšhetšenyana ka karolong yeo e kgopela le belekole botlhoko le šomišane le borra contraka ka tikologong yeo ka nnete ke tshelela ka Gauteng mo e le goreng karolong tše mmala fala go a bontšha gore batlhapetse ba tloga ba e gašitše mebileng go netefatša gore melao ya tsela e tloga e obamela go N12 M1 kgopela go tlhele ka šedi ka dikarolong tšeoe go na le phitlagano re lebeletše ka tikologong ya Annandale mo M39 ye e le goreng o tla ba o rotologela ka yona o tapagela ka yona ka tseleng yeo ya go leba Petroleum and Road kgopela go tlhele ka šedi dikarolong tšeoe re lebeletše ka tikologong ya N12 ya Bodikela o tapagela o rotologela ka M41 go pela otele ka shedi o tswela ka kwa N12 ya Bodikela o ebe gona o otela ka shedi re tshelela ka Tshwane mo e le gore re kopana le ena ka bo le mantšhidi go tlo re fa tsona morwarre
3: ke leboge bagaši le batheletši ba ntšhirogele mo mebileng mo Tshwane re sepela ka tsela e latelago re na le sephetephete sa go tsamaya ka gonanya mo Christina Divert mo Groenkloof o lebile Bodikela o lebile gona kua Office Road ra le kgopela botlile gona fa wa re sekebe ra fela pelo e se ke yampatlele North go le mo Marabastad o lebile gona kua R8 le gona botlile gona fa wa re otlile motse re sekebebe ra fela pelo re na le mollo wa hlaga mo N4 o lebile Bodikela N4 Rustenburg mo gare ga Toronport le Dr. Sonny Pool ra le kgopela botlile gona fa re tlhokomele mollo wa hlaga ke ra felt fire re otlile motse gona fa gomme ka le kopana le mathata e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re tsebise mo nomoro ya mogala e le go 012-358-7095 goba 6 goba mo social media mo X le go @TMPD safety le go Tshwane Metropolitan Department mmogo le mo Facebook ke leboge bagaši le batheletši ba ntšhirogele
2: ke nete be re nyaka go e kgokagantšha le gago lempha gotlhe gore botsa gore toropokgolo ke apolokwane le sepela bja mathopepe ka lekgone le re be re tlhomphele batlhapetše ba ka toropongkgolo ka ntlenyana ka toropokgolo ke apolokwane fa le go kadiwang dipese le dilori fa le gore maabane ba tloga ba šomile ka naka ge ba hwetša letlhankge le lelapa se ba lentšha tsileng le sepela ka gare ga masa fale re lebeletše dikarolo tše dintšhi tša ka toropong ya polokwane go na le phitlagano re lebeletše mmele wa go tshwana Landros Mare Market fale ka o lebeletše otlela ka ona go rotholagela ka R71 o šomiša tikologo ya Krobla kgopela otlela ka šedi go tloga fale dikarolo tše dintšhi go goroga ka kwa sešhe go šomiša yona Nelson Mandela Drive gabjale melao pitlagane re lebeletše go fihla kwa Fermikelate mo mabonagolego la sephetephete a sa šomeng gopola gore ka gare ga toropokgolo ye ya Polokwane go šomiša 19 Hospital Street o nyogela fale o lebile tikologong ya bo Bikat ka mola mabonagolego la sephetephete duma kopanang ga Bikat le yona 19 Hospital Street a šome fale se re fihla fa gore goroga re šomiša 4-way stop gomme re feta ka go šedišana Munich Avenue e tloga kwa Gazelle kgopela otlele ka šedi ge ga gona le Krobla fale šile e lebile ka kwa tikologong mabenkele go parala a yona Mall of the North kgopela otlele ka šedi ka go tloga go pitlagane ka dikarolong tšeo re ga re tlera dikarolo tše dintšhi ka toropokgolo ya Polokwane go tsena le go tšwa mola sephetephete o magareng kgopela le otleleng ka šedi ka mathopemo ka lekgone le re tla le ka go kry-a gago lemphaga le ba bangwe go tlhorese botšha ke leboga
1: Ya morago rago mebileng go ntshi rogele Tobela FM Mushate what's up with Tabi show
4: Tika Mushate Motovela FM ke lo morena le la ba tsume pedi tsela go di nya mosega manye ngwana wa ke tpedi ma tsume pedi tsela re go tlisetsa tshe
5: sekolo se sa ntse mo thap primary school sa re ile ga re bona sekolo se se feja mengwa ga ma sumi a matlhano ra feja re bona gore hawa this golden jubilee re taikitika
6: Sekolo sa rena sa ntse mo thap primary school ke sa mathomo mo motse magae sa go ba le di bus ye ngwa di lo re ntse mo thapo we
4: se hlaelo ke boipsino ga 22 mo ya history le moketiko wa mengwa ga ma sumi hlano ye sekolo sa ntse mo thapo primary school ga go shiga di morama di mo thapo
7: ka gore nyakela motšhini o mongwe wa typewriter wa gore kho ke mo ka ya ba re swiri re ba diela re a forola a wa tlhabologana pile ya tsena
8: bana ba gadi le lokela bana mantšu a go senya kele e ba tsika sekolo ba tswa le ditsebe a ba sa challenge teacher ka ba ka la re go ne re ba
4: tse ka botlalo di kgatlong pano go thoma ka metso me tlhano go itlela go iria bo tshupa bo shego gona ka mo thoma FA mo shate what you want to be tabi

0: le ke le some nne go ya iring ya botlhano go ntshirogele ya Thabela FM ka Gospel Thursday. So le boholo tlong ho Jesu. Hallelujah, hallelujah.
1: Re di Thabela di golela go dimo o tsebe gore di tshego fatsa le tsona di thelela ka matla di libile go wena di elela di tla fase go rena. A di eng go dimo di Thabela tseo. Ya, le lena le go kara di taxi di Thabela tseo re gholo re tla le fitlhelela lena le go di officing di tla le fitlhelela. Lena ba le otlala go me di fatana ga tsa lena di Thabela tseo di tla le fitlhelela le tsona di tshego fatsa. Re sabolela ka batho ba le go kara di taxi. O robala joang ka taxi. Go nya ka ga sepete sa mohuta mang go robala ka ra taxi. Na kudu batho ba tshaishitse. Ke se lo se di ngore batho ba robala poelano ka ra taxi.
0: Le ke di beile fase fela moshoma gore ke be ke ya godimo le fase ka mmolong ke nyakana le solo se ke nyakana le solo se mashala ke tlo dula fase mfa
1: gore ntek molotledi wa tekisi yana sa robala ka bakala ke yana motho go lapa go feta lene sala tsoga misong a ya fase le godimo a go eletsa a ijana ma ka bogobe a re hey hey awo manya batho di uba wena wa dira selo
0: ebile se se
1: ke ya go tsi gore ga botsi king sa go le robala
0: ya ka se fetse sa
1: bona ba nng le mo fa moshoma gore a letso sha re go bona o sa robetse o theoga kae a e o iba modisha wa gago mola ba swanetse go hotlela ga botse le bona go roba nna ke ya palla go roba la khona go buisa ka rate taxi ya go roba ka bokala roba re ke tlo samela motho bona le go tlo mo samela go
0: yeah mola lo a wa ga se hotelo ya go
1: ile ka samela motho ka taxi gabe ile ka samela batho ba bedi la mathoma ke tlo thoma taba ya go samela ke sametse monna ho mongwe be ke sa motse ba ke la pile ke ta go la nthlaba ka legetla Antesa ka o bile ho robala o di thotsa mele di a repa o humane le mlomo di tshiso ke yona ntse di leng hore ke re a sa robala ka taxi nka se dumele batho ba mpona ke sa ipopona
0: nna ba bona nna sa le ya ntlhagela taba yo beke se ka gara ga sna malo sa botlhe beke le ka gae ka koloing ya ka gae
1: walahla
0: ka lahla sa ite skombuzo ba ntse sha biscuit ke a thami
1: pela no biscuits tswaba
0: no man a ke sa idea taba yo what's a king ene mona ish o tsotsa roba la boroko bo ish o bo pala ba mpeteng mona
1: yeah tseno ga tsadilo tse di ga o kara di tekisi ke a tsore e bangwa ba yang gae gona le o mo rekile se shebo ba ile o se ja gae
0: yo
1: go le se re ke tlala gona le o rekile go se shebo fried chicken
0: nama yela
1: ka mpoira engkhang ka one e ka o khumana o tswere ke tlala o ka idibala motho e rekile koreng ga o tlo wa kwa pele go fitla kwa morago ka kwa fela a le tsore ke mang ka bakala re ka ra di plastic o isha gae ba iloja matla a mongwana ma yeo a kotse kudu a ka go idibatsa ge o tswere ke tlala
0: wa batse ba bale ba rekile pizza a e thomega na ka kwa taxi
1: ah ka taxi ba ra go jiwe
0: no
1: wa jela mo tshe
0: wa jela ba ja
1: o jela neng la mafelo ka taxi
0: e bile mengwa ga e mentsi kudu
1: ka
0: na mela taxi
1: o jele neng la mafelo ka
0: taxi na mafelo ke tla re 2021
1: no go ra rwa jela ke malobanya
0: ba jela skombuzo na go wile le na le setafe je milomo ye paulo go le kwa tala pizza she
1: ya tlala ya forotlo ke na koma bona tlala na kwe e kotse ya go setlafatse gore o dukulukanyana kudu go nkhana mae yo
0: cool
1: ya fela ye be nore ke e buima kudu go nkhajwa la ka taxi o bona le satse re bo nkhama fela go nkha ong khajwala
0: le le aparetse ka
1: ho ya
0: hey
1: gona lo tio phela kwa a tsiba gore a kwa motho a nkha ong jwala gore ke mang o ka re ka ba botsa re shu motho o nkhajwala ka mo shu kana ke o tswa mmereko kana o tswa yo a mmereko o nkhajwala botho bile kae okay ye ke ntshirogele dume
2: Thabela FM e ke tse ka morutishi ramolao molwela tikologo mogolewa mongwadi le mopresidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Thabela FM moshati wa tsebo le boithabiso

0: Show.
1: Ke lebo ga tona ya dipapadi bogabolesetso ka ngeng ya Africa Borwa Gateng McKenzie o tshepisitse go fa setlhopha sa Africa Borwa sa hockey ka tlhokomela banna le basadi di milione tse tharo moraloki wa maloba setlhopha sa magezi John Mokone o ngwadisitswe ke setlhopha sa Durban City puso dithejane ke molesadino wa maloba wa setlhopha sa TS Galaxy o nesitse no ya gagwe ya mathomo ka nageng ya America tlhoa ya tsebe ka seripa gare go tswa go iri ya botlhano
0: dipapadi ka khonima jipa thobele fm mošhata wa tsebone boithabišo

0: o ka tswa romela maikutlo a go ka boripana ka lentso wa buša ngwala le kua go WhatsApp ke letlakalala ke ra letlakala la rena la Facebook motsheletsi ore kwa ka botlalo ditaba tše a re kopane ka metsotso le metlhano go tswa e reng ya botshelela e tla bele ka morago ga ditaba gabe lešo mmirwa ke tiragalegoa ka dintlhagolo tša ditaba thobela
1: ke go leboga mologadi yo mošo le diatla motheletše re lotšhitše tšeo ka go letela ka iri ya botshelela diakaretse tša gore mokgatlho wa public interest sa o ipiletše gore tlhogo ya lekala la go lwantšhana le bomenetša IDEC advocate Andrea Johnson a fegwe komiti ya go thala melao ka go banka ya reserve ya Aforika Borwa e tšere sephetho sa go tlogela kelo ya kadimišo ya ditšhelete go dibanka e se ya fetoga motheletši tone ya kgoro ya mešomo ya setšhaba le mananeo kgoparara Dean McPherson o re mo nakong yeo e tla go dikgopelo tša mešomo go lenaneo la mešomo ya setšhaba yeo e katolositšego di tla dirwa ka mokgwa wa online ditaba ka botlalo ka iri ya botshelela Constance
2: dipapadi ka kgone majipa dikgwetše fa ke safiša
3: e ke leboga ditaba tša dipapadi ke tše Gaetan McKenzie ke tona ya dipapadi ka mo nageng ya Aforika Borwa ore o ya go fa setlhopha sa hockey sa banna le basadi dimilione tse tharo e le ge a ba thuša gore ba kgone go tsenela diphašano tša lefase ka Belgium le Netherlands o nthatile Zulu ke moraloki wa setlhopha sa basadi o ile a ya mo go dikgokaanyo tša leago a ipelaetša gore ba swantse ba lefele go ya ka dipego ba swantse ba lefele diranta tše dikete tše masometshela seswai 68,000 rent e le ya marobalo le dijo gomme dipapadi tšeo di thoma tšatši la lesome nne la kgwedi ya agostos go fitlhela tšatši la masome a mararo gomme se se le sa gapeletša gore tona a tsene taba yeo ka bogare moralo ka morago wa maloba wa setlhopha sa magezi John Mokone o ngwadisitšwe ke setlhopha sa Durban City o tloile mola setlhopheng seo a na le dipapadi tše masometshela tharo a nweša dino tše tharo ka ge Terence Mashego a wetse setlhopheng sa Mamelodi Sundowns moraloki wa maloba setlhopha sa Borussia Dortmund e le gona Karim Adamei o tloile mola setlhopheng sa Dortmund o ngwadisitšwe ke setlhopha sa Barcelona gore a tsene mo legatong la Robert Lewandowski yo a leng mola setlhopheng sa Chicago Fire ka kwa nageng ya America mo setlhopheng sa Germany o retlile dipapadi tše lesometee puso ditejane ke moraloki wa maloba ba setlhopha sa TS Galaxy o ntšhe no ya gagwe ya mathomo le ge Chicago Fire ba fentšwe ke setlhopha sa Inter Miami ka dino tše tharo go tše pedi gana mo papading yeo Mbekezele Mbokatso ba se gona ka baka la kgobalo Lewandowski o ba raloka papadi ya gagwe ya mathomo ka tlhakelo la setlhopha sa Inter Miami Lionel Messi le Rodrigo le bone ba se gona ga ba tša karolo mo papading eo motheletši wa Thobela FM ke tsona tšeo gomme o ka theletša ditaba tša dipapadi mo mabaleng a dipapadi mo e le goreng le tla ba le na le Clifford wa ga mehala ke a leboga
2: dipapadi ka kgone majipa Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
4: ntšha bogware bja gago bjalo ka seapeye le spa kgwetša phokoletso ya go fihla go 80% ka dišomišo tša ka kitšhining tša Nutrifresh ka o reka ditšweletša tša go swana le six pack ya di 1 liter spa long life full cream low fat goba fat free milk ka ntle ga lactose free ka 92.99 fela goba 3 kg sunlight hand washing powder assorted ka 79.99 fela e tee o boloka 20 rand go thoma di 22 July go fihla di 10 August ge setoko sa le gona ga spa fela go na le dipeelo
5: baetapele ba kgwebo ba rata go bolela ka mešomo le kgolo ya ikonomi le bona ke batswadi le go lebjalo ga se gagantši ba bolela ka bana
6: go a tshegiša ka gore maemo a bokamoso a kgwebo a ithegile ka gore re gola ga botse bjang re sa reng ka diatla tlhe ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete etela holdmyhand.org.za
7: Re le Thobela FM ga re dule fase. Sontareng se sa masomepedi tshela July re lebile kerekeng ya House of Worship International and Hospital Ministry ka tlase ga boetapele bja Bridget Hawkins nomorong ya 433 extension 40 Greenside ka ntlenyana ga Polokwane e gomema go tloketi ka lephuthego ya bona mengwaga ya masomepedi ya kereke. Lenano la re tumiša morena ka rone lesudi lesudi la ranong le tla gašwa thwi go tšwa House of Worship International and Hospital Ministry mo Greenside go thoma ka ira boseswai mo mesong bagaši ba Thobela FM le baraloki ba mahlakong ba tla be ba le gona e tla re keteke mmogo
8: gore Thobela FM, moshate wa tsebo le boithabiso.
9: Ke moshate, mo Thobela FM. Ke la morena le, la botsume pedi tsela go di nya mosega manye. Ngwana wa ke tpedi masume pedi tsela. Re go tlisetsa tshe.
10: Kolo se sa ntse mo Thabi Primary School. Sa re ile ga re bona sekolo se se feje mengwa ga masume a matlhano. Tsa feje re bona gore hawa this golden jubilee. Re da ikitika.
11: Kolo sa rena sa ntse mo Thabi Primary School. Ke sa mathomo, mo motse magaeng. Sa go ba le di bus. Ye ngwa di lo re ntse mo thapo we.
9: Se hlaelo ke boipsino jwa 2022 ya history le moketeko wa mengwa ga masome hlano ya sekolo sa ntse mo thapo primary school ga go shega di morama di mo thapo.
12: Ka go re nyakela motšhini o mongwe wa typewriter wa go kho kho kho ke mo ka ya ba re swire re ba diela re a forola a wa tlhabologana pele ya tsena.
13: Bana ba khadi le lokela bana mantsi a go senyakele e ba fitse sekolo ba tswale ke ntsebe a ba sa challenge teacher ka ba ka la re go ne re ba buitse.
9: Ke ka botlalo di khatla mpana go thoma ka metsi semehlano go itlwa go ile ya botshupa boshego gona ka mo tsamana FA bo shate what you want to be tabi sho.
14: Ke nna ona mena kole ya mapolisa re a sepela go botla ya go pela tshwarelo go Sofia.
15: Okay gona ke tla go Sofia ka go pela tshwarelo.
14: Alright ba le go tlhonya ka rongwa ka tsebe ke pedi mochimane. Ke go fa 72 hours. Gore o yo mogopela tshwarelo ke o ka se dilwane o tswe re ke go tsiya o ya ga di sele
16: tsheke tsa bo shego bya la bone le tsa ba hlakung e psile ka tsona ka go tava pele ga ira se swai gore to eight bo shego bya la bone le
17: Ipsine ka mmino wa go fola wa gospel ka gospel Thursday go Thobela FM nna ke nna Peter Mabula moshate.

0: Peggy Mutelechi Tobelang Retoma Kachaka Mozambique, Michona Kichagore Letamo, Leolu Tusha, Hochule Shunya Mutlangasi, La Kahora Basam, Liaka ona Falamarajo, Hawangwa, Kikomedelon, Kamushupulo, Siamo Samiti Letamong Leo, Sebesilo Rodiwana, Marajo, Taura, Mayamongatla Sana, Momingwang, Yema Sumitaro, Missosia Milagan Pichule Show, Yamutlangasi, Kalabaka, La Comedoro, Yo. Tsweletso ya motlhagase ka nageng yeo e theogetse tlase ka diperesente tse 25 ngwageng wa 2025 ge go bapetswa le ngwageng wa 2024 jaaka Nigeria ke tša gore Komišene ya Ditokelo tša Botho ka Bono e tsebagaditše gore e amogetše dipego tše 600 tša melato ya dikgaruru jaaka malapeng, ditlaišo tša bana, go tšhabišwa ga batho le melato ye mengwe ya go amana le go gatakwa ga ditokelo tša botho magareng ga kgwedi ya January le ya July le nyaga Jumai Shelly, go tswa go Komišene ya Wotso bagaditše seo nakong ya poledišano ya gagwe le lengwe la makala a phatlalatso ya ditaba le hono. Mošele o re o tlhobaetšwa gape ke palo yeo e golelago godimo ya bana bao ba tletšego megoteng ba kgopela batho mašeleng le tše dingwe tša go iphedisa Ghana. Badudi ba babedi ba naga ye ba dirile kgopelo go kgorotsheko ya boditšhabatšhaba ya bosenyi gore e dire dinyakišišo malebana le seo ba rego ke go tlhaselwa ga bafaladi ka nageng ye ya Aforika Borwa se ke morago ga megwanto kgatlhanong le bafaladi bao ba senago mangwalo. Lengwalo leo la kgopelo le saennwe ke batho ba go fapana mme le filwe kgorotsheko ka la 15 kgweding ye jaaka Lesotho ebile re ruma ke tša gore naga ye mmogo le European Union di tšwela pele go matlafatša segwera malebana le go šireletša tikologo le go mekamekana le ditlamorago tša phetogo ya leratadima motsetsa wa European Union ka Lesotho. Matt Sanegren o kopane le tona ka kgorong ya tikologo le dithokgwa Thabo Mofosi, bobedi bjo bo atlhatlhile ka fao go tlhokegago magato a ka pejana go rarolla mathata go ama tikologo. Ke tšona tšeo ke a leboga.
1: Mabaloi le rena re a ola baga motheletse ga bela nako ke a ga go shetse rometse maikutlo ka lentjo go WhatsApp line ka boripana thobela
2: e rata mise ka hlokela tsela re gopela ba ho mogeli ba jisasa ba ile ra se ba fetola ke rata tsa bona ba jiru jwa le sala ka pili ka boka la re mulae tsa o ula o kwala kwa tsa mo di rejiwa mo farahle ga le yago mara bo se se ba rena le mogone ba rena ba no dula amtsara ba tla ba tletse mo ba re tshelte ya itse le tshelte ya itse re go pele re tsamaya no tshintsha le karata tsa ka pele mo se ba ma metsa bolla mo ga ke tswa mo lampo tleng ya pele tsa fort
3: thobela ka tlhokwa la tsela se tlhopha ka mo ka ka mogasho ke re ge ile taba ya Post Bank re tloga re e kwa ya gore ba tshofe ba ba rena ba felelele ka dikarata tsa bona empa re di tloga re di a bo ipiletse le go yona Post Bank gore nke e sekatla ya batlaiša go ba ba felelela go dia dikarata ba gola ka yona karata ya Post Bank go swana le mengwage yela ya go feta mo e le goreng ile yana e tshwenya gore batsofe ba ka kry-a mašhele ra mmila tša le ka amolepo ka moga
4: tabela setlhopha sa thokela tsela ke bona thetane ke maphotho ka Blood River ke re bakgekolo ka nnete ba e le gore ba sa šhaletše ka Post Bank eo ya galagale e yelo ya poso ba tsebo gore ba ka seola ba joemelela bakgekolo ba ue ba joemelela bo tšhentšha dilo tšeo ba išedi ka dibankeng bana ba bona ba kgone go ba olela ba tuole dilo tšeo tša dikgate tša sassa ke Morex le Mokomeng. Amen
5: thobela ka mošate Peki le badirišane mmogo ka yena se se dirang ke Post Bank ba ba fa nako ye telele ya go bonagala and-e ke bona ba dira ntho e botse ya gore ba otlolle nako ya batho ba mpiwa fela gore ba tle ba kgone go humana tšhelete ya bona ya mpiwa fela yo a bolelang ke Joseph Manana ka mo Thembisa ke ya leboga mošate
6: la ba tlhoka la tsela ga wa ke nagana gore sa se ona ka mo go idileng ka gona ngwaga le ngwaga go tšhentšhiwa dikarata aowa ga re tsebe ba re ke mang ola wa ga dinako ba re ke mpho le yena a bone gore o lokiša department e ga botse gore e kgone go loka sa sa gore e kgone go bomaemang a makaone le taba ele yaka kwa a thoko a iša le morago re a leboga ke Daniel Mohlala ka mo Pimrose ga ke Burgersfort ke a leboga
7: tobela mogatši wa tlhoko la tsela nna ke nna Thabiso wa meso ke le ka mo Moletše Flora ka mo letlhotlho la rangata ka mo nna ke re sassa a e tsebe se e se dirang ka gore e no phela e dula e changea dikarata ja ba moedi ba mphiwa fela ka metlha le metlha ba no phela ba dira bjale. Ke bona gore ke o senya tšhelete ya balefedi lekgetho tee ba dirang ka ona, ka gore se sengwe le se ba se dirang gore gore balefedi ba lekgetho tshwanetse gore ba patele. Ke fetsa ke rialo kere tanko
1: go letlakela la Facebook motheletsi ore kgotsong setlhopha sa tlhokwa la tsela. Kgoro eo ya mešomo ya setšhaba e tloga e tlhola mešomo, bothata ke balaodi ba e šomiša bošaedi kudu. Ke Frank Malatši o re o ka lepeleleng kumbi. Yo mongwe šo re thobela setlhopha sa tlhokwa la tsela le batheletši. Post Bank e dirile botse ka go tsebiša baamogedi e sa le nako. Ke Kaiser wa lekgosi ga thoka gauswi le Apollo Light. Putsisana ntšhilwane šo o re thobela ka gašong. A memboya batho bao ba bane ba tlhokagetse go kotsing ya lori le ditekisi kampo Malanga tseleng ya N4 e robale ka khutso. Ke re go meloko le metswalle ya bona a nke ba kgomotsege. O ka matibidi mamorapama yo mongwe šo o re thobela ka gašong. Post Bank e dira ga botse ge e letša batho gore ba fetole dikarata tša gauta ka gore bosenyi bo ikepetše ka medu. Ke kakanyo e botse. Ke Thabo Phatlha Motlhaka o roka o next to R573 Moloto Road. Yo mongwe šo ena šo o rem mose go fetola karata ke letšatši fela ga e se kgwedi kante go pala kae batho ko sasa ga go šapiwe batho. Ore ke ena ntate kwena more ga mafelelo šwena pele re ya papatsong ore ka gašong re ya letama. Nna ke re matlhatse le matlhogonolo go party ya EFF ke Zox Phakane ke maikutlo a lena batheletše ka metlha ga manefelo le rena bagašing le batsweletše ga mmogo lona lenaneo la tlhokwa la tsela. E fela ga re a nyatše ga re a lebelele fase ka lebaka la gore a re laetša thego yeo le re nayago yona ka metlha. Ba papatsošiba re tla bo a re tswela pele ka tše dingwe ditaba.
8: Critical railway franchise card in Tula Kai chain. Equality Noctura Heritage Queen Base set. Felaga 5999. Ubo Ketem Puama Hala. Uka Kulajan Pala Umbalo. Huwa Comfort set. Huwa Mpefata bedroom Yahoo. Kamazala 2-piece bedroom suit. Felaga 6999. Ubo Huaja Mazala chest of drawer Mahala. Harna Mashokojo. Hanato Kotagatuko. Or if I could jump a super pedine. Eternal Bengal House Lu and a Lukon.
9: Railway finishers. The price you see is the price you pay.

0: ka nnete ke ona pontsho molotsano wa ditaba tsa dikgetho motheletše moya go sa foka wa kgwedi ya tata Nelson Mandela molekgotla phetišo ya matlotlo ka Lempopo tate Gabo Magwaing o ya go eta pele lesolo la segopotso sa kgwedi ya Mandela ka mošate wa bakoni ka tlase ga botapelo bja kgoši matlala go sasa ka labotlhano šedi e ya go lebišwa go fa badudi ba motse wa Makobe le dinaga mabapi seleteng sa Waterberg ditirelo tša go fapana bangwe ba baba ditirelo bao ba letetšego go tliša ditirelo ba akaretša kgoro ya merero ya selegae ya maphelo temo lekala la sassa maphodisa le Standard Bank magareng ga tše dingwe go tswetša pele yona temana ye re amogela mo magaleng molekgotla phetišo ya matlotlo ke tate Gabo Magwaing molekgotla phetišo re la magala thobe molekgotla phetiši gore a bolena le yona e rile re ka sešale le morago kgweding ye e botlhokwa-tlhokwa le ka tiišeletša ketelo ya lena motseng wa Makobe go sassa le morero mogolo wa lona letšatši leo
1: ee ke a leboga ea ke nnete moaši la ka moswane re tla ya tikolong ya kgoši matlala ke nne gore ke ko Makobe ka gane ke mo dikantoro tša ona di leng gona fela rena re etela metse ka moka ya tikologo Samola go sipitsi matlala re lo ke tika le tshi la Mandela gona go ba filong ao re lebele tshe gore ke magole ke madi ke mafelo a gole a dina ma ai a wa tlokang o kwa lo tseba lo go ntishisha ditirelo tshe re ntse re fang ke mmuso le mafapha ma
0: ke ka lebaka leng le kgethile yona tikologo ye molekgotla phetiši gare ga ditikologo ka moka tša ka mo province
1: awa a kry-e nako nngwe le nngwe re dira seo ba sebijang pilot a ke tse gore pilot ka fashekeng ya o leka ano lebelela ra beya dintlha tse mmalwa rare a re nekeng mafelo magae di-traditional communities tse ke leng ka fase ya magoši tse e leng gore se re ka kgona go ithuta se seng ka tsona motla re phatlalala re ya province ka bophara re tlo ba re ithutile gore ge re dira se jalo ke ditilo dife tse re tshwanetse o di dira ke ntlha dife tse re tshwanetse o di beya ka se sebaka di-official tsaka mogorong yaka ba eta ba ruta batho ka tse dingwe tsa kgoro ba ile ge ba bontsha ba re go na le mafelo a mongwe a sešo re fitlhe kwa ona ge re sepela le dinete ka moka mafelo ao ya ko le boaboa la province go ya botikela ra kgwetsa e le gore mme o mathomo a ditaba tšeke ge re ka lebelela a go siphuti matlala ke mo eleng gore ga seng ke gwane go ba le kgoro a rena a seng ke yano fitlha go no bontšha batho gore le yona e na le ditirelo tseo e di fang le tse di fang le dikgoro tse dingwe le mafapha a mangwe e no ba taba fela ya go kgetha yona motlala ga re felele fao ebile re ka se emele kgwedi ya moseamanye re tlo thoma go bona gore kgwedi ka kgwedi go fitlhelela Limpopo le re le akaretša e be re tseba gore re thomile selwana oo
0: re a bona molekgotla phetiši le memi le bakgathatema ba bangwe go abela badudi ditirelo go ya ka fa o lešetše go le tlhalositše lena bjalo ka kgoro ke eng seo le seswaretše go badudi
1: rena bjalo ka kgoro a ke kgoro a rena ba re ke ya matlotlo batho ba bantsi ba tseba e le ya gono a ba matlotlo goba go dira di-budget se sengwe se ba sa se lemogeng ke gore na le lefapha mo kgorong ya rena leo e leng re ngwadišang borakgwebo kudu-kudu borakgwebo potlana bao ba ka ratang go dira kgwebo le mmušo re na le seo re sebišang central supplier database mo e le gore batho bao ka moso ba ka nyakang go dira mošomo le mmušo go tendera go dira di-quotation ba ingwadišetša ona morero mogolo ke gore re tshwanetse re lebelela ona mafelong ona ge e ba go na le dikgobe potlana tseo di ka tsebang ka ga boingwadišetso tseo di leng gona re di-update re dintšhafatše gore ka moso o tshwana ge re ya go se ka fumana re ya mafelo a majalo re nyaka ditirelo e fela re tshwanetse go tseya ditirelo mo Polokwane o ba Mokopane re ebe tsona bua magaeng re tshwanetse di kgone go tseba gore dikgwebopotlana tša mafelo ka moka dingwadišitso ba di a ngwadišwa mme yona karolwana eo ya mmuso ya kgoro ya rena e šoma ka tsela eo re ipapile le motse ya karolo o mongwe kgorong ya small businesses re no gore ge re bitša ka sekgwana re ke small enterprise development and finance agency. Ye lo re maikemisetso ona go thusa borakgwe bo potlana go ba fa phego le go ba ruta go ngwala di business plan. Ga le ka opona ka polelo ya ka ya ngwala ditekanyetso re ile ra se re plan dira gore ikonomi ya rena e gone ke ge re ka lebelela kudu dikgwebo potlana. Ge dikgwebo potlana di tiile di le gona di ka kgona go thwala bašomi o motee ka o motee. Ge re na le tšhere sekete batho ba sekete ba ka kgwetsa mošomo gore seo se diragale re swante re ba fitlhelele re ba bontshe boingwadisetso joe re ba bontshe ka fao ba ka kgonang go dira kgwebo le mmuso ba sepetse dilo ka molao o se ka kgwetsa go na le manyofonyofo o ba bona ba sa kgwetse tirelo tse jalo ba sa kgwetse kgwebo yo ba ka e dirang le mmuso ke lona lebaka legolo la gore mo kgorong ya rena re le ya matlotlo re yaka go tsinkelela mo yona gore re kgone go dira gore ge ka moso go na le mesongwana ditendara o bake dingwe ba baragwebo potlana ba tsebe go tseba gore ke dinyakwa dife boingwadiso bo ya mofutang ba kgone go phethagatsa merero e mejalo.
0: Batheletše ke molekgotla phetiši wa kgoro ya moreki ke ya matlotlo ka Limpopo ke tate Gabo Magwai re lebogile molekgotla phetiši matlhatse le matlhono le go sasa
1: o lebona
0: motheletše ke labone le gono re le romile lenano la tlhoko la tsela le tsweleditswe ke batsweletše ke motsweletše ke mmabaloi mabitsela motsweletše metšhineng pontsho motlhola batsweletše ba golosibu mašamaitem le mmatsheko malatši motsweletše phetiši mmapetso ga botlhoko seo šetše a gorogile ke mmirwa ke tiragalekgowa ka ditaba tša ira ya bosupa yana ga fetša o tla ketimela ka kua mabaleng a dipapadi thobela.

0: mona Africa ba bana me le t-shirts mo jo go bana ka go lebella di challenge so ka ba ya di ticket e papa ya yo wa di from box so ba was na bana di le patlo le satale ke la me le ke thoma go ipitsa gore na gane motho tsa ka ba ile mo tlhalerwa ke mo ga shiwa di papa di gona fa go le khotla khatshola Africa ra mo go thobela FM mo fa tlo ba
1: thele ke na na re na go ifithile ya re SRD ba dule fa se ba le di shaga botse gore na tshele de ba ipate di shamba thoba ba tla ba tlo lebella papa di RD ka mona ga eng ke ya maleba
0: o dumeletse gore ke nnete masheleng ao a o bone o ka ra ba tshwanetse a ditekete ape re bolela ka setlhopha se le gore ke bona bashireletsi ba mogopo wa
1: lefatshe ana ka mokgono ya tshwanela e fela ge o tshwanetse o lebelele gore ke reng di-client tsa gago ke batho ba mokhutha mang
2: mabala a ke a dipapadi le Clifford mehala mo go Thobela FM
3: Thobela FM
2: Mabala a ke a dipapadi le Clifford mehala Clifford mehala mabaleng a dipapadi mo go Thobela

0: Aowa, gape motho yo la ke monago ka mo lebenkeleng ke re thabile. Ke leboga Modimo ge a bone ke nna. E re ke tlogele go tlhoke ratharata ke tswe ka mo lebenkeleng pele ga ge se ka motho sela sa titi se tla ntsenyetša matlo a batho. E re ke tswe ke leboga Modimo ge ke kgonne go tswa a sa mpone. Ngwana a titi sehlola ebile ditekisinyana tsela tsa
1: batho. Hei ngwana mokgekolo wa moloi, ko bone le go etswa ka kwa mabenkeleng o nagana gore o tšhabela mangwena.
2: E re ko go botse moloi ke magolago a go tswala tatago toli.
1: O itetle ba bo nagana gore nka se go bone o etswa ka kwa mabenkeleng wena.
2: Nna mphologe mphologe terene ya go ya Marabastata.
1: Bona ke nyaka gore le kgone gona mpotse nnete ko kophaladi se se leng ka mo pelong ya gago gore na go a botsebotse wi o ntlhoile ka tsela e
2: wampona. Nna mmama bona a se ka tlho ya motho, nna ke leka go go sireletsa fela ka gore wena o se fofuga o bone ga o bone le gate gore koko o nyaka go gontšha ka gare ga bothata.
1: Ga gona bothata bja selo ko kophaladi, botse wi o sa kwešiše.
2: O rage ke kwešiša ntoma ngwena re thabile e
1: ke kwešišang ke gopela gore o kwešiša ge ke bolela le wena ko kophaladi.
2: A ke kwešiše selo re thabile, tla ko go botse selo sela o selelago o re se go nyale ga se motho ngwana a ngwana aka ke legema le ja batho.
1: Ema gona moo ke nyaka gore o mpotse gore wena go bo o nyalana le re a kgolo mabona o mokgethetswe ke mang.
2: Nko ntebelele ntebelele o ntebelele mo phatle re thabile wa mpona nna mmago titi a ke bolele le semamilana sa go tshwana na gone.
1: Jalo o tlo nkaraba ko kophaladi ka gore ga o sa mphetole o ka se sepele.
2: Nka se sepele?
1: Yes.
2: Tswale le wena o tsebe gore go sa nyaka o futha mo ka feta ke tla bitsa bagapedi bale ke lebaneng le bona ba tla ba nthusa.
1: A o ka nna wa ba bitsa gane o nagane gore ke ya ba tšhaba koko.
2: Oo
3: Tumi
2: wena mo gating ya sokete a wo wo wo
3: this time
2: ibile a ke to go tshwarela ho bona ntuti go idira
3: wa ndelela le go dira mabuna wena
2: o nya ka mo.
3: Okay Sophia, okay so ke je he's because of mbedi jo
2: e ma mbedi mbedi u dia.
3: Okay yo o ri le ke tla go ke go pala tshwarelo
2: e wa hla mari sampela. A ke kwešiše gore ke mang a neteletše mpedi koba neteletše ko wena wy mpedi sentso a rome wena gore o tlone gopele tshwarela welese ba ka telela ke mopedi.
3: Okay Sophia teletša a ke gane mpedi ke ena e le gore a sa otalele o teletše ke nna patan dimanage mfeto o phutšile a ko yunibesity ke ena le ma-student a mangwe e a ntsentšetša matlho a batho a re hehe Tumi ge wena o sa gopele tshwarelo o tla diseleng somfeto ke hise go tlo gopela tshwarelo because of mpedi o re ke gopele tshwarelo a ke gane ke nna ko taletšeng sa stela
2: tlogela gone baesiša wena ke bolela le mang moo ore katle-katle e mane a kobela ko kore ba leriwe e mane
3: go gopela nna tshwarelo
2: o tseba ke ntumi ma e le gore o tlo tswela pele ko neteelela ka yona tsela ene e ne ko bjalang teso ne ko bjalang teso nenke ko kgomele le setswalo
3: teleta kamfeto mana bona a re kokeda re ene ke gopela tshwarelo nna ka tswa ka va ka tsela yaka le wena wa kamfeto wa dielelo tja gago mo pelong.
2: Okay o kgala o le serious fine bona ma e le gore o nyaka nnane go tshwarela o tlo bolela mantswa ane a bolelang a kere tsone no wa bone that is wa kereka se go tshwarele le wena ya re se Sophia ne kwamelesa go mene re balela.
3: Okay so Sophia ke gopela o ntshwarele
2: no a se kwagala ga
3: bo
2: no Tumi ne gopela ore se Sophia ne gopela o ntshwarele ke lesea ne ka satelela batho ba bagolo.
3: Marzofia, un finisce a Juan Vito.
2: Arrivi, o ne che cucciarella.
3: Ok.
2: Or not.

0: ngwana man khanti ke eng ka wena
1: so tsebe mmajaka o bala mo khotla le ntshwereng ka gona a bona ke se pa wena dombolo la mena isa dombolo my dombolo
0: dombolo mo ntle
1: di jo mo
0: ka ntla ntla la ga mpe wena ska ba leka wa ntella go fitla gona mowe
1: ewe a ne ntshoma o rogana a ntshela na na wena
0: sa
1: le mona ke mang ke mo
0: bolela ke bona kwa tla sa tlhotsa ngwana
1: e a ke re ngwana a se ei ei musanya ba ke ke la khantsu le sa tsikle o ho sa ikhetsi o tsile tsa mona
0: ke ma waza manga ke a kwang gore wena o tlhabile ka price
1: oh o kola ma waza ba re tlhabile ka price ne okay right o di je kuma
0: nko nkarabe
1: thoga mmare o nwa o je mo mo tsana de ma ada fitse na mo straight a bre le na o re na gre ke shukulo e
0: mfetu ke a ka ba rwena wa ijuna di deng enke ke ma waza manga wa tshuna nga
1: ke e ma be bon bon khale um phone na ma tsaka ke bone di miskolo phone ya fela pedi rwa bona ela re ke na ka tsatsara ba rona ba ke tsaje phone ga le le a na ga ita ga fatsala go gaga ga ipo
0: enke go wena wa ntelela wena
1: na bana so re ke la pile
0: go ndi di phone o ntunela di phiri go re wa ipo ka go ga go se ga nne be
1: na e ma pe khane er kwa re mo matanga commission no ne na re eh re lo se ga
0: a ke nya go tshwana ntelo go tlhola
1: a wa e
0: wena motswa
1: a wa bona ma motsa ba dire dikore ba
0: se ka
1: re lo matanga
0: o sa
1: ntso foka mo no
0: wa wa ke wa ra
2: ke sa se dira and bua ka mogwa itumang ka ganong ka gona wa bontsha re ga botse botse o na le ntong o wa idea le yena fela o tshaba go bolela
3: ka fao e fedile go ka gona kgaolo e la bokete tse nne magolo pedi masome tharo nne kgaola go beakantšha le go ngwalwa ke kzata ketlazungu mahlangu motsweletse ditšhining ke amogetse bodibe motsweletse le monsa aisha moyeng moleboge lebza lady madira motsweletse mogolo ke Isaac nobashila na le kgaolo ya mahlakong eo e go fetilego tsena go di-podcast tsa Thobel FM www.thobelfm.co.za jaji ka jaji re boledišana ka tlhagopoledišano ka ditiragalo tšaaka mo mahlakong go kgatha tema tsena go matlakala rena Facebook Thobel FM mahlakong Thobel FM yaka le moleboge madira romela WhatsApp voice note 015-297-6159 mašhiliwe lerato. Oh, see.

lemotlamogatse ga mmaboang moleboge le bza lady madira ngwetse ya dikolobe madira a tsopeng a rena pere ga tswele pele ka lenaneo la ditsebišo tša setšhaba gopola gore go romela tsebišo ya gago šomiša email address ya madira mo@sabc.co.za goba o ka ditliša ka sebele gona mo meagong ya gašo ba tla go bontšha ba re di bee mola ke moka wanapa wa di bee rena re tla di humana magagešo go ke rata go dira boipiletso bjo ditsebišo ka moka di tshwanetse go netefatswa ke ba sepodisa sa Aforika Borwa di be le sekibo goba le letterhead ya company di sainiwe go a etša dipego tša magaga borena bao ba ithobaletšego a re no romela email ra re šiwe wa mpha maina e tshwanetse gore le go ka e romela ka email a e netefatswe e be le sekibo sa sepodisa sa Aforika Borwa ke mokage go le bjalo re na le bonnete bja gore tsotlhe di tlhatsitswe ke taba tša nnete ka gore goba gona re tšhaba go seka batho ba tlhoe ba re o re badile o re badile o itse re kae wena tsebišo gore a ena botlhatsi bja netefatso goba ba bolotaba go motlho mongwe a se ba bea le sekibo mola a re direng bjalo magagešo gore re tle re kgone gore re šomišane a gabotse magagešo rena pele re tsena go lona lenaneo la rena la ditsebišo tša setšhaba gomme tsebišo ya mathomo yeo ke e tshwerego ke tsebišo yeo e re go tsebišo ya maloka land claims gothe ba re maloka a maloko a maloka land claims dipolaseng jaaga maloka ka Limpopo a laletšwa go tla kopanong ya maloko kakaretso kopano ye e beakantšhitše gore e swarwe ka llamorena lona le la 20 ka iri ya 10 lefelo la kopano ke sekolo sa primary sa setlhale ka moga mamatshaga molepo ba ile go tlhogo tša malapa le gopela go tla le dipukwana tša boitsebišo kopanong ba re le ge ka ba di-track pass tšela tša gale ge le na le tšona e tlang bjalo e tlang le tšona morero mogolo wa kopano ke go beakanya lenaneo la maloko verification of beneficiaries ka ge go tlhokega mo tshepedišong ya land claim re a leboga legatong la komiti ya maloka land claims ke Matsemela K Sam Maloka a na le Matshela Maloka ya go latela e nngwe tsebišo e leng gore ke tshwere ke kwalo kwatso ya sekgoba sa mošomo wa borutiši kwalo kwatso ye yona e balega ka tsela ye ke yeo e tšwago ka mo Mphetsebe High School sekolo se se 1033 badimong mentsa ka moga mamabolo ka mo ke kwalo kwatso ya sekgoba sa mošomo wa borutiši wa lebakanyana gomme ba re ke post number 15 ba nyaka morutiši goba morutiši ga di wa ka kgonang go ruta history ka go grade 10 go fitlhe 12 le geography grade 10 go fitlhe 12 gomme mo ba re dinyakwa tša mošomo ke tše e latelago se wena go se dirang o tlatša foromela ya LPDE1 ya hwetšagala dikolong dikantorong tša kgoro ya thuto ya motheo ka mo provinceng ya Limpopo goba gotlhe diprovinceng ka mokae gona wa romela boitsebišophelo dikopi tšeo di netefaditšego tša ditefikeiti tša dithuto tša gago ka moka le ditefikeiti tšeo di netefaditšego tša certificate sa sense le karate la boitsebišo goba pukwana ya boitsebišo ka moka ga tšona di netefatšwe letšatši la tswalelo kamogelo ya dikgopelo tša mošomo wo ke la 20 tlabe e le laboraro gomme ba tswalela ka iria senyane go kae ka morago ga iria senyane o tlo khumana batswaletše gomme mo ditlhokolo di tlo swarwa ka lona laboraro lona leo la 20 ge ba feditse go tswalela mona ka morago ga iri ya senyane gomme diteko di tla swarwa ka la 5 kgwedi e latelago ya phato e tlabe e le laboraro dikgopelo tša lena ba re diišeng sekolong ka sebele e yanka kua 1033 badimong mens ga mmamabolo gomme dikgopelo tšeo e leng gore wena o ka gopola gore o ka e romela ka email ba ka se di amogele ke fela tšeo di rometšego ka mokgwa ke boletseng ba re di tlišeng ka sebele tšeo di tlileng le ka morago ga nako ba raoa di ka se amogelwe pego ye e tla ka tlhogo ya sekolo ke Dr HE Tsamago a na le modulasetiri wa lekgotla taolo la sekolo ke SW Maredi go botšišiša magagešo a re ikgokagantšheng le tlhogo ya sekolo go lefela 7 2 3 4

bana ba sephura phura sephura balong ke bana ba kganyapa o batla ba ile gore motlhomo ba kile ba ye kwa silo ka nako tsa manyalo ba kgona go bona bobotse wa youth center ye go bolelwang ka yona hei go botse mane ile ka ba le sebaka sa go tsena ka gare ga yona university ye le godimo motsheletso wa tsobela fm ka nako nngwe ya manyalo ke ile go nyadise mongwe wa gwera baka e lefelo le la le botse man lefelo le la le botse kudi ka maatla ipccc ya bonga a go tsobela fm le go tla ga tswela aforika borwa moshate kwa tsebelo boithabiso a ga motsheletso wa tsobela fm le ke leneno la moswa le bokamoso re namile re tshela pele ke la bone re fela re reng baswa ditabeng la bone le lengwe le lengwe ka mara leneno la moswa le bokamoso go ka lebelela ke mo le gore namile re tshela pele le jotse bala FM re nete fata gore re lebella ditaba tse o ileng gore ba fele ba re gona le di go ba ile gore ba dile journalism hot news ke ditaba tse botlhokwa tse le dikwang go tlhokala tsela le mo rena no la mosa le boka mosa ke mo ile gore na mme re tshela pele motshelo jotse bala FM re di lebelela tsona ditaba tse la re re hashtag baswa ditabeng re tshela pele re ketse ka baswa ba ile gore ba ka ba iteletse pele motlhongwe ka ba di organizations ba ka ba di company ke kgolo go ba bona ka bo bona ba shuma mishume ile gore ke megolo kudu ka matla motshelo jotse bala FM le boga moatse re tlo go bolela le yena bo shegombe le khono re lebelela tshe tshe mo tsa dibaka tse o ile gore di ka ba di le gona ka mo lefapeng tsa maphelo tseo e leng gore bontsi ba rena ba le ka baswa ba e leng gore re ka be re tswelela metse magaeng le gona mmakešeneng re ka be re sa tsebe ka tsona nna wena bele ka moswa mo gae goba wena bele ka motswadi mo gae ge ngwana gago a gola a re o ya sekolong a re ke ya university ke ya go ithutela selesele re beletse ka mo maphelo re no tseba mooki re tseba le ngaka di felela gona fao tse dintsi tsona sena mere re tsenelela kudu ka mogare ga tsona motsheletso wa tsobela fm bjale moswadi re tlobolesana go le yena ko e le gore o bontshitse gabotse gore go na le dibaka tse dintsi tse e leng gore re ka ya go ithutela tsona ka mo lefapeng la tsha maphelo tseo e leng gore bontshi bja rena bele ka batho ba sore ka fela re re dilo tshe ke dilo tsa batho ba tshweu yena o rile go na le go ina le toro ya go nyaka go fitlhelela se sengwe le se sengwe seo se ratago o ka se fitlhelela go na dilo tse dintsi tse e le gore ba bitsa gore ke di IVF nna ke ne di bona mo thelebišeneng ga ntšhe ke lebeletse mananeo a di-reality TV shows kgona go bona dilo tsana tse ba di dia ba na le go ke tlhabela ba dirang pele tseo ka mokana ga tsona re tlhoko ka tsona embryologist o sena phata mare matlhoko ka se kgone go e bitsa embryologist lebogang.

0: Tobela FM mshati wansi wali bitabisho hoja kisi na wena IPCC International Pentecostal Church kwa hu Tobela FM mshati wansi wali bitabisho ritzeni kasi alama insaka ukayona kiti alopala koro mteli chiku kutamishi sashate kawuriale shupala kwa nabile seri kimi sisuwe le sumetano kamara waka iri ya le sumi kela buni chaka puku nchambara mkholo dikona rtoba rwelela chedin chimotele chikotswa dipuku ncheo ile gore watse ba gore re tisha ka tsona bo shegombia le khono meretwa ya bangkholo ke khobuketswa direto cheo dingwa dilo ego ke lekismo lope e bile gape rena le gifted hunted and haunted ya ngwalo ke Hosea Rampe kwa why trouble torments the talented re tloba re lebele chipuku ye le mongwadi wa yona ka nako ya maleba re tlo thoma pele ka direto a gore molato bjale re thoma pele ka ditaba tša dipapatso tše di bohlokwa sesmonica o gona mo mogaleng Monica Mathebula. Yeah, shota ime mhlengwe. Ha, kasi wa usmayela manje. Shilo yini? And se show way tan se ndlantshu.
1: Kithabetse mthelethe.
0: Eh, yeah, de. Sesmonica ka go taba khaitsedi ya ka ba di beshiya le go abogela lana le la morumo go lo bosegong bya le khono shawata e mina mhlengwe
1: aya I can say mhlengwe na go shawata ba ingiseri ba morumo go lo a ka thobela FM
0: ba sengwe ba dume hi silo sengwe a ba deleriwe
1: oh
0: ah wa stiba na we na ba hlabe ba stiba aba deleriwe hey ene ba tari se swane swane from troll
1: ya se tele de la visisa
0: ya de a swa la kura ontsembo ta la visisa ina ri na ku biela na
1: Oh.
0: Le tšatši le lengwe le lengwe go ba ke re bošego bjo bongwe le bjo bongwe bja labone le thabo le legolo go ba wena le rena kgaetšedi re ke tšee papatšho ke a boya
2: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scrollalitis
3: ah Master V ga ke robale ke dula ke scrolla bošego bohle
4: o na le scrollalitis
3: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
4: peko ya gagwe e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube premium mahala
3: bjale nka e humana bjang
4: e hwetšagala fela go voda Pay app, tswela pele ho ba bontshe gore o tshwaretse jwang pele.
3: Ah, ke tla dira bjalo.
4: O na le dipeelano. Further together, Vodacom.
5: Ketika Major League Birthday ya rena, le Shoprite Liquor Shop. Kotsa 750ml efe goba efe ya Gordon's Gin, goba ya Spirit Aperitif ka R164.99. Le 6-pack chipmane tša dikeng tša di 500ml tša biri ya Vanhoek Premium Draft ka R195 fela. Di hotjela ofe ga di 10 tša Agostose. Ga Shoprite Liquor Shop fela. Ga bo rekišetšwe ba mengwaga ka fase ga 18.
0: Namile ratia di alla sesmonica khajeria ka ro wambo ke tshego tobela FM bo shogom bia lo hono go tswa go Leo Health Center sesmonica o re botsa ngwa na besho ke
1: ke San Carlo la ku peresa mengi seri wa morimo holo le go ka bona le go ripirile
0: peresa mengi seri wa morimo holo na mhlengwe
1: Namhlengwe, eyi swa mhlengwe zwona lesi. mara historile mhlengwe.
0: Yeah, yeah. Na mena ku Paris.
1: All right.
0: Yeah.
1: Ke tla re go mothelege wa wa morimo.
0: Na loko nga di botsi go re. Na loko nga di botsi go re mfuke njani mara na ku Paris.
1: Ah, makarme hlekelela kwa lano re mfuke kahle. Mona nge seke singa fombatsa.
0: Ya ra batlwe.
1: Alright. Ke tsori go motheletsi wa moremogolo o sa ikopantsitse hape tsatsing lena le Dr. Monica Mathebula. Re tlotsela pele re bolela ka tsa maphelo. Ke gopotse hape motheletsi gore ko Leo Cell Center re bereka ka malwetsi a fapana-fapaneng. E ka ba nka bolela ka di root cause. Ha re bolela ka di root cause re tloga re bolela ka mo malwetsi a thomang gone kapa mabaka a magolo a e leng gore ke ona a kgosang malwetsi. Di signs le symptoms, ha re bolela ka di signs le symptoms ke tse motho a kgonang go di bona mo mmeleng wa gae gore mmele wa change, go na le ntho e tsagalang jalo eo e tloga e le di signs tse bontshang. Nka etsa bontlhala ka re boleleng ka diphio. Motho a thoma e le gore diphio tsa gae ga di sa bereka botse kapa di a šwa. Motho o na le ntho e bitswang kidney failure kapa renal failure. E be le gore o thoma ka o tshwenya ke o ruruga, o tshwenya ke di-cramps ka maotong, then le dirupi tsena. E be le gore motho o dula a tshwere ke fatigue ka o lapa. Jale e be le gore ke di signs and symptoms tseo ke je motho a gonang go di bona kapa o dutlwa meleng wa gae gore agent ke tshwaya ke di cramp ke dula ke lapile. So tla tloga a sa tsebe gore ana bothata ke eng gore a no dula a ba jwalo. Jalo ga fitlha ko Leo Cell Center rona re ta ditheletsa tse a di bolelang mara re lo check-a pele gore e le gore ke eng ntho e tsang gore di cramp di ba gone, ke eng ntho e tsang gore motho a no dula a lapile. Then ha re thotse gore ke diphio then re mofa ditlhare go ya ka gore re thotse eng. Ka ntle go seo ke buletse kudu ka motšhini o re na leng one. Ke ne ke thabile kudu ka mokibo le ha re le ko Pitori. Ke beya mme o mongwe ko motšhining o e be e le gore ana sa kgone go emisa molala straight ka lebaka la gore ka gore gale ba kula ba ne ba dula ba kobile. Within 5 minutes ka pankareng ka metsotso e mehlano e be le gore ba kgone o emisa molala o ema ga botse o kgona o thena ba sheba kwa ba sheba kwa ka ntle go seo ga ka ba bona ke utlwile batho ba bane ba dutse mo cause ke ile ka tsoga ba re he Dr. Monica mme o le o ba beile mo ka wheelchair ore molala o ne o sa kgone o emelela o be straight. Gape ga batswamo ba ile ba emelela ba tloga ba tsamaya ka bo bona ba sa tlhotse ba tswa ka wheelchair bana ba re yoma ga o tloga jobele ba ile gore mama a re ke ikutlwa ke le botse ke na le maatla jalo ka mantswe a mangwe motšhini o kgone gore ka nako o ba thuse ba kgona go emelela ba sepila ka gore o kgotlheditse maatla mo mmeleng wa bone. Jalo tse dingwe tse motho a ka thusang ke motšhini o ke nyaka motho a reng ke na le pain e bang teng mo seretheng e tloga e tsamaye ka moraloto ya ba lo fitlha mo thekeng e leng gore eo e tloga e le sciatic nerve. Nerve eo ya tlhaba kore e tlhaba ka re motho o na le ntho a e gatileng. Ba bangwe o fumane gore motho o na le dilemo kapa mengwaga e mo tshwenye. Ba bangwe ba tla ba re ke gatisitswe o mongwe o tla ba re ke phela le yone. Ke batla motho o ga e le gore o teng a mathele ko Leo Cell Center re tlo mo thusa pain eo o tla tsamaya a sena yone ka lebaka la gore motšhini o kgona go thusa nerve eo ka nako eo e be e le gore motho o fumana pheko. Jalo tse dingwe tse nka reng motho a ka thusagala ka tsone ga tlile ko motšhini a tlile e be ramo ya motšhining o ramo fa le di-herbs tse re di berekisang. Go na le batho ba maoto a bone a rurugang e ka na ba ile gore a ruruha ke le bakala pelo e ka bataba di pio e ka bataba inflammation e ka ba lymphatic system e ka ba ile gore a ruruha ka le bakala re madi a sa sepila botsi go fihla ma emong mo ile gore motho a mokhosetsa go hema ka thata short breath e be ile gore le fatigue e re bulelang ka yona motšhini o gona gore motho o mothuse le di hipster ba fang tsone ba bang e be ile gore maoto a ba boima meaning a swa bo hatu kapa a ba numb motho a sa kgone o fila maoto a hae e be ile gore go ba le ba ebileng gore ba na le di bothata ba ka gare ka ba ile gore motho o na le ntho e bitswang intestinal bowel syndrome kapa e ka ba di ulcer bile ha e di ulcers tsone le ditlhare tse gana jalo re di berekisang o kena bohloko bo le teng mara ga o tswa ka monyako e be ile gore di ulcers tseo di thutse ga e sa le taba ya gore re bereka acid fela empa re berekisa ditlhare tse e leng gore di kgona go thusa maqeba kapa diso tse e leng ka gare tse e leng gore di jilwe ke acid kapa ka lebaka la gore motho o na le ntho e bitswang leaky gut kapa e ka ba di-bacteria tse sa balancing kapa mabaka a bang teng a e feletsang tsa gore motho a be le di-ulcers jalo motšhini o kgona go thusa ka pila e be e le gore ditlhare tseo di kgona go tswalela dilota tseo batho ba na leng arthritis arthritis e e leng gore e mathetse mokokotlong matolong maoto mahetla ana le yona motho a sa kgona go phamisa matsogo ga a sa kgona go sepila arthritis e keneletse ka o fela mo mmeleng ka gore ke autoimmune disease re kgona go ba thusa ka tsona gape blurry vision matlho a sa bona botse e ka na ba taba ya glaucoma e ka na ba e leng gore motho o na le cataract ba bangwe e ba fela taba ya gore ke lebaka la tsukiri ke lebaka la high blood pressure ke di-cholesterol motšhini o wa rona o kgona go ba thusa le ka tsone tseo and then to engwe hate e ke ratang kudu ka yone ke bulela ka bomme mona mo e leng gore popelo ya motho ya prolapsa o na le gore popelo ya e utlwagala ka re ya tswa ba bangwe le ga bolo tlhapoloo o a fila gore go na le ntho e emeng ka molomong wa bosadi ba gae e be e le gore popelo ya gae ga e sa e tsitleile ka di-muscles tsa mo pelvic flooring ntšhino o kgona go goga di-muscles tseo e be e le gore e gotlela madulong e sa tlhotse e ba ka re ya tswa ga lotsha motlhapoloo ba prostate le bona e kgona go ba thusa ka go lokisa pelvic floor e be e gotlisetsa di-muscles madulong jalo prostate e sala e iketlile ke nna go le go bona ga ngata kudu batho ba bontate ba tla ba tshwere ka moo ko lower abdomen motho a re e ba rekeng prostate ya ntshwenya ka mo ka mo and nnete ke gore prostate ga re tlo kgona go fila yona go kenywa mnwana ka morago then ke gona mo e le go tlogalang teng jalo ga go ba le pressure kapa boima bo imetseng gape lelela wa kgonagala gore o ka ba le distraction kapa go imelwa gwa prostate ka lebaka la mo e position e ileng gone pele e fitlha tabeng ya gore e ka thiba motlhapoloo kapa go a ba le go roroga kapa go a ba le taba ya gore motho o ne o dula a ba le pain tshwantse o etse bonnete ba gore lela la motho o le hlwekile gore go se ka ba e le gore ga gona boima go rectum ya gae jale ba tshwenyang ke di-period pains bomme di-cyst ba ba e leng gore ba na le di-endometriosis infertility ba sa kgone go fumana bana ditlhare tseo tse di berekisang ko leo cell center di a ba thusa empa go na le mo ditlhare di sa kgoneng go fitlhelela teng ka lebaka la gore maemo a mangwe a boima go fila ditlhare jalo motšhini o re o berekisang kapa metšhini eo re e berekisang ke mo e kenang teng e kgona go lokisa mo e leng gore ditlhare di ka se kgone go fitlhelela go tshwana le ga e tlileng gore motho o na le growth ka ditlhare fela go nyakega le motšhini o kgona go kena o thuba mo tshwanetseng go thubege gone ba na leng dilota tse e leng gore ga di fole ga o na taba gore e na le selemo se sekae selota seo se sa fole ko leo cell center motho a fitlha re kgona go mo thusa ka go lwantshana le inflammation e teng mo mmeleng wa gae le go hlwekisa mmele wa gae le go etsa gore go ba le oxygen ka eng ka o ba fa oxygen gore

0: kapankareng go be le neurotransmission le se economy speech o gona o sepela o gona go mmele o gona o pudedisana gore now bina hana jole ke nako gore mothalo e thuma jale e se taba ile gore kwa etlela fela kwa e senyagela mohlapolo le mante jalo jalo jale go nna le taba ya matla energy le energy ra gona o thusa e be motho mo ha re mo isa mchineng o e be ile gore o gona o mokenya barking energy matla jale eo ha e emele gore o neng kapa neng o tla kena matla a le siko ga a e tswa ka monyako e be ile gore matla a teng re be re mo thusitse go tlosa tse ntseng gore matla a sa kgone go circulata le mmele wa gae go na le taba ya lebanta di-shingles go na le tumelo ya gore lebanta ga le tswile le jeka le le kopana motho a tlhokagala ke dumela gore eo e no ba tumelo fela kwana go tloga go na le bothata ba di-nerves ka ntle go di-nerves le immune system jale ga e le gore motho o na le lebanta go na le gore le sa kgone go fola ka gare le fola ka ntle jalo ntho e tsang gore le sa fole le sa kgone e isala le fisha le opa ka gare ke lebaka la gore lebanta le tloga le involve di-nerves jalo ntho nngwe le nngwe e kenyeletsang maemo a gore di-nerves a sa maemong a botse o tla yotlwa ka go fisha ke mo ba bangwe ba tla re go fisha dirupi a sena di-shingles o mongwe a re go fisa godimo go nama ga tshwara e ba botlhoko ya fisha e tloga e le lebaka la di-nerves jalo ga e le di-shingles teng go tloga go ba worse maemong ya cancer e tla kenela kudu ka yona beke e tlang empa re deala le di-after effects tsa radiation le chemotherapy a re kgothaletse motho gore ga e le gore o radiationeng kapa o chemotherapyng a di emise di botlhokwa le tsone empa motšhini o re o berekisang le ditlhare tsa rona di thusa o lwantshana le ditlamorago tsa radiation le ditlamorago tsa cancer lebaka ke eng motho a ntse a sepise yaka o dula a sa fumane thuso e matha e ntse e senya ditho tse dingwe tsa mmele e be e phatlalaga le mmele ka o fela e be le gore motho a sa kgona go fumana thuso jalo ka mantse a mangwe nkare ko New Cell Center motho a leng e le gore o na le cancer ntho e re thusang kudu ka yona re tla mo thusa ga e sa thoma and then gape le ditlamorago tsa chemo le radiation mara motho o mongwe le o mongwe a theeletseng kapa a mametseng gana jale ga ke mo kgothaletse gore ga e le gore o mo radiationeng kapa o chemotherapyng a di emise a tswele pele le tsone le rona ga e tla mo rona re mo thusa ka tsela e re thusang ka yona ke mo re bolelang ka taba ya gore go na gore gwa berekesanwa ya ra berekisana complementary medicine yeo
1: Dr. Monica Mathebula
0: Wakalanga
1: Emhlabe
0: Hawa Wala
1: Eh ya nirbele Ah nirbalanga asnamak sesmeri kare go kwela khatshiri ya ka go tsheka mo khatshiri o di bulitse go motheletsi re leboga kudu o ka se sepele o sa botsa motheletsi gore o hwetsagala kae ka matshatshi a fe di nomoro ke di fe nae re ke mo gopotsa motheletsi gore ka malabobedi sesmeri ka mathemoila o hwetsagala ka Giyane Makhosene section A ke mo hwetsagala gona bagana ka iri ya bosupa le iri ya bone mathapa sesmanika kungwane ile kwe
0: kungwane ile akhonok e taba e re taba rena le bone ka di 29 tsa kgwedi yona ena ya July ga JJ pela railway station ko Pitori re taba rena le bone ka di 1 tsa August kgwedi early re yang ko yone be ke tlang ka Mokibelo khona Francis Bartley Sesulu Tailing Schoolman, Le Prince, Le Princeman Place, Office ya Mathomo. Polokwane, ka Malabone le Malabohlano beke engwe le engwe, ko 82 Hans van Rensburg. Ga motho a kena ka gate, monyako wa boraro. Ke sa tshwa hape ke re,

0: κάμω κάποια λε ρεβαβίνα που κουκαλαμπώνε χω τσάπλα εφ' κάρολο αναγέ μα τσέλεξι για μωρό μου χωλό για τσάκα που κουγιόν να κερά τερά τερά τι κερά τελερά του λέλου μου λάγω σε λεκάν σου λε σέλο για μη ρέτρα για μπον χωλό Kobo ke tshwa dire tshoka Lucas Molope ri khukagantshitse le yena ka mogala re tlo ba re lebeletse seretso seo a re go sona re go a se reile go tlhogo ya gore ke lentibetse le badi le badi lentibetse lentibetse le badi le badi gore wa tseba go ntebala go la ga mafelelo pele re tlo ba re lebeletse sereto se na se malebana leng a go tetaba mongwadi o tlo re fa o tlo re balela sereto se ka brao ga fawe a re fa kgwekgwe ya sona gore ga botse sereto se se bolela kang ka brao ga fawe a re fa molaetsa go tlo ba go ena le sheding wa motheletsi wa thobela FM tse weleng gore re tlo ba re dišala morago ka gare ga sona sereto se e le gore ka morago ga fawe ge tlabe setse re boletse tse dintšhi ka sereto se sa Lucas Molope re tlo ba re lebeletse puku gape ya go ngwalwa ke Hosea Ramphekwa Gifted Hunted and Haunted go thobela FM Hosea Ramphekwa ke mongwadi wa puku ye puku ye re tseba ga ditsebekeng ya go feta go tshwana le puku yona e ya direto e malebana le batsebalege ba rena di na letsana bjale le bjale bao e le gore ka morago ga maphelo a mabotse ao re bonego ba phela ge ba be ba sa phela le rena go tlhokofaleng ga bona yo nna we ke dišiša fela ka nnete ke matlhomola pelo nna e kabe e le gore mabaka ao a tlholago seo ke afe go ka ba go ena le dilo tseo re ka di supa gore a re ke ka lebaka la sele Hosea Ramphekwa o tseba bokaone go feta rena bjale ka mongwadi le monyakišiši motheletši o tlo re botsa ditaba tseo ka moka a ba a re botsa le gore na ditharollo e katla ya ba dife ke ra pheletsong ya pukue re tlo ba re tseba tseo ka moka ge e le ga bjale gona e re ke amogele Lucas Molope shu ke khokagantshitse le yena ka mogala ka puku ya gagwe yeo a kgobokeditse go direto a tlo retelago se sengwe ke re go yena ke re Lucas Madumeshia o ngwane shu e re ko go tame ke be ke go amogela lenaneong le la moremogolo bosegompialo kgono ka labone
1: thobela ke go lotsha thobela ke go lotsha mogafi re ketse sebaka se le nna wa telebage sebaka se le nna re seleosana ka mo sefaleng ke le bogapele a mo le batšhiretse ba rena o tswelela kgole le gausi e le gore batšhiretse ba sepela ka difatanaga goba ba le ka gae re wa le bona re lebogela kwa bona ge ba ile ba ipha nako ya gore batšheletse lenane la rena ke nneteo ke yena Molope Lucas mongwadi wa yena buka ya yena meretla ya bonkgolo go boketso ya direto ke pheto le kgone tlhogotaba ya rena ke lentibetse lebadi lebadi ntle le go sena sebaka ke tsanama ke tsena ditabeng lentibetse lebadi lebadi nna ke sentse eng le reng letebatsa nna kgorano ya ka le nna e feletse kae ka ge le tshepisitse gore le tlang kgoba re nabo ka feta molaleng le tloga le sobiša e le ruri maaforika borwa a le gono le ntlhapile diatla ka mo go makatjago bagolo ba swabileng ko go feta molomo le gopole gore ditlabonyane ke ditlabima ka mediro le tloga le ntapela e le ruri a fa bana ba lena ba ka tla bantsena goba ke gona ge le re ke lena bafša ba legono bontsi bja lena le nkgopola ge le kopane le mathata le kgopela thuso go badimo ba lena le gotse le phela ka nna e fela legono le re le ditsebi ga ke makale bontsi bja lena le phela le letlalelong bangwe le šitwa ke malapa tsotlhe di tlhaga ka gobane le lebetse mašupi a lena nna motheo wa bophelo ditso sa batho baka ka boripana ba tšheletse seroto sa rena se se bolela ka setso se bolela se re lentibetse lebadi lebadi ke setso se a tsota se a lla ka ge rena bašwa ba le kgone kudu-kudu re itebaditse sona o no bontsha ga botsemo le tso re go tsang ka mogare ke seo baswa ba se dira go re ke ba jago ka se ka se jo sa ga borena re se gopola ga fela re nya ka go ikhola ka tsela le tsela o mme mora rena o lo le mo shaba so gore tlhokomelang gore go ke ba tsa se jo sa rena go tloga go go ipori ya me mongwe le gore ga mabotse ka gore go apele kua bana ba rena ditogolo le botlhe ka moka ba tlatla ba sa re tsebe go ba sa tsebe botso ba bona go ba bona mashupo a bona re tsara la sta fela mo ke a leboga mogashi
0: wa tsiba ka re ga seretse se e ke le morile se sengwe ga ke se ba di fela ke mo sakaseki wa dipuku ka go lelengwe ngwane esho serato se se theile go dimoga motho fatso go tloga mothaledi wa mathomo go fitla mothaledi wa bokae ga botsa ke nore go tloga mothaledi wa mathomo go fitla fa le fase sereto se se itheile go dimoga mothofatso mo o mothofaditsego segagaborena se se a bolela se re nna ke sentse eng ke latela gape le seo se bolela gore gape se malebana le baswa bao ba tlogela go segaga bo bona bjale le bjale bjale la mathomo ge ke bala sereto se ke nyakile go tseba gore ga botse go bolela mang gona fa ka re ke se bala ka kwa gore go ya kae ka re afa ga go bolele motho a maoto a mabedi go na le se sengwe se filwe maoto le ditsebe le moriri le matlo hei go bolela sona ka lentsu la motho bjale bjale bjale ka hwetsa o motho fa di tse segaga borena e re o ne maka
1: Ya wa go ya le mogashi le re tloga re nya ka ora wa se be le go ga shedi
0: o se pedishitse rape ape ape mona molo papa se ka nya tsa mona ki di ba di le nyana man dikanegelong kopana bjalele bjale bjale ke nyaka go tšea ke nke ke go tlhobolele mongatse fa ke re ke bone o dirile taba e botse gore o phedise segaga borena o sefe semelo sa motho se ipolelele e seka ba wena o bolelago se ipolelele shimo se a ipolelela se re nna ke sentseng le reng le tebaditše nna kwarano ya ka lelena e feditswe e feletse kae ka ge le tshepišitse gore le tlang khoramela bo ka pheta molale go bolela setso se sa segaga borena o bile o tsere o se mothofaditse bile o se apešitse le dipheta monna hei o se tshepišitse se re le tloga le swabišitse e le ruri maaforika a lehono le ntlhapile diatla ka mo go makatsago re leboga mothofatso ngwaneso re leboga mothofatso re ya go reta tabeng ewe pele ngwaneso a re bolela o kompotse wena bjale ka mowadi nna kgane go die bjang magareng ga setso le baswa ba lehono goba le batho ba lehono ka kakaretso
1: ka mokgo ke tlhalosang ka gona go bontsha gore kharano ya magareng ga setjo le baswa go ba batho ba gaga jwale e tloga e fokola go ba e putlhane ka mogwe mentsi e ka ba ka mogwa wa dijo meaparo mmino le nyalo ka kakaretso aka dijo setjo ga se sa tshwara jwalo ka kua morago gore re itebaditse sona gore mo re sepelang gona selo le sengwe se re se dirang re disetsa batho ba shoestan go tshwana le kagale jalo e etsa kgwedi ya september ontsi re ba re apere tsa batho ba shoestanjo mara re re eteka bokgwa ba rena re lebetse bokgwa ba rena ebile ba bangwe a re kwešiše gore bokgwa ba rena ke eng ka gore re gotse le go bona bokgwa o ketoka ba batho ba shoestanjo re timetse ke re tsatsa tsene le morago ba gere ile gore le ba ba retile mpeng le bona ba latlile jalo go ira gore e ntse go dira jalo jalo ba le ba satla le bona nami le ba tloga le sefila go tlompo go feta
0: ngwane sho ke a go kwa ipya ke nyaka go butsa se sengwe fa ore na ke sentseng le reng le te ba ditsena ga botse ga re lebeletse batho ba le hono re sa ba le baswa fela setso se ka mo pukung e setso ka bo sona se re le tebaditse nna na setso se bona go ya ka fa o nna le wena re bona go ka gona setso se re le tebaditse nna nna le wena re reng ngwanesho nna le wena re reng re tumelelane le setso seo se bolelago ka fa se re ke a le bona lena le itebaditse nna nna le wena re a dumelelana gore ka nnete maaforika borwa goba motho moso o itebaditse setso sa segagabo goba go na le ka mokgwa o mongwe re rata ditso tsa batho ba bangwe goba re ka e beya ka mokgwa o mongwe re a fapana le ka fa o setso sona go bolelago sona
1: setso ka mokgwa o sekeng ka gona bontsi re itebaditse sona ke re thoma ka mediro a rena ka mokgwela ke tlhalositse gore bophelo ka mokgwa re phelang ka gona dijo eketlhe ka mokgwa di aetaetsa goreng re tloga re itebaditse setso mo e leng goreng ga re sa rata go lema ga re sa rata dijo tsa ka mašimong go na le gore dijo tsa ka mašimong rata go ja dijo tsa kagare ka mabenkele ke e le gore di apeile go banka re ke process food ka dina
0: lalala ke a go kwa
1: dinetla ditlou magapu maraka a se dijo e le goreng re ka di tshabela ebile re dira dišišiwa ga jale ebile ge re thoma re bolela ka go sona le go tlhagole motho o tla go botsa re nka se tlhagole ka sedieng ka sedieng
0: o bolela tabe nngwe gore kgwarano setso se re kgwarano ya ka le lena e feletse kae ka ge le tshepišitše gore le tlankgoramela boka pheta molaleng le tlankgoramela boka pheta molaleng tshwantšhišošiwe a seng tshwantšhanyo tshwantšhišošiwe le tlankgoramela boka pheta molaleng ngwane shompotse gore go diagalang kana fa setso se se itaetša se ile ya ba mogwera wa rena ra se akaretša ka matsogo a mabedi ra se rata ra ba ra dira kgwarano le sona ra tshepišana le sona gore re tla dula re le ntwete re tla dula re go kgorametše setso bjale ka pheta molaleng re tlhaname kae ngwanešo motho moso o tlhaname kae o tlhanametse segagabo nneng ka fase ga mabaka afe
1: gagaelo e re lebelela re ka thoma kudu ka mo manyalong ka mo e re lebeletse meaparo ya ka manyalong gontsi ga re tshwane go apara diaparo tsa setso e go nyalwa go nyalwa ga go sa latelwa melao ya maleba ya gore mang a ka se rere magadi magadi a swalela ko go rerao ebile gagaelo re bona ke gore go bontsha gore mosadi wa kgona go nyala monna mo lebe re tseba gore monna ke ena o e leng goreng o dia o nyala mosadi ele ye nngwe gape ge re re lebelela mo ga ga kgorane kana ka mo gare ga lenyalo go be go bina dikiba le dinaka go ditiko dikaganya le ke kwa le kwa ke ketele ke te ba ile hore no ba se dira jwalo a hore kana go ile hore ba ba le merero ja go swa le manyalo leng ba go le ka le dingaka
0: eh
1: ga nya le registe gore a wa renya ka mmino re nya ka go bona dipikara dieng moshito o ke ba le moshi
0: ya
1: go dina se se ga go pi
0: o tswala se tswala pele setso se re letloga le swabishitse e luruuri ma Afrika le hono le ntlhapile diatla ka mogo makatsago ke le ka o tswala pele le wena ntlhaye nke nke ke botse botse nngwe ka mogwao o laetse gore bjale ka ma Afrika re na le go rata ditso tsa batho ba bangwe tabe itswa kae mogolwaka itswa ponong ife itlotlheletswa keng ge ba go bile le papetso magareng ga setso sa rena le sa batho ba bangwe e ka ba makgowa ke ka lebaka lang go bonala le go ya ka fa wena o boletse go ka gona re sekametse ka ditsong tse dingwe e utla re lebetse sa gaga borena tabe itlisa ke mabaka a itsego go ba go diagalang
1: yona e tsweletsa ke mabaka a rilego mo e le goreng re bona ga gannyalo ge go na le maAforika ga borena ba e le goreng ba sa dumela go bo re a tseba go phesa di olele ra bona didingaka nna le ba e le goreng ba sa ba nyenyefatse kwa le ka tumelo ya bona gomme ka gore bona ba diang ba dumela go eng go dumelo ya batho ba ba sefeng kare ga nnyolo re bona baswa ba gannyolo ba tsere tumelo ya bafaladi ya kua e gepete bangwe ba tsere ya kua muslim mo e leng goreng ba ile duela ka godimo bontsi ba bangwe a ba di tsebe gorena ge ke apere ka mokgwa ke apereng ka gona goreng ya geso ke ra goreng na ba thaba ba reno ke gona ge a thomile setso se sengwe go ba re ketso ka setso pele ke shebile gore o santse re ipotsise ge re tse re dia gorena go o dira sele se na kgoro ya kedi kwa morago yona e amega jwang
0: Watseba tlhatholo ya ka fao o tla go le kera ka fao o tla go le tlhatholo ya puku e ka gona ke kwa go gata godimo ga puku nngwe ke gare ke a e bala gona bja le puku a gona e re e bontsha mabaka ao e le go gore rena batho baso re feleletsa re palelwa ka gona puku a gona e tla ka mabaka a gore o bontsha mabaka ao e le go gore rena batho baso re feleletsa re palelwa ka gona magareng ka tse dingwe e bontsha goba ka nnete re ekiša kudu merafi ye mengwe re nyaka go swana le bona mme ebile yone e tloga e tlhalosa gore mme merafi eo ke merafi e e leng gore ga e sa le go tloga kgale le kgale ga botse e tloga e lebantshitse morafi o mosweu gore batho bawe go ne e bonna ba magareng ga bona le rena mme ka go rialo re ka se tsoge re tswetse pele ge fela re tswela pele le go dira dilo ka mokgwa o bona ba di dirago ka gona go ekiša bona ka mokgwa o ba dirago dilo ka gona eupša rena re sa itemoge ra di dira se rena go ya ka setso sa sa gaga borena ebile e tloga e fa le motlhala puku yeo e re gape le modimo rena maAforika re tloga re latlhile modimo wa rena go ya le ka fao e leng gore re be re tseba modimo ka gona namile shimo o re tsere modimo wa bodikela wo o re go sele se mothusiwo o le gwetse dibeng bjale le bjale puku e tloga e tlhalosa ditaba tse kgolo puku ya gona e tlhalosa mabaka a e leng gore e re ka ona motho moso ka sele se wa palelwa o tlone go palelwa ge fela magareng ga tse dingwe o sa tswela pele go ekiša bagateledi ba gago go nyaka go dira dilo go tshwana le bagateledi ba gago e tloga e tlhalosa taba engwe gore gore re fenye taba ya kgathelelo le kgethologanyo lefatsheng leo re phelago go lona ke o thoma pele ka go itemoga rena gore ke rena bomang ra dira dilo se rena ra loela gore re se dire dilo ka mogho batho ba bampa di dirago ka gona le ka fao ba re rutile go ka gona re tswe bo boneng re tsene bo reneng bjale se re tso se sa ga go se ke kwa se kitima go dimoga godimoga puku eo ke e balago gona bjale bjale ngwaneso ke na le matshwenya go nyana ga nyane nna ke nyaka o tla ka mo historing ka fa motho moso go rabe ka mogoga se a itire ga gona motho mo lefaseng yo a gateletswego kudu lefaseng ka bophara go swana le motho moso a re go gatelelwa ba a tseelwa le segaga ba a tseelwa le malemi go ka lebelela batho ba so bao ba lego bao ba phela go Europa batho bao tlhago ya bona ga botse ba tswa ka mono continenteng ya Africa upša ba bangwe ba phela bo Mexico ba bolela malemi a itsego ba phela bo Belgium ba bolela malemi a itsego ba phela kaekae ba gasagane le lefatshe le ka moka na ga ke le go botsiša khatelelo apartheid le bo koloniale go ya ka wena bo ralukile karolo ye ka kang go dira gore motho moso a be le sela re ka re go ke self hatred e tshwara kana fa ngwane sho bo ithoyo e tshwara kana fa o kenya ka botsi ya papatso na le wena tletle re bolele go ya pele
2: Le khone mo Powerflex plan le Master V. Re na le shadi. Ga a rata go bofelona ke tsa bophelo.
3: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe. Ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
4: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka go di e sna go di kontraka. Takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kwe mwe le nngwe.
3: Ah, nna yo.
4: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
3: Nyane, ke bo humana ka e bontsi
4: le. E go tsagala ka go Vodapay app. Boba online tsola pele o ba bontshe gore o tshwere tshe tshompe
3: ke tla dira bialo
4: bona le dipielano further together Vodacom
0: mo shata wa tsebo le bo ithabisho go tsa kapukong ke be ke go botsisitse ngwane e shukare nna le wena a re lebelele bo colonial a re lebelele a ke tsebo rutse ba history go fitla kae a lebelele bo koloniale re be re lebelele ge dinaga tsa bo Europa di be di ka ba ka kontinente ya Africa the scramble of Africa ge lore tsa history o di fatlhogetse kabagano ya dinaga tsa Europa di ka ba ka Africa le ka fao di fitlhile go ka mono kontinenteng ya Afrika tsa dira ka gona tsa fa motho mosoma le meago a bona bjale le bjale thuto ba thoma o sepirisa bona o nagana gore dilo tseo ka moka di ka ba di go atlhafaditse motho moso bjang go nyatsa segagabo
1: sa pele ke gore ge e lwena motho o ka kgwetsa e le gore go nna le ile gore go momedi o khitse o bona le ka go di mokaka o ke o ke tsama ka go phirelela gore e ke o ka tsana le yena
0: mmm
1: ba ba le tsela re bulelang ka di role model o tlo phirelela go tsana le yena ka go lebetse mo o na le matla re leng ke mo eta pele o na le sela le sela yalo ba le ba tlo se ba le ge ba etsa ba tla ka mogwa wa go spisiwa wa go tla ka matla mme ile gore motho mo wa bona ro batho ba ke batho ba ba le maatla ke mo re sa bona le ga mmile le motho ba bona le goa wa tshoga o tsara le ipena go mo tsoka o di mogatsa yo la ga le ka go di mogatsa gore le nna ke mo tsumwe ke le maatla a go tsana kana le ke tsone ke go feta mo dina wa ntja gagwe o feta dina wa ntja gore gore ke mo le tsumwe ka se dira ke tsana la go go tsipiwa ke mo tshoga e ja so ke tsana la go go ja di tsitsi gore nna le yena re tsipile le nyepe ke mo re bona ba ba ile ba fetola polelo ya bona ba lebala ya bona e le gore ba e nyantse le pele ba lebelela kudu go e ya batho ba sfi ka ge ba dia le bona ba nyaka go tswa ka re ga kgatelelo mme o la ba selemo gore le bona ba e kgatelela ka go dia ka go nyaka sa ga bo bona go ba ga senyenyefatse ka ngwana go diang
0: The most lethal weapon, the most lethal weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Sebetsa se se kotsi-kotsi sa go bolaya seo se le go matsogong a mogateledi ke monagano wa mogatelelwa. Kopole ya Steve Biko. Ase ena fela a ile go a lemoga gore bagateledi ba rena ba ralokile ka mogopolo wa rena goba ba re amile kgopolo. Monna ba re ke Frans Fanon o ngwadile puku ya Black Skin White Mask. Le puku tsa go swana le bo The Richard Death. Mokgala bo le ena go na le mo kudu a bolela go ka boitlhoyo. Dipuku tsa gago go ka di latela. Self-hatred goba self-hate. A bontsha go ka mowe ke kgatlha kudu ka lebaka la gore o na le tsebo ya bongaka monnola. O bolela ka ka mokgwa kgatelelo ka bo yona e kgone go ama motho moso ka mogopolong e thomile go kore kgatelelo re ka e bolela ka mokgwa rating wa dijo ra diyang e utlwa kgatelelo e kgolo ye shoro go ya ka banna ba e re ko go bale le bona Steve Biko, Frans Fanon le ke mang Ngugi wa Thiong'o decolonizing the mind batheletse batlang kgopotsa engwa dilo ke mang ke nagana dingwe le ke Ngugi wa Thiong'o decolonizing the mind ke ena monne o mongwe banna ba bararo ba kgonne go bona kgatelelo gore ye shoro ya go tlo tsea mengwaga ke a go fetola kgopolo ya motho gore a ipone a fefogile ga ipapetsa le yo mongwe mo mafelelong a tla bago a hekisa ena motho yowe gore a ipone e le motho yo a feleletsego e tla ba ge yena a swana le mogateledi wa gagwe le motho yena ke ka lebaka la go Frans Fanon a bolelago ka the dependency complex gore batho ba se bontši re swere ke bolwetse ba re ke the dependency complex gore re ipone re amogelega re le batho bao ba feleletsego ke ge re swana le bagateledi ba rena ke gopotsa ke wena gore motho ga a le ka godimo ga gago a go gateletse goba ile o mmona e le o mokaone go feta wena e feleletsa e ba thwadi ya gago o nyaka go swana le yena banna we ya ne kgwarano ya ka le lena e feletse kae ka ge le tshepišitše gore le tlang kgoramela bo ka pheta molaleng kgatelelo e re kgaogantšhitše le sega gabo rena ga re sa le phetaela go sega gabo rena molaleng re tswile go yona ngwaneso a re tswele pele nna le wena re tlo ba re memile motheletši re nyako kwa dikgopolo tša gagwe go 086-000-2452 eupša tabatse mogate gona tabatse di na le go ntsentšha maloponyana di na le go ntsentšha lelopo dikgopotsa dilo tse dintši o tswela pele ngwanenšore bagologolo ba swabile nko go feta molomo le gopole gore ditlabonyane ke ditlaboima ngwaneso tlhalosa o ra goreng gona fa nko gore tlhalosetse ga botse ditlabonyane ke ditlaboima banna we le gona bagologolo ba swabile nko go feta molomo o ra goreng ngwanetše
1: awa mo ke se di bontsha ga botse gore ke ba go le gore ba se tabile go go feta melelo ke bolela ka ka ba dimo ba rena ba tloga ba swabile go go feta dilemo ke ba di di shone ba na bile ba di tsogolo golo ba ga ka tsaya ke ba libele di ba bona re dimela re tlatlhatsa ba tloga ba swaba go go feta melelo re ga gara le fa ga bo rena ene go mme rena mo ga di tlhanya le di kaile e re se tsaya ga nyane ka go ka go tlhokomologa ga ga bo rena sela mafelo le se ke re bakela mahloko le madimane di ka bunyane di ka bu ka mogore se se o ka gona
0: ya ke ka go go o ra gore go latlhemfa se ga ga bo rena ga re di gadikele go diphura ke se o re botsa go sona o tlo mpotsa gore bjang ngwaneso e re ke tseye papatso ka fano ka lebaka la gore hei ke nagana gore ye yona ntlha ke na le kgatlhegele kudu go yona gore ga re di gare ge ba re tlhadile sega ga borena sela re ile go ra re re tla se kgoramela bo ka pheta molaleng mme ga go sa le bjalo mme wena bjale ka mongwadi o rego ga re di gadikele go diphura ngwaneso o ra bjang o ra eng o bonang kgane a go netaba re bolela ka morago ga se
2: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scrolla lightes
5: ah Master V ga ke robale ke dula ke scrolla bošigo botlhe
6: o na le scrolla lightes
5: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
6: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube premium mahala
5: bjale nka e humana bjang
6: e hwetšagala fela go Vodapay App tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse jong pele
5: ke tla dira bjalo
6: o na le dipeelano further together Vodacom
0: e re ko go botsa taba nngwe mongwadi ke tlo go botsa gore ke ka lebaka lang ke go botsa taba e wa mmona monna o bareng ke Vladimir Putin wa mo tseba
1: ya ke le go bala le tse di tse ka yena mo
0: ya ke president ya Russia ye o gabjale e lwa go le Ukraine
1: ya
0: monna o la ore mogateledi le mogatelelwa ge ba fitlha legodimong pele ga modimo ba swana ba tlotlwa ka moka ya ora a ego eo ya gore go tla lebelela mogatelelwa ba re e awa kgale o gateletse motho ae wa gana re mogateledi le mogatelelwa motlhang ba tlhokofala ba fitlha legodimong pele ga yo maatla ba tlholwa ka moka ba tlo a tlholelwa kotlo ore mogateledi o tlo a tlholelwa gore o ba a gateletseng mogatelelwa a tswela pele a re mogatelelwa yena o tlo a tlholelwa gore ke ka lebaka lang a dumetse gore mogateledi a mo gatelele a nkebe ka se bolele mantšwa ke gopotsa ke sereto se sa gago ka lebaka se mpha dilo tše dintšhi one ke tlo go botsa gore mantšwa a tsena kae a re bolele nna le wena bagologolo ba swabile nko go feta molomo le gopola gore ditlabonyane ke di tla boima ngwaneso o bolelang
1: gore ke tlhalosaga botsere ke mo go leetsa gore a dimo ba rena ba tloga ba swabile nko go feta molomo ga ba sa le motsotlhe ka rena se ba re lebeletse gomme jalo ka ge re nnyadite le rena ke dimo ba re tseba gore re sa tlo aparela ke mathata le go tlaišega le go ba gakanegong
0: ngwane se tshware kana fao o kompotse ditlamorago tsa go tlhala tsa motho go tlhala se ga gabo ka mono Aforika Borwa yo ebile ga botse maAforika ka bontsi le ka mono Afrika borwa go na le mehlala e mentsi ya go bontsha gore batho ba tlhadile sagaga bo bona o tsebo re le leme ke sagageno
7: re
0: ipa wa tsebo re mo le fasen le re phela go lona go na le batho ba se gona bjalo ge ke bolela gona bjalo gona bjalo ka balapeng go na le batho ba se bao bana ba bona ba sa tsebego segaga bo bona ba sa tsebego sepedi ge ba ke bapedi ba sa tsebego Setswana ge ba ke Setswana ba bolela Setswana ba ba setsebego se tshakane go ba Setsonga ge ba ke Matsonga bjale le bjale ba tlhadile segaga bo bona bana bao ga a tsebe le gore ge ke re ke kgopela metsi ka sepedi ke reng le tse dingwe fela tse dintšhi tseo di ka bonalago mpotse ngwanešo go latlha segageno ka mokgwa oo ditlamorago tsa gona keng tseo ka seretong o re le gopole gore ditlabonyane ke di tla boima ge le kgaogane le segago borena ke dife
7: ge le ka lebelela phelo kwa fatsipua kwa mosantlhete wa bolesomesupa la bosesomesae ke lekile go ka di gwatha ke lekile go ka di gwatha mola ke bontsha goreng a ke makale bontsi ba lena le letlalelong bangwe le šitwa ke malapa ikega yena go bontsha ditabonyane ke ditabima ke ngwa ke dingwe ke e le goreng ge re itse re latlha setso e ke re tlhagela go batlalelong go šitwa ke malapa ka gore bangwe re šitwa ke go latela mekgwa ya go ka thega malapa a rene le go a thea go a leka mogo bagologolo e ba thea a o bona gona
0: 086-000-2452 Vladimir Putin, President ya Russia. Gari mafelelong mogateledi le mogatelelwa ka moka ga bona batlo hwetsa kotlo mogateledi a otlela gore o reng a gatelela a ba gateletse mogatelelwa mogatelelwa le yena a otlelwa gore o dumeletseng mogateledi a mogatelela motheletsi 086-000-2452 o kwang ka dikgopolo tsa mongwadi o kwang ka fao sereto se se tlhalosegago ka gona o reng godimo ga taba ya motho moso ya ke nyako e bia ka mokgwao e sego baswa fela motho moso go tlhala segagabo mongwadi go na le potsišeng o a e botsiša fa ga botse a ke no gore ka lebaka la gore re ketima godimo ga mothofatso fa setso se a re botsiša se re ka mediro letloga le ntatola e le ruri a fa bana ba lena ba tla ntseba Setso se sewe se a re butse se re a fa bana ba lena ba tla ntseba 086-000-2452 yona pjale le builela se radio ge le tla moyeng le kae a o tlo kgonega fa thobela fm moshate wa tsebo le boithabiso 086-000-2452 tsaka pukuntša mo re mogolo kgopelo tsa gago keng wena motheletši wa thobela fm re na le mongwadi wa puku fa a ke tšee botheletšišo a re lotšhe thobela le kae
8: Awa
0: ro. Ro bona mthompheri.
8: O na le top lane ya mangu.
0: E ke go tshele di tshe.
8: Ra tlise.
0: Yeah.
8: Ah bore.
0: Mm.
8: Ma promotion.
0: Mm.
8: Ka me yalo o tore. Ka na lwana. A tsara bore ne re ba mo kopae.
0: Mm.
8: A le tlo ba tsa ba sana taba le ba re ma. 3 months. Over 6 months.
0: Yeah.
8: nka ka mara go motho o ruga maoto para ba mo loile ke bona gore ga se sa ha bona gara sa sa rata
0: a re sa se go ngwane sho ke go kwele ka mohlala o e re go leboge a ge motheletsi marimeshi ao
8: ra le tsamisha magele ga e re tsamisha le batele
0: go tama rena motlomphegi re gona
8: e tsare di se tloge so pile go molena ka
0: ba
8: ba rena sona re flashile
0: ya
8: re flashile motho a sa sori tsa tsara ga bo rena re mo tsiya jwale ka motho e tsenga sa bolona
0: o ya
8: re re sa sori tsa se khale mo le le gore ke wa je sereng le tsa ke tabo batho ba bangwe le tsona ke ka khale mo go bona batho ba nang jo
0: khale bona ba o ile go di dira ke tsa ga bo batho ba bangwe ba o bona ka tsona ba sa re go ke tsa khale
8: ka nnete re go re tsinetse
0: go gona mo go tswelela go hloka bohlale re tlogela tsa rena ra re tseke tsa khale ra dira se ga ga bo batho ba bangwe ba o bona ba sa re go tswana tse o le di dira go tsa saga ga borena ke tsa khale ba tswela pele go di dira le rena
8: ka nnete re fa tswa se tsene sa go koma ka ona mo go go koma ke fa tswa go aloga go bo ka kwa tse ba di bolelang ba tho ba re ba tlang gore ka sa ha bo bona ba ba ya folo fao go bo ka kwa tsa ba tsa bona go tlamana
0: a o bana we
8: ena ga ba nyenye fa ke a bua
0: motlomphegi
8: ai re tloga re timetse
0: mwana sho ere ke le bogeng kudu go boledishana le lena
8: ke a le bo ga ke ruben maivelo ke ka mo postpack ke ga re se ke se ripeng
0: a ge ke ya gore mo tshele tsa ga botse ga tlo tsena fa a tla mpotse ditlamorago tsa go tlogela a tla mpotse

0: metha he ke lebeletse dilo tse di diragalang matšatšing a bo mmamotha ke kwa bothoko o selekane le selo ke rena batho ba borena ba latlhile setso re latlha setso and-e nagana o latlha setso sa eno o dia setso sa bo motho mongwe seo sa se kgoneng gape setso se ke tsa batho ba bangwe ke yana ke re ipotsa goreng ke a borena ke tsa gale re ra di latlha nke tse o nna o di a tsa bo mang ka baka la goreng motho yane ore o dia setso sabo ena o ya se kgona ke se gagabo o se nyantse kore o mmetse se mmetse jwa le ka medi ya mothare jale wena o dia setso sa bo motho o mongwe se wena bile o sa se kgoneng jale nke batho ba borena ba e dia malatlhile ditso a ba sa latela setso a ba latele le dijo tsa setso ke kwele mokekolo maloba motho o boletse a re motho o boletse a re wa bona lenaneo la omake le sufa ditso mmamotha o sufa tseya wane wa o sufa tseya ka gore o tsene motho a gale a bolela ka dilo tsa segale kore le nna ke nyaka o botsa ke kole ke ikwa ke sufa tseile tsela seroetse gore ko ja mosukung re latlhile ditso tsaya bo rena diila ore nke motho mo ja ntle ya ila o botsa gore di a ila o khuile nna ke fela ke botsa ke nna o khuile o ka e mpontsha ma boloketse ngwana na dirapa tsa gae di ko kae motho ane gore di a ila o khuile o mmona a boloketse ko serapeng se setse na manna a re latleleng setso re tlo phela and re tlo gola wa bona motho o boletse ka taba ya goreng o nua le motho o kobane like ngwana o setse ngwana a sena o tswala motho setse a tsenang tong mona e kile leng o itshware ntse ane o ya setse ya o tsenang tong motho a sa fisa ke se o bona batho ba rua maotse ke nnete ba rua le dimpa ba sa kgone go gotelela batho ba tsene ke malwetse a mangwe jalo o a tile ona malwetse a mo lefatsheng mo ga o loke selo ka baka la goreng batho ba ba sa ikilela batho ba ba sa ilela dilo tsa lefatshe le motho o boloka motho yo ena le mothola ba file motho ngwana ba ile kopana dirapeng ba bolokana make ke dilo tse di tshiampe tse e le goreng nna kogotsa ke re nna nna ke tloetse ke batsadike sa le monyana mara nke nyako o botsa maaka ke tseba ka dilo tsa setso le dikilelo ka gere ke theeletsa batho ba bagolo ke theeletsa ka nnete ke kwatsama ka nna fase ka kwa gorena ba re enge ga e diwe jwang bosu ga o letse molodi dipotoa di fadi bosu motho mosadi ga a tshele motho ane kore dilo tse dintsi maake nka o botsa wa ba ikutswarena mara motho o lele ga a re batswadi bae ba tlhokometse sa le o monyane o itsea kae o bona moreti wa rena a ke nyako o botsa maaka ke dumelelana le ena 100% gore o kareng kabe o na le moe le goreng botsegotse batho ba lea ba rutlwa ditlo tse bakwa ka nnete ba latela ore re tle re phele sedi lamane le mao a itshege mogotse ya make le mankgopo and-e he wena ore o nyaka o thamamela segotse mo o thamotse sepelang ba re mogotse ya make le mankgopo mpotse ale ke tsamametse ke bitswa ma
1: ke leboa kudu
0: letšhana leaae
1: thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo a ko go lotshe botheletše a re lotsheng re gona le kwa galla kgole yo nawe thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo botheletše swaragane le sereto se se le ntebetše lebadi lebadi segaga borena mongwadi wa se boledišwa go bolela sona ka sebele segaga borena se re le ntebetše lebadi lebadi sa ba sa re botšiša potšišo sa re a fa bana ba lena ba tla ntseba ke a gana ke a latola nna maake ka fao ke lebeletšego dilo ka gona ai ke a gana ke a latola bana ba rena segaga borena bana ba rena segaga borena mongwadi a ke tsebe ngwanešo ebile ke bolela ka esebile se go bao batlago gona bjale bana ba rena nna ke a gana wena ore goba wena o bonang
2: awa le nna kere ke laka le wawa ke gana nnang wa sesetha wa bontsi eno makala le go bolela le ka dijo tsa sesotho dikoro matlhatso makedi bontsi o mmeile le susu motho o le ore o reng o ya kae a tsele sere
1: go na le taba ye nngwe mongwadire ko go botse yo nna we a itlogele go mmakatsa ka motho wa go swana le nna ka motho moso wa go swana le nna

0: wa go kgahlwa ke ngwana gagwe a sa tsebe se gagabo wa go kgahla ke a re ga go tsebisa o kopana le yena o modumedisa e ka ba melokoloko nya mabenkele go ba kae ka pa kae a go tsebisa ngwana gagwe bona ena o tsewa spedi le bolela spedi a go tsebisa ngwana gagwe o re go re o bolela le ngwana gagwe ka spedi motswadi a fetole ka boikgantsho le ka miemielo a ra o gape ga a tsebe spedi wa tseba a sega a re gape ga a tsebe spedi ao banna we a re gape a tsebe spedi apa a tsebe spedi a ka se go kwe gore wena o thome go ntšha sekgwa o bolela le ngwana kori yo na ke tsebe gore ke e bona bjang ke hwetsa tabe e le mathabisa ditlhong a mangwe a magologolo ka mokgwa ke sa tsebeng gore ke tla ba ka reng a sore ke pala a sore a ke tsebe sekgowa ke tseba sekgowa wa rra e re ko go botse go lokile ge a ke palele ke sekgowa nna eupša ngwanešo a re makgowane a gone molato ko lokile thobela fm mošate wa tsebo le boithabiše ke lebeletše ba papatso mokgwa wa bona ke ba nkatamela e re tšee motheletši yo mongwe fa 086 000 2452 086 000 2452 thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo happiness tobomake o ka ra sealemoya sa gago ke tšea motheletšišio a re lotšeng ke a lotšha
1: tobela make
0: ke itialopola kgoro
1: o bolela le tšhitarelane malatšane wa maimela
0: nna ke theeleditše
1: make
0: ee
1: tabe monlo ke a yekwa o ka fetsa bana ba gago le bole o re nna ke leso ke le marapo kapara legeso ke re kapara tšhagese
0: tswelang pele le bolela ke theeleditše
1: ee ke re tšee ba re bolela monlo tše tša tlhagaga borena a di sa kgonega gobane o ka se role maotwana masesenyane ka mogo wa yo tswara lekgetho batho ba tla reng le basadi ba tlo reng
0: a re gane tswelopele motlhomphegi a re gane tswelopele le tlhabologo ye ka bago e tlile ka tše dingwe eutla re lebeletše dilo tše dingwe tša go swana le leleme tšeo di tla no re gopotsa nako nngwe gore re tswa kae pele re fitlha fa a re gane tlhabologo ye o itlilego le diphetogo tšeo di tlilego gona eupša fa re bolela ka boitlhaolo bja rena bjale ka batho baso gore na re itebetše na re fa mohlala ka taba ya leleme yeo re e bolelago ka fa le ka e fatlhelela yona la reng
1: aa nna le segagetse sona ke bolabola sona ke boteinga se bolabole leleme la batho ba
0: bangwe bolokile ke leboa kudu go boledišana le lena e re ke tšee papatso ka lebaka la gore šiweng ka tametše ke a boya
2: le kgono le master v re na le refilwe yo a tshwenyago ke scrolla lightes
3: master v ga ke robale ke dula ke scrolla bošigo botlhe
4: o na le scrolla lightes
3: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
4: peko ya gago e go red hot deal 15 gig ya vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig youtube data le dikgodi tše pedi tša youtube premium mahala
3: bjalenka e humana bjang
4: e hwetšagala fela go vodapay app tswela pele o ba bontšhe gore o tshwaretše tšong pele
3: ke tla dira bjang
4: bona le dipeelano further together vodacom
0: tobela fm mošate wa tsebo le boithabišo ke tšea motheletši šu ke a go tamiša motheletši ke nnao a re kaka
5: ee ka e e le e bolelago ke e kgolo fela molato gona
0: e molato gona
5: ee batho ba belego ka 1940 go fega ma 1970
0: ee
5: gone mošomo o montsi kudu e leng gore ke bone ba nnose ba ka lokisang gwa ba senyanaga kudu ka dipoleto
0: nna le reng
5: dipoleto tse di bolela mo lebenyeng tša borena tša go sapa le matsogo le diatla le go fetola mmago a itseng mmago
0: ee
5: ka challenge e kgolo
0: oh ya
5: a le go gona ga sekomela
0: ke lekwa
5: le go lalo go sane
0: he le kgwathile taba a polelo e e ya ka go lukishwa kudu hi
5: e nna to mo lo lo o mo ya leng go mo ga mo kurele le wa ba le nga na kwa bona
0: e
5: ka go kwa de le a o se tsena le le ka lo le se botse ka mo ga ndi ka mo na re mo a yo
0: e
5: ga wa ke bo na go go le ka ka ke di kulanja le go ntse mahlatso tsa go a tya ma ni motane
0: a ge
5: a go ba mo ga
0: a ge
5: go nya ka mano
0: go nya ka ga mano he
5: o kwem from 12 la go le le go mo go lo le motho le
0: e gape ta ba siwe e
5: go mo go lo motho mo se o mo motho ko mo se se o etse ke le nya ka le le ma e se ra nya
0: mo wa ka ke le kwele Mutompeki, Tobela FM, Moshate, Watsibo, Le Buitabisho, Mochele Chishi, Arloche.
6: Tobela.
0: Ahe. Mahala lena yon nawe, lekai, mama.
6: Erona. Ke Maria le mo lo ke ka maga thaba ga mo lepo
0: a ge ka mo di
6: ka maga ba le tso ye na ya le ga se tso se la tlile ke nne ke ba ga maki
0: e
6: ke tso se la tlile go dira re tso bona le mo baneng e ke na le se se mo mwe ke thoma go bona ga nne lo a re ke khopela bana ba ka le tsela ba tsho morogo
0: a re ke khopela bana ba ka le ska ba fa morogo
6: Mas ke la ba fa morogo di bile morogo go tsiya go gobe ka sopo le morogo ke go tse ka morogo ke khutlela bana ba le skala tsala ba fa morogo ga ntshintsi ka rega di shebo
0: au
6: a de rega
0: ya
6: ke ria wa se go se la tlile bona ke be ke sa tshepile gore re ka tsena ba ba ma ke mathomo ke tsena ka re yo
0: yona ke a le lebogisa more mogolo a re o lebogeng
6: motho o ne bona nna le ena ke borwaja
0: hey ya eh au shate latla labelega lena latla labelega ya
6: re ya tsiya re shumela re shumisa mathaga re tsotla kwa sechere ara tsana le go fetse majete no beri ka maga re la go bolela
0: ga botse nna gane le modile ngwana o batho besho ano kwa rata se ga gabo ka mokgo e bile a ngwa dile ka sona
6: ka bile nna ke tla ke mutisa ino ba mphoya ga le o bere kwa le yona
0: le riale
6: nna ke go bona ile ba go mofia yena di tsa tsito wa rata tsito wa rata wa ngwe siriya
0: ao ba tweshwe mama
6: no ngwala ka yona yena ke nna
0: mama re ya le boga re tshwere taba tsa gagwe fa di re gopotsa yeo e swanetse go ba nnete ya rena re le ma Afrika
6: ke nna ke ya le boga ke tsela ke ya le boga ba ga maki
0: ao wa re tloga re le boga kudu hle
6: Ahe,
0: hey, what are you talking about? Umiemiela man, what are you talking about? Mago man. I want to tell you.
7: Ke tsamae tsona ma jila mo ka iso khuga to per ku fe taba tsivana e ya le lemile
0: ya
7: batho ba re kre are ka mo taxing ke bo se se ba ba bedi ba fitla ba dula mo pelare ne ba fitla mo pelare la ba bona ka sekgowa
0: ya
7: aba dumedi se motho
0: ya
7: ke le go bontsha re lo jere di la tshila aba dumedi se motho ba mo ke aba utla ba bolela mara ko ba yang aba o tsebe ho le ga sekgwa ke
0: eh
7: ba re ya dela re e no re ke re ke bela dela re di le ro se tamo pela yona mo
0: ya ya
7: ke ro se tamo pela ke we a ke re nna ba bolela ba le tsi aba bolela le nna no di medisha motho a tsa mo dumedi
0: ba no fitla ba tsela ba dula ba kha sekgwa
7: ba bo re bo tla ke
0: eh
7: ka mo ba tsimo mo ba ya ona ka ba le sa nna ka ba le sa ba tsama e ba sita Florida ke ba le bantsha go Westgate ka mo bona ka ba tshila ya le ga se pedi ba to se tswa la ke ba teenage bana ke go le ka re lebolela ka go gonjo lentse go morokwa le itse lo fitile
0: mmm
7: go to mo rumo ga o sore wa o sa ba botse ke re no ne ke nya ka re ba tsebe gore ng motho ke eng ba fitile ka mo aba tsebe go yang aba re dumedi shi ba bolela ka tshogwa
0: ya
7: le le ma se botlhata ge bana ba e bo rutega ntate maki ge ba se no rutega ge ba tla ka mogai re bolela le le mela bo rena
0: ya ne
7: ke ba tloa mo ba ya kwa ya kwa ba re le bana ba ba mo tlo o mana ba e tshwa o ka re mona ba ba khotlla bana ba ra lo ka ba le bele ba ba makaletse
0: bona se ke ya go kwa ke ya go kwa to o re ya le sa ga bo rena se o se sa diragala go fa o go fitla bathong wa dumedisha ga se
7: mo mo thoma go fitla o kra ba tsoma mo mo ka mo ntu ba thoma nka mara taxi ka mo ka ba tlo dumela lo la tlhile re tlo thusa re tla thusa jwang o dira tsa o tsa sekgwa ke sekgwa ate mo kwa tse ba ke
0: what is
7: le botsa tsana ra o lebella ra o stra ra o lebella ra re a re bona o tla gona na
0: What is the work could you have laid Shadow in?
7: Little
0: Mutompe, Mutompe. Motelchi, Marimichao?
8: Mr. Marge?
0: Leona.
8: An advocate DJ Marge.
0: You're a
8: queen of an age. I don't want to get
0: itumeles la go mogola
8: ya
0: ya
8: batho ba tlile setso
0: batho ba lahlile setso
8: batho ba tlile setso go pela ngwana mo wa bula ke thema mayare ka re yana o tsena kreke ba ruti ba tamo rapela o ta fola
0: ya
8: bana ba tri ba file ga mo
0: ya
8: nna gore eish ba di na butso go feela mutho
0: ya
8: Mr. Marke, Ragitival, I get Nagma. Nagma,
0: what's about what's about Zalagano? Naka fell like it. Boholo Fadi, Yoboholo. I suppose a lot of Troyon to Kiki Novella Carabella and Avial Kikirake Seca Seca, Kibulet Shaki Puku, so disorder. Kefala Kero, Boholo Fadi, Yoboholo. Bia bontsi bia rena bia batho ba so ke ka mo re nagana go ka gona ke go bona banna ba go swana le bo Nguki wa Thiong'o ba ngwala dipuku tsa go swana le bo decolonizing the mind go ka bo Frantz Fanon ba re bolawa ke the dependency complex go ka bo Steve Biko ba bolela mantšu a go swana le gore sebetša se se bogale kudu se sa go bolaya matsogong a mogateledi ke mogopolo wa mogatelelwa tše ka moka di laetša gore go na le se sengwe seo se phošagetšego ka mowe bontši bja rena batho ba se re naganago ka bona a ke bolele polelo a letloyo ke gola gore nka ya ka yemelela polelo a se polelo a letloyo ke no ba ke le ka go seka seo re bolela go ka sona nka fa mihlala ye mintšinyana mme ka mogowe ke bona gore nagana ka gona ke ka mogowe ba gateledi ba rena ba re dirile go gore re nagana ka gona mongwa di setse a boletse taba engwe o ikgwatha-kgwathile ke ka fao ke bonago ka gona mogolo wa ka nka tseya bapapatso ka go swaragana fawe
2: le kgone mo power flex plan le Master V re na le šadi ga a rata go bofelelwa ke tša bophelo
9: Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
10: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka, tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
9: Ah, nnayo.
10: E tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
9: Yane, ke bo humana kae bontsi bjo?
10: E kgwetsagala ka go VodaPay app goba online tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse e tswang pele.
9: Ke tla dira bjalo.
10: Go na le dipeela. No, further together, Vodacom.
0: Tobela FM, Moshatu, what's the way we tell you? One issue, Salo, and Akiri.
8: If I don't want to miss a mic.
0: Ah, hey.
8: nna ke se o bo go tloba o bo go tloba gore wena ka mogho feletseng ka ona o tsane o feleletse
0: go na le se sengwe se a re shitisha ke tse gore ke le shatala go tshoka e o ka tswela pele
8: e o le so o se fane o feleletse mo Afrika o le so o se fane o feleletse e rena di fane ka rena ke dilo tsa tlhao lo wana o le so o se fane o feleletse o se fane ka tsho sa molomo sa molala sa nko di fane ka magoa ke di chipi
0: ya
8: ya rena ke dilo tsa tlhao
0: ke go thele ditse
8: ya no rena ka le bagala gore re tsiya dipe tsa batho ba bangwe re tloa le setso sa borena ra lebala gore rena re tswa re kae
0: ke a go kwa
8: ana yo le motho yo o tswela from nowhere a tla re nka tšhentšha tonki ya bantsi ra dumela ra dumela ka lebaka la gore o boletse gore sejiwa ke ba bangwe ba diwa ke lebaka la kgatelelo e ba ile ba ba mo yone ba ba ditumelo le rene ba dumela dilo tse ba sa di bosetsa ba dumela eng mo bophelong
0: mongwaka
8: a ne a be le batho ba sela ba tsala dimpa
0: ya
8: e ba kare ba kga mosungwane ka momoranto ba re mistamake mosungwane suo o tla kwa raa ntlo a ezereke nto eno e ka sentire seno
0: mongwaka ke go kwele o boletse ke a leboa
8: ke a leboa ke moloko ka mo bladreng
0: motlhomphegi motheletšhing badumeše ao
11: atemakele kae
0: re gona re ka botšha lena
11: rona o bua le seno ka mo lephalale
0: age
11: tademake tšhanataba ena go e tshwereng yona ke fitse
0: ya
11: gore ke bolwetse ditemake
0: ya
11: ke be a tsela ka gore rena tšhaba se sentse gaikamogedi ebile ga re proud to o e leng ka teng
0: ya
11: polelo ya rona re a e tšhaba ntatemake re rata dipolelo tsa batho ba bangwe ana ntho botlhoko ke gore ntate Maki ga ngata ke botlhe le ka ona ka ona ona ka mo radio ya setšhaba ya Thobela FM ya batho ya rona batho ba bantsi o tla utlwa o interviewa motho ka sepedi polelo ya gago yena ga tloa a ba wa gaba ka sekgoo ga ke ona setšhaba ya mang ya mapedi e mamelwang kgese ke lefatshe lena ka moka e leng batho ba bantsi
0: ya
11: o mo interviewe ma ga o ntse go utlwa wa motho ona ntate Maki wa mo interviewa o mo interviewa ka sepedi yena ha go ya
0: ya
11: ene ha go go tsanda te maki ke so tshumola le go tsaka ba tswa teng ba tra ba tra o tika go ya bona ka go ne ke ka tsala mo teng se bua go bua se tswana go bua se so tuka ka teng
0: e botse ke tseba botse ka parliament ya Botswana le a le sotho ke tseba botse
11: o ka se utlwe se go bona te maki ke ke sa bona ba interview ba tsonta te maki o ka se utlwe ka se go bua rena ga mona ka South Africa ha re a mo hele di go hela ka tsimo ka re ha o sa bui puo ya ai no ka ha wa rute ha o tsire sego
0: ya
11: ke o thata go bebo le mo tshwere nna ke mai
0: ya bo thata bjo bongwe o bolala thereso ngwane sho bo thata bjo bongwe bya rena re le batho rena le go bona se budikela go ba sekgwa e le yona tlhabologo e le go yona katlego ke ka lebaka lewe re le go ka bogore le go ka gona ba bontshi bja rena
11: mara ke tla re tlo rena why ke ne ka mo go rena ka mo South Africa ni la gente di ba tlo ba proud ka puo ya bona ba bua puo ya bo bona why rona ka mo
0: e tlogela mo thele tshwane e sho re le sagana fa o ke a leboga
11: Ahe,
0: Thobela FM mo shate WhatsApp le boithabiso. Mogadi wa rena ga a feleletsa fa o re e bile re ke mmotsisa. Lucas. Ke nyaka lela la sa gabo rena. E tsela la sa gabo rena. Ke maboke a kere.
8: Ke maboke.
0: Maboke mpotse ngwane sho. Go kwa sebeto se se re boleisha ditaba tse dintsi. Sintirile gore ke go pole ditaba tse dintsi. O reng go kwa motheletsi a fetola a bolela tse wa di bolelago
8: awa ke tloa ke le mora wa go nna le ba ile gore ba tsana le phishagalelo le bone ebile ba lakatsa gore no ka mogolo ba di bonang ka gona o ka roka ba kaone e ile belo re a go bonolo gore ba ka dikeletsa goreng batho nke ba tlhokomele go tlhokomologa
12: setso sa gabo bone ke bone la ke bone gore no go motlhokwa gore dilo ke ge dile stop re fa le thuto ka mokgwa wa dibuka e ka ba ka mokgwa wa go dia direcord jale dibuka ke boe e le mokgwa o botlhokwa wa gore motho a ka bolela le mongwe ka yona ka gore buka o kgona wena wa e palela ka nosi wa e gala o fetsa ge motho o kopana le wena tsileng a go gala ka gore o mongwe ntlong wa a ikwa o kare o a nyenyefatswa goba o a tenela mara ge le ite a bala buka o feleletse le ena mogopolo wa gage a ke tea fatshe a ke pusiša a ke tlheka a seba gore gabotse se ke se dirago ke sona goba se sona ka nosi gomme ka morago a jea sephetho sa gore ena a direng
0: ngwaneso ke ya go kwa ke yaka go bolela ka bogo motlho mo motheletse a ka no ba sa nkwešiša gore ke ka lebaka lang ke tsopotse Vladimir Putin motheletse a ka no ba a sa kwešiša gore maake tabantse ka moka ke ka lebaka lang o tsopola monna o wa lwago a tlhaselago Ukraine bosego le mosegare a rego tšatšing la mafelelo ge re le pele ga kahlolo ka morago ga mahu a rena e le mogateledi le mogatelelwa a re mogateledi o tlo otlelwa gore ke ka lebaka lang o bo gateletse mogatelelwa mogatelelwa le yena o tlo otlelwa gore ke ka lebaka lang o dumeletse mogateledi go gatelela polelo ye mantšu a monna wa mpontšha nto ete a no ra fela go nna gore re ka no lla gona bjale ra re re ile ra gatelelwa ka bokoloniale ka di-apartheid bjale le bjale ke ba gateledi ba rena eupša mantšu a bontšha gore go tsweng kgatelelong rena re gateletswego le rena re na le maikarabelo a go lwa ka mogore ka kgonago ka gona go fitlhelela toka go itokolla kgatelelong ye e le go seo se bolela gore ge e ba maleme a rena ile a gatelelwa goba a gateletswe a tlaolwa ga a šome ka fao a tshwanetsego go šoma ka gona ke rena re swanetsego re lwentwa gore maleme a rena a ba a fitlhe tekatekanong ya maleme ao e lego gore re ka re a šoma kudu go feta ona godimo ga kgatelelo ye nngwe le ye nngwe go swanetse go ba le boiphetolelo go yona go leka go lokiša seemo odeso ke ka fao ke kwešišago mantšu a ka gona ke nyaka go ruma le wena ka gore sereto se ke se sengwe sa direto tse di botlhokwa ngwaneso eupša go nyaka motho a kgona go se boledisa go se kwešiša le go ntšha melaetša ka go sona se felela ka mantšu a gore bontšhi bja lena le nkgopola ge le kopane le mathata le kgopela thušo goba bontšhi bja lena le nkgopola ge le kopane le mathata le kgopela thušo go badimo ba lena le gotse le phela ka nna e fela le gono le re le ditsebi a ke maaka le bontšhi le phela le le tlalelong bangwe le šitwa ke malapa tšohle di hlaga ka gobane le lebetše mašopi a lena nna motheo wa bophelo setso sa batho baso a se boletše setso ngwaneso o se ketemedišitše godimo ga mothofatso go tloga mothaleding wa mathomo go fitlha mothaleding wa mafelelo ke nyaka go tšea sebaka se motlhomphegi ke go leboge e re ko go botse gore ke gopola eng nna dipuku di nnaganiša dilo tse dintšhi ke fatlhogetse taba e nngweši e re ke botse motheeletse tabe e re ke botse motheeletse tabe ga ke makatswe ke ka fao e lego gore motho moso ka kakaretso go gotlhe a amogetse go se bodikela le sekgowa ka mokgwao a lebetse go segagabo ga ke makatswe ke tabai ga e makatswe ge ke lebeletse ka lebaka la gore ke tseba mabaka a histori gore tabaye e tlile bjang eupša se segolo seo ke se bolelago ke gore tse ka moka di ka dirollega godimo ga tokologo yeo batho ba phelago go yona go kwa ba re bonkuki ba tiongo ba re decolonizing the mind re swanetse go fetola ka mokgwa re naganago ka gona tabe bo Steve Biko ba e bolela bo Frantz Fanon ba e bolela mošomo o mogolo wa rena ke go fetola ka mokgwa re naganago ka gona re bonago dilo ka gona batho ba so ka kakaretso ga re itebelele ka botho le go loka ka metlha re phela re lebeletse o ka re rena re phalwa ke ba bangwe mme ka go rialo re phela re nyaka go ekiša ba bangwe ge motho a sa tshwenyege ngwana gagwe a sa tsebe polelo ya gabo yeo e mo hlaolago seo e le go sona mme tabe a e tshega ebile wa tseba ka boikgantsho o ka re ke tswelopele a o tla bona gore bja le gona go sane le bothata bjo bogologologologolo ka mokgwa o re naganago ka gona ke nyaka go bolela tabeng ya mafelelosi motho o mongwe o ile a ka bolela a re hei emampele le ka mpotsa ka merafe ka moka eupša le ka sempotse ka motho moso le ka sempotse ka ena motho moso yo a kgonago go tšea moriri wa morafi yo mongwe yo a sa tsebego le gore ebile motho o mo a lego o a phela goba o tlhokofetse a o tšea o bea godimo ga tlhogo ya gagwe a re ke botse taba ile yankwesa botlhoko kudu ngwaneso ka lebaka la gore a bolela ka morafi wa gaešo ebile ena e se morago fa a re you can't tell me anything about black people you can't tell me anything about those people. Wait a bit when coming to those.
13: Yes. The past.
0: I want to tell one is. Get a raw little wine. Yeah. Naki will leave Shakwain, a Korea, a Loro, and a Law Ripamala, or taught to be a coward. What is it? Ke motho mo sofela.
13: That's it. Ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: ke ke ke ke ke
13: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke I want to share really, sir. Global Lakudu. Kelebo Akudu will be shared alone.
13: Musha.
0: Tobala FM, Mushati, what's the boom? Lee, we, Tabishom. Happiness, Savoma, Kekarasal, my Sarahum. Pukushi. Gifted, hunted, and haunted. Puku and what you're here. Hosea Rampek. Kitobal Shana, Lee, Muchiowi. You kept a Kitobal Shana Lena. What I'll go Shafa Kinaka, Huiwapala. Rekopana le hosi ya kamera ho ka kosha ye. Tsitsuile mhlano kamera ho ka iri ya lesomepedi.

0: Oh yeah, Pretty Wings Maxwell. Ditorontjaka go tebela FM le go tla go tshola Africa Borwa 086 000 2452 086 000 2452. Ntle tshe mogala ke go tswa go ba bangwe ba ile gore a selakala ntebela bela tsa tabela men of the match go mla tsho na ke re ba le ke tshe mme no mona te wa Friday botsotso manche dir tlo le boga ale ka tembisa re ya le boga botsotso. Yeah, kambari kidi mago bolela le wena la mathomo botshata megolo ya gana ka flu nte bo Simon Mashaba ke le ka mo Windmill Park Bugsburg re tloga le boga nte bo fola man go tla fukotsega go tonya o gare go fukotsega o tla ba ka onetle nte bo tla re tletle o le ka one a wa re bona gore mele gatiso tle re tle gore le boga. Okay, right. Hi, man of the match, di toron cha ka ready tse ga ke robale ka rock music o monate Charles Malla from Alexandra ba ga ke se ke ka Mpumalanga siabi tlogare le bogatlhe. Okay, right. Ke bona lena ba bangwe ba e le gore ka ba le kgonne go ka romela melaetsa ya lena ntle le cheng 086 000 2452 are le cheng le gona re gona le kae Mr. Ma
1: Matwa.
0: Eh,
1: o tswa ka mo lefatshe la matla la tlolo gorong.
0: O ka mo tlo ka mo.
1: Tshobela tumelo Matwa.
0: Re tloga re le ke la mathomo tsa yena mo ha ke re.
1: Ke la mathomo
0: tsa. Ke a kwa hore hey, na le moeng di gogo di kae di tlhabiwe.
1: I was able to get a little bit of a go bala ka ba isha ne mogala ba eso le re gopela thuso ke ntle lo re nga re robatse
0: ke jujuvele kae jujuvele yona ya mo ya mo sechego
1: ya mo sechego mogala ba eso
0: eh
1: le o maemela ke monna wa what committee mo lo wa rena Bruno ba re ke Bruno
0: eh
1: ke na le bonne to wa rena to ya go tsonyana re tlhoka go re kontu mogala ba re se re go pala thuso yana o shuru ba la strateng le bana ba ga ile wa itikile ka bolo ke principal wa sekolo sa bana bana ba uwe ba ga a khona ba rekela di yonyana le di track shooting yana ja di go ka tete go sekolo le real ka le bakala o ruba la strateng
0: batho ba ba thileditseng le bona motlho mongwe ba ka ba le tumo ya go ka thuša na ba thuša jwang re thuša jwang ge ba re nyaka go lekaleka re dire se sengwenyana re letsetsa kae
1: ena Mr. Matlo o le bolelang le yena.